0: ubi jirikida mauri baburi kasaya le gabure hinda ya mauri bahonda ha ene kari mebo lo ko jesu o ya ra nu ba enda ne ma diso e ka be ni glowi
1: oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: oluwa
1: Lord,
0: I know.
1: Master,
0: Lord, I'm fine.
2: Gracious God.
0: Yes.
1: Ati
0: pamara
2: to oni ore ati otito
0: en e kari bigbo
2: ne pa otito
0: re
2: ati le
0: kori fo
2: iwo
0: anu gole le e mo ti mo so
2: do ne
0: pa anu re ati le kori fo le kori mas ne mas ni mas mas mas

mi o ba si kilo de ti ye mi o ni si e kan so Jesu mo ma dupe mo dupe o emi awon woni o se ogo ni fun o Jesu loni ojo aje eyin wo le gbagbo pe baje e wa dide ke mu owo kan dani lowo yin e je so tele si owo lowo re iwo lo lowo ye o iwo lo mo na o gogo se nje ti olohun o kan mo fowo kan titi ti o bi dojo sunday ni bo ba nfowo baje to ba gba woli igbo o je gba oluwa gbo ofese yin mule e gba woli re o le o si se rere e lo mu owo kan lowo yin owo yen lajo fi ki hallelujah la meje nisin ati ogun marun o je meji lapo ah bi awada bi ere osu meji la si tun koja odun leya todun to koja lo odun mi la tun mu yi abu ori pe mi olohun saanu re ki se pe be na lo se ri bi gbogbo anu lo da o si o a le yu enikeni gbogbo eyin te nbe ninu ahamo tabi ti ngbo mi laaro yi o bo emi olohun lo so be so ni bi te ba wa e mu owo kan dani ka jo ki hallelujah la meje leyin hallelujah la meje ma so tele si owo lowo e ati ogun maru wa bere si ri pe o baje gbogbo eyin mo mo loja mo se bi eni po gbo ti mo so yi o o taju lo se dandan ni so ta ba ti ku lori Facebook TikTok YouTube mo gba shop we lo ko lo baje ni e ti mu wo kan dani lowo yi o ni loju aje eh kin to so tele si oni ilomi wa pe 10 na omi yen ti pe 10 tele oni la fi fi we somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun babe se be so ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah hallelujah is a heavenly language hallelujah te wo ye ede aye ede orun ni so only interpretation kankan afi yobo olodun ni eyin ayan fe owo tin be lore yi fọwọ mejeji mu po bayi lo sey ko wo oje oni ho bibeli ni eyi eni owo meka dide duwo ko latosa bekubia azana ku be dosha ala edi olodun lele ti mo so yi bi oluwa se nbe ti emi enbe laye mo ba owo soro tori pe eyi eni mo ni ko wa basile e owo ko fi le re se budo mama loruko jesu baba loruko jesu wa lowo lowo lose wa lowo lapo e to lowo ni bank gbogbo eni to je o lowo mo pa lase ki wo mo wa obo ibi to fokan si fun anu fun alaja ko jade fun o ose e lo baje e kigbe owo ma rowo saye ma rowo logba olorun anu nitori olorun ninu awon to sanu owo fun oya kami mo won in the name of Jesus Christ eyin omo olorun ninu awon ti olorun yo kaye fun anu owo injo je mo ko ti je kan be in Jesus name wa fi owo ye pamọ owo to mu dani sa e fi pamọ e mo fowo kan laaro laaro titi ti o video ojo sunday ko la iwo lo ni kan re ko wa na lale sunday e wa nwo kan o gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi mo fe la gbogbo enu le lati so fun yin pe ti ba ti ku o mi bayi mo n lo sori Facebook mo n lori YouTube mo n lori TikTok ma ka nkan si omi owo mi ye pere omi mewa ye nikan la fi we o fi si bi ose ni wa wo ti ose le abi yanu e ba se sele ma fi number si ta tin ba ti fe pari e mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe o pe ojo mewa ta tin gbadua si omi ah ja wo ti o tele oluwa pe ni omi yanu gbogbo eni ton baba wa lo e ri ti o sele bayi so gbogbo iwo to ba ti joy wa lori Facebook joy wa laaro o dekunle epaphras baba mi mi buy your church say why you see ojo Wednesday mo fe is going to be testimony galo ma so bi o se lo ngba tin ba de lola ago mewa ni isin meji la mo se ni ojo Wednesday but is say yo kan pere tori odun to gberu ago mewa nigba ti o ba fi di ago meji la ti pari awon yo to pada lo mo gbadun to ya asiko odun la wa yi ni bulletin gbo mi gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin ayanfe ta lo nilo anu enowo mejeje ni baba mo gba ogbo pe ninu ose yi ninu awon ti o ra anu gba lo dekunle epaphras wa this is the voice of the lord olohun lo da gbogbo ni meji meji he created everything 2x2 ewe we agbado te wo yen ewe kan be to jo ewe agbado but workers da bi agbado ni ko ni se so
igi kan be to dabi osan ninu igbo a kan ba won dagba yo gbaye sugbon ko ni losan ko ni seso te ba wo gbo ewe tin be meji meji be na ni olodun da gbo eyan ni meji meji be se ngbo mi nle njo je mo pe meji ni o I kan be ti o ra anugba enikan ni e wa prove e ninu we Matthew chapter 24 bibeli so kan ni 40 and 41 o ni okunrin meji yo wa ni oko okunrin meji o la mu kan a o si fi keji ele ti won ba wa olori re ti won ba wa en ti olohun ko yo ti won ba wa eni ti o ra anugba ti won ba wa eni ti won fi sise nla ki gbe anu ka mi ye anu ni mo mu yan o la mu kan a o si fi keji ile to ba tun wo verse 41 o ni obirin meji yo ju mo jo mo lo lo a mu ikan won a mo lo tapo won se kan lore won si

ikeji ile ninu irinajo aye enikan ratio enikan ni 1 ratio 2 ni won menikan won fe nikan le ewo olohun asi ba mi ni gbogbo igba tin ba ti ka bibeli on to je mo ninu we Romans chapter 9 verse 15 ah o se so ni igba meta epafra ara anu gba epafra wa ara anu gba epafra wa ri anu olohun gba mi sako kenikeni o mo sogo gbogbo ntin mo ri layi ka mi igba mi tin ba ti se yanu mi ba sele bayi ma kan se ha ti o ba na nkan mi se mi gan ma ni kini se mo deal fun ni esa mo wule bu mi mo mo pe mi oye anu lo ka mi ye mo mo pe mi o qualify anu lo qualify mi ninu we Romans chapter 9 verse 15 egbon ti bibeli so Romans chapter 9 ki lo so ni verse 15 gbogbo wa na la mo oni nitori o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o se yonu fun eni ti emi o se yonu fun olorun ni soro nbi ololu won saanu fun en to won saanu fun ololu won yonu si eni to won ba yonu si fi owo mejeji gbaya baba saanu mi emi o sako ninu awon to saanu saanu mi I want to be the candidate of mercy. Lord, have mercy on me. Jesus, omo Davidi sanu fun odekunle epavra. Momo so ti e na. Enikan ni meji meji leyan. Ninu we Genesis chapter 25, lati 21 titi wo 23. Ebo omo meji ni. Esau ta npe legbon Jacob. Amo se pe gbon re na ni bibeji won bi won. Bibeli si so wi pe Esau ni mo ko ira, Jacob ni mo fe. Ki lo de? Anu ni sise. And so ba si ren to ba ru anu ko sen to le bere pe bo ni ti e ti je esa teni kan ba ri nkan se mo sogo won saanu eni enikan be to daju lo ti won saanu to ba ri ta tegun fe si o to ri jaje tabi to se nkan to dabi eni ko bo ogbo to lo ngbo ke se bo mo se anu ni mo tun gbo bi mo se feel eni ojo ti mo ra anu gba the same aura the same unction the same enablement the same unction ase kan na ma jemu kan na to tin se mi mo tun tin feel yo wa agbara yi kan na daddy era pala bo se gbigbe eje won gbe yi bo se riru oluwa ni iko mi kan ki gbe si aye awon eye je won pe mi pe ma san to ba di ojo Wednesday iye ni ago mewa isin kan pere ni ni wema a fe ki gbe olorun sanu mi ta ba si ti ketan olukuluku omo lole pelu instruction abami kan ti oluwa fun mi enikan woli se wo le kigbe nle won ni oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara le Jacob yo si gba ini won upon them Zion there shall be deliverance and holiness itusile ati iwa mimo ara le Jacob yo si gba ini won esa o fe ka dori oke si oni ni o bo ba si don deja re it is all well and good sugbon to so fun mi ni pe mo fe nawo anu poja Esau ati Jacobu Jacobu lo ra anu gba won fi Esau seyin ni Edomu ni won pe Esau Oluwa tun so ninu we Malaki oni gbogbo to ba ko to ba tun gbiyanju e owo tutuka ijo omo ka mo san se he Olorun antani obi ka bi o si Olorun iye nikan ko ninu we Genesis chapter 17 lati 16 to 21 orisi omo meji ni to nbe Ishmael ati Isaac bibeli tun so di mimo fun wa wipe Isaac lo tun ru majemu anu enikan ni kini je be awon mejeji won ni won lowo oni sugbon majemu tayeraye majemu ijobo orun on la Isaac da anu o nbo lo wa ta anu ba dide si aye eniyan eyan si dayato ninu we Genesis 29:31 lati ese 31 Genesis 29 lati 31 lo si isale obirin meji lenikan fele kan na won pe alakoko ni Leah eni to ni tender eyes won si pe elekeji ni Rachel obirin to beautiful omelewa ti n segbe loyi amororo obirin to fine bi egbe bo bibeli so nkankan oni ni tori pe Jacob eniyan lo feran Rachel o lo feran Rachel oni olorun si tilekun inu e obirin toju re tender ti o fine bibeli ni oluwa si si ninu enikan ni ki le fe bi yen mu jade lia lo ra anu gba ko to di pe Rachel na ti ero na lo igba ti Rachel lo bi se gbogbo e pada.

0: adura ko lohun je won hate ohun ni mo notice e pe gbogbo eni ti won hate no bibeli gbogbo eni ti won ba ko ira olohun a si tewo gba won o lo fi je pe be na ni gbogbo awon woli itaye ba nbu won mo soso ku so npa won olohun a si mo gbe won ga anu ni ki se nipa agbara o le mo we ko mo we o le lowo ki anu omo si si lori aye re eke baba danu lu mi mo le mo so lo be ninu we Genesis 28 verse 27 to 31 Genesis 28 verse 27 to 31 ibi lati ri omo meji ti won bi won pe kan ni Phares won pe keji ni Sarah Phares on laburo Sarah legbon bibeli so pe lati nu ibi oni Sarah ti nawo e jade won so ko dodo mo lowo won le le ni winner aso nko ni o je winner keyin o mere sa aso le mo mere kankan wale ewu eni ti won pe ni Phares to je aburo won ni leyin ore yin bi egbon se fawo eseyin anu ti egbon jade o ti aburo jade ojo yen laburo degbon tegbon daburo anu a si segbon daburo a si megbon a si sodomo leyin aburo a si saburo degbon anu a mo tun kan pe eke baba sanu mi laye oluwa ni ko mi mo fe pin anu kakakiri mo fe sanu awon eniyan engineer e pe awon mejeji ki won soro e kigbe eni anu ayo ni gba mi o bi se mo mu lo die die niyan ti bibeli fi pin ase meji meji lo da o da kan paruntu puruntu o si da kan loju lowo o fi kan se baruf ayedeu o fi kan si original omo mo da counterfeit se bi original ni oh ewo olohun ba mi engineer e wa wo nta won omobirin meji so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi mo fe la gbogbo enu le lati so boyi pe tin ba ti ku omi bayi mo nlo sori Facebook mo nlori YouTube mo nlori TikTok ma ka nkan si omi owo mi ye pere omi mewa ye nikan la fi we o fi CD ose ni ah ja wo ti o tele oluwa pe ni omi iyanu gbogbo eni ton baba wa lo eri ti o sele bayi so gbogbo iwo to ba ti joy wa lori Facebook joy wa laaro o dekunle e paraphrase baba mi me buy your church se wa ri si ojo Wednesday mo fe is going to be testimony galo ma so bi o se lo ngba tin ba de lola ago mewa ni isin meji la mo se ni ojo Wednesday but ise yo kan pere tori odun to gberu ago mewa nigba ti o ba fi di ago meji la ti pari awon yo tun pada lo mo gbadun to ya asiko odun la wa yi e pe awon mejeji ki ngbon ti won so bayi ba gba mi nkan kun le rekereke
1: comfort life mission ti mo lo yi olorun ibe o ngba ajura baba mi o e ka ro sa e ku se oluwa oluwa ma so agbara dotun baba mi emi na ti le ri o o sele pe yawa bro mi oloyo o ko ti to time na to ye ko bimo but o sick o strong be won dey admit e but at the long run won ri pe omi ara bere si ni jade then service ti bere si ni open hospital to wa won sha refer lo si hospital mi pe agbara won o le ka nkan to nsele yen iyen lojo Sunday on the 17th May ura to di ojo Monday laaro mo pe oko kan ni ko ti bimo ba to wa di owo bi 12 mo sha gun mo no mi 77 mo de lororo mo ba gbera ojo hospital mo ye debe mo gbe foko pe ko lo gbe fun ko mu laaro mi 77 ko mu laara ororo ko fi soju are ko fi pa ikun e pe olorun ma se yanu mi de mo se di hospital baba mi mo san re ore safe delivery ni mo pe ore yen mo san re ni mi de bi oko ba bo ta pada ko pe ko jina a kan gbo ha oluwo se oluwo se oluwo se oni bo won se mu omi yen bayi won na kan gbo bu loju ara won mo ma sare pe awon nurse tan ti joko ti pe won mo nkan ta fe se won kan file ko si contraction ile omo ti enu ile omo ti yale surface ti la o ti dilate si 9 cm omo omo nkan kan se awon nurse kan wo yan pe ki doctor ba de ko wa examine to ba ti ri be pe wa she CS ni yen kankan mo ba sare pe awon nurse pe ah nkan kan dun loju ara awon o oni bo se pe won ba de won wa check e gba ton ma check e ori omo ti di yo sita mi wa e ko so mo yo kan ibeji ni oni gba ta awon nurse o fi wo glove tan se gbogbo e bayi omo ala kokko bota oni ko to se ju meta sira won tele keji na bota ola awon nurse ba mi ah ibu ki leleyi awon iru eleyi ri pe ah ki lo nda awon duro tele lati gba ti service ti open ki lo nda awon duro baba mi bo sa se be awon omo mejeji la yo atalafia mi yen o ko si nkan kan to sa awon omo ko si nkan kan to se ya omo wa iya wa everybody wa okay ko si wahala.

0: Ekulen la kara ali ere wa ni gbogbo tawon ero lona ele nbe won o ile ise alalubarika MTN Nigeria woni akiyin o lori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi
1: woni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN
0: hey awon agbalagba won soro won fowe si won ni keke la ti pa eka roko tori bo ba dagba tan apa ki ka igiti mo gagogoro ni roko bo lo se ge eka re nipo ba ti lo soke tan wa lo po die die ni wa baje mo bere pini sin lo mo to ba fe yo woko wo ti mo gbegba se bi teni pasan pasan emi won si fi mo tuwere to ba nbe layo omo to ba fe gbe gba se bi nbo ba dagba sugbon won ni won ogboro fo kan mo re e mo lu o e mo to enike ta ke ale mo to enike ta ke ale mo to yeye to ti na awon ti won mo nipa mo jele won soro nipa gbolo nkan ti won mo pe ni tabula rasa won sapejuwe re bi n to funfun gbo bi egbowu eleyi to je wipe be lokan omo niyan se ri lati gba keke ko somo ti won bi ni adigunjale ko somo ti won bi ni oniwa abaje kan abi keji amo to ba ti bere iwa abaje kan dudu o lo si bi okan re to bo se je to to yen bi awon obi re ba ti wa fa mo se be mo won se be mo won ti n fo niyan o bi igba te yan fo dudu ku ni bi aso funfun amo to ba wu wa ti o da ti o re ni ba wi dudu o wa lo si bi aso funfun yen to ba ya dudu o wa di to yo gba gbogbo okan re bo lo se fo mo o die die ni wa baje mo gogo lorun omo agbaro ojo olohun oni wole onile ni oni gba fun to ba tin ke fin wa ti o to laro omo ya tete mo ona to fi tete mo fa leti o mu biro o mu wi oni we wa o lo ri eni ah ile a mo wuwe ile a mo wu owo mo rowo eni awon eran ti mo te owo inu le won wa ni isin oni o ya tete dowo olowo pada ati ya ati baba e mo je nikan mo gbe oke kenikan mo fa wale o eyi lewu fojo ola omo omo mi ranti itan itan to je pe gbogbo awon ti won dagba ni 80 90 won mo nipa re ki lo ko omo ohun ayo 30 won feyin re tagba njo kan ni o si se nkan kan fun ya re awon omo wo ni je orisun banu je fun wa o ejo dola eje agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
2: oro agba re o e ja gbe ye o oro agba re o
3: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudun nu baraye. 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
4: Hey, one be many and go away be must and ye or lobby. Be my missy bang boom lenu me mini basiru so low ya jiri.

0: nigba ti be si ka ibo eru ba mi baba lero leyin o 1 2 3 100 101 300 1000 ibo kan phone
1: 10 million
0: baba lero leyin
1: 10 million plus
0: anakun
1: adupe lowo lo
0: yo no pe ni kulubele kulubele
1: anakun
0: akori un be ninu we royin punch na sugbon wo mo meka
1: oda
0: won wi pe loni ni ko ni dola egbe oselu ako wonjo ti an pe ni ADC
1: okay
0: oni na ni won ni awon na yan moye si o ma ba won DJ tako are Bola Ahmed Tinubu neto dibo ti nbo oro n tenu awon saraki saraki jade o
1: loni
0: ni laarin Alhaji Din ati Sheiki Amechi te mo baba Atiku Abubakar ina adije meteta e ma fe be ko won ke DNA kan loni gege be ti o gbe apotiru la be egbe oselu ohun fun ipo are
1: okay kin to ko ninu egbe oselu APC mo gbo afala mbereki
0: alekum
1: woni se la won gomina gomina ti won je ti egbe oselu APC lawo ipele kankan won se robes ni se pe ni kini ipele wa ma se daada na se ro wa na wa kire nu aye ni woni se la won gomina gomina la won abes ni pe oya o egbaruku ti baba ese kini e fu baba ki baba mo pe yes awa na se kini awa leyin baba se mo wine won ni tori inu wero yi delicious gbe won lawon governor won outdo ara won pe woke wa roye bo ti ma fun baba lodo ti a
0: okay resi awa la wa ni ilu yi in ta bata ti o ba dun o rara gbetu si ni ayi ko omo Nigeria ṣẹlẹ idite gbajọba ti e pọ fe waye ni esin to awon officer Amusa ti oro kan ti owo te awon obi won ni pe ogiri ti po oya ise ba kan rara o e ma daju awon oko wa lai leri to daju o e ma bori olorun mo ma je jere ni awon oko wa e ma ni wa jele
1: da awon na si leleda
0: o si ni they have your helladers sorry I'm a paralyzed elders ko yi si o lati bi osu marun kan
1: eh
0: mr bayi gan mani
1: eke wa ni
0: o mi omo dasun le
1: eke wa ni
0: oye ipo ne bi pe mo dogu aso ni
1: aso to ni skin
0: yo skin
1: eh
0: ibi la wa ti celebrate shooting lana won lo le
1: ogun
0: ara so in lo le se
1: so ko lo le
0: in lo le
1: mo tete ri olaro christian
0: o mo bi mo se pe gbesi aye mi
1: won
0: iraje ku oro eh le di orita ke ba ti gunogun je ku ah e pa mi ni
1: je ibi won se sipo
0: oye se bi kankan mo fa pe lori aye mi ni
1: oye mi ya te si waju
0: absolute
1: progress
0: ba ko de o pe upstar
1: ni
0: ba ti pe upsuti o pe upstar
1: kini pa ile le
0: e ti be ti sagba ko o ti rin lo ti gbe upsuti asomado
1: okay Daily Trust now lo tun gberoyin ti e ba n kokko kira fo lede Nigeria.
0: Ikira.
1: Tori gege bi iwe iroyin Daily Trust ti gbe. Oni ninu awon iwadi eleyi ti won se lowo ta wa yi. Nje je mo po orilede Nigeria nigba won wo egbe awon ti won mo yawo lawon orilede ka kiri.
0: Tori awon ti ede wa oye yi so wa so pe Diawolians.
1: Oh, Diawolians.
0: Yes.
1: Diawolians are the countries that yawos and the Nigeria is ninu awon orilede ti won yawo lagbaye ngba won gbe ni eni eje ta erin nje je omo to ba se third o se dada o o se dada lambo o se dada tori won orilede Nigeria ipo keta en lagbe ninu awon orilede ti yawo kodi awon ni owo ta ya ni nsin won gbe dollar le $18.5 billion
0: only
1: eni gbese wa wa so wa lawon ti won be nwaju wa ti won gbe first and second o si se se ke emi o mo won ni Bangladesh ati Pakistan
0: cumulative
1: awon ni awon
0: e lo ti fi yen wa won country be yen de lo foro ara Bangladesh Pakistan
1: eyin wa ni third position emi o sinu yin o emi e je gbese o nkan tan ba ti bo
0: $18.5 billion pere
1: won bo bo se ni mi
0: so raw country to daruko logo alamori won Pakistan ati Bangladesh logo logo alamori won mo tun gbo paye Bangladesh tu ti fe mo san ji tu a lo bayi to ba wa wu alamori awon orilede o ma pe Olorun lo le je wa nu gbekun to fi gbe Nigeria seyin awon yen ilu ta won kan dari Bangladesh
2: awa na e ti e le mo kan ti e mo gbe wa sibi ti won ba nto awon bi e America bi
0: sola bi nkan to ba lo ose kan abi meji ni Bangladesh to ba pada ba hospital ni o de si
2: Olorun wo ojo ogan ni awa na wa mo si testimony ta ma e ba mi dupe o mo ti ri visa Nigeria gba eh ite wa fe gba visa Nigeria mo bo lori
0: o you know the latest people traveling out of Nigeria no more say you are traveling out you are escaping we are escaping ni to oro ore o
2: to
0: ah di lo a tu pere pere laaro yi
2: mhm
0: e ti e ko bi mo loyin oladun
2: yagbo
0: won wi pe egbe oselu adc ya ko wonjo won ti na ka esoke omo oye baba ti a paro mo njo ni pe won ni oro lairoti ti en ye ko le tura ko le e koko wa fi ti ko everything lati kebide kado dabuja sugbon ti ofin ni won je bi adaju agba Abubakar Malami wallahi won lawon na gba ticket egbe oselu
2: wow
0: adc sipo gomina
2: ni
0: pele kebi
2: se ti sejo ton
0: emi o soro amo mo ko rice kan nilu yen o
2: okay
0: o ko rice e to bi won lawon private investor lo ni
2: wow
0: mi ro pe ru e tun wa nbo mi Nigeria o ko rice ni kebi o won lawon private investors lo ni o
2: okay oda saju odun eleya ele to wole de e wa wa awon ah awon yan re o loju popo na Abuja si Kaduna
0: won si travel na
2: awon yan travel ah won travel amo kini ti fe se o ta awon elese nbe traffic
0: traffic
2: eh traffic traffic sun kere fa kere ko
0: to won na je po fe lo le lu asiko odun so la ri mi ko ni kini kan keke bayi ta ma ba so yoruba mo wi pe o ba ti fi sisale han bayi o gba won okele nwe o mo pe ayun lo ayun bo lo won yenu ayun lo ayun bo lo won yenu ayun lo a to ba ti debi to lo ngbagbe o wa yo fi na golo soro yoku amo so leyin sin
2: ah krista
0: okay we wayi
2: opo
0: okay we wayi
2: opo
0: eh mi yara yara ide bo lo ti ba travel
2: je je wo bi je
0: ye o bi e fa kan o bi e fa kan ijoba apapo le kan na ni won si mu alasirin wi pe akaworan ti eto abo te le gbe owo re bode ti n lo bi $460 million ati e je afani re da kebo ta ibo si ebo le ko wo Nigeria si o bi se rap ti winu a wo lo je afani owo $460 million ni se rap nke laaro e
2: te ri fa soso ni
0: eh
2: e fa soso benta
0: e fa soso
2: fa soso I want time for when you
0: see. Joba, eke mi na mo project ke se mi. Bi o ti kere mo yin nkan ko gbon sa.
2: Je wa gegege bi Coastal Road ni.
0: Iwo na je bi Sokoto Badagry.
2: Go by the Coastal Road ari ari o.
0: Ah. I'm a city man. I'm a city man.
2: O to ra re je. Gboja re. E fa la mo ki.
0: Anakum.
2: Emi tun re ninu we ro yin Nigerian tree
0: bo. Mi si wa ri o dada.
2: Eh so, iroyin ti mo ri nbe ni nfa mi la so. Won lo ti fe di woro ti woro. Fun awon senator ti won padanu nibi eto edibo abele egbe oselu won ti won ori ticket gba pelu alakale le ti ajo eleto edibo enek ti won ti fi lede wi pe bi o ba wa ni odu osu ma toko so ma
0: do ayola
2: you shall not toko so
0: so ore ti okore ore ti ore okore to kore no matter the weight of identity no fit cause earthquake sabu ekwe
2: ekwe
0: sabu
2: ekwe
0: o wa fi vas kan so it dey very me gaga o it dey very well well o
2: krista as
0: it dey very me it dey pain me dey call it me you stay over moko it dey very me gaga o
2: dem for any test waju iroyin
0: yen at least you say as
2: a when you want thing won fa pa ja ninu awon ti an so won ti nile ejo ya we no go go we no go green
0: litigation we no go green
2: oro ti ticket ba se ti ile ejo ni o se
0: ju
2: eh oro ya ile ejo awo ni gba o ni kini
0: owo to ba kun le dada ni mo fi pe bari sogun lola e krista ba fi ko eh yin ko so pa lo won da
2: amose o wa da ni won de mo toko so
0: omo city boy wole gaga
2: Tori gege bi iwe iroyin ti the sun ti won ti gbe laaro toni daily trust na won ni pe ni odun merin eleyi ti a tun reti bo o sese ki se joba no ayawo na se joba re tinubu ti won tun lo lori oye egbe oselu APC ni won soro won ni se ri awon mu imugboro ju eleyi ti tin be le de ba eto oro ajo orile de na
0: eyi joba ilogo
2: logo ati ogo fun eledumare
0: ka ma fi ori ofe on ki comrade mudin agba ke kabo sinu kulugbo safefe ti 32 fm
3: si wa lo le kilode
0: ah ni gale fe
3: ki o ken ba mo wo ma peace
2: eba agba kin gbaga re soke o ejo mo woju mi o
0: egbe comrade soke egbe
2: comrade soke se eba agbe comrade soke
3: ah la je wo ile abi wa ni
4: I want you to never meet him again.
0: Is your fan? What did you buy a rubber?
2: Ah, it's a super one. That's how you're cool.
3: What a pity.
0: Pops me look big. If you have to find your office one, no pops him back with any mochi, Monisa, good damn it, I'm on your hand. Wọn ni bo ni oko agbada awọn ti ko awọn woju awọn ore awọn to wa Nigeria e ti wa ja o ifa bo ni ore iyo re ila ni ojo ila di mi
3: oh
0: o lo pura awọn lowo ni
3: o na ti je nkan ko si oko re o mo bale bayi
0: kara o le sa
3: eh se god
0: olo je kari yin pe afojo su bua ni ojo ni dada
2: ami o
0: njo mo ti dele aye ti mo mo gbo ni pe muslimi esin aja e wa le dele ijoba sakaja wa lenu gate yin o awọn mo wa o
3: eh ojo re ti wa
2: security ni won esin
3: aga ta se ngba ti ati ni nkan kan ta ba de be na ni
0: aja aja gbagbo be
3: eyan lajo mo se
0: o ti da ko
3: si awon ti wa a ni da bi awon ara bi
0: o si ti yiwa mo roju awon eyan nu paper na wule ke ni leju gogogo o ti yiwa
3: democracy is bleeding
0: ije anadun me horo lenu awon ta fi 4 years ti se wa ko eyin te ti nlo me
3: olowe mo fe ko wo tan e ro pe ile ile
0: asiye oke eh won ti ku awon royin de lo ni ranran sugbon bi ba ti se gbe won si na la se mo soro re eyi to fe lewura ju ni atodo mi bi mi se woju re o ni royin to jade loju iwe royin ti guardian to n wi pe laarin osu 24 months laarin osu 24 owo titi nu bu ti ya o ti tayo nti Nigeria je ni gbesi laarin 55 years ejo e la fun wa bo se se ku je pe awon ti a ti gbesi laarin 24 months o tayo nta ti se ni 55 years
2: ni afikun ngba won ka won lede ti won ya woju lo lagbaye orilede Nigeria ase ipo keta inu awon orilede on pelu gbese to je $18.5 billion bo te je pe won ni o wale tintini si December 2025 si asiko ta waye amo gege bi ijabo ti so won ni ododun bai ini gbese orilede Nigeria tin fi ma nle si bi igbe yan ra kan raso kun aso ni ah ti eyan ba tin se business tin yawo eyan mo ri o ye ki eyan mo ri awon ere to gobo to se dada a ti ri awon ere na ba ti mo ri ba ya gba kin
0: si a lo joda ni ora won ya te waju
3: ah ni akoko na mo ki gbora ale ajindara yo ma je o
2: ami
3: fodo le dagbere faye ah seri lo lede Nigeria ilu wa ilu orisisi nkan ni ilu to ye ka gba awon olori wa gbo ni sugbon tori pe bi won se ri ko ye ka gba awon gbon tori pe tara ti won nikan ni e lo wo gbo awon ilu even nigba ti mo hu awon akosile gan mo ri pe leyin China gan ja awon kan lowo ta la won ohun sugbon te ba so pe leyin China je yan lowo e lo wo nkan ti be leyin China China to je to na to ya yan lowo se ko mo tin se ni o n fowo pe na owo ni kese po wota wan ya wan kusapo. Elevan project, lo to yensi project, iru project wolo kwa mwane ya. Sekbe ya yia wamani ya yipada. Sebi nte ya ba nya wole lori, wane nte ya ba ntori ya mwak bodi ya mwasusu ya funya je. Mm-hmm. Nte ya ba nya wo kansi lo ya kia yipada re wambe. Aton se ki yi bi a iru te ma wa ti awon ise ato se ba mu awon eyan laye
2: agbakin ibi aborode ilu te yan ba wa ti ja sare dojo oja lati be ta ba de amotesiwaju 32 FM 94.9 baba fendon lengbo.

0: Here you go, dear.
1: Mom, you didn't add milk.
0: No need to. Taste it and see why.
1: Wow, but how?
0: Is it milky?
1: Yes.
0: Is it creamy?
1: Yes.
0: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
1: I love it, Mommy.
2: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
3: Milo.
4: Ade, animo ne iriri alagbara lopin ose. Nitoroto, won royin fun mi ni o. Sugbon kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan. Mo ba kuku lo pelu awon ebi mi. Ore, iriri mi gagara, afi bi igba pe mo wa ni Dubai ni. Oda, bi kopin ose omo tamo ni. Dakun, je mo bi ton royin gan. Soft Cleans Hotel ni. Ile itura to gbonje fegbe to gbawo bo. Fun awon afilele ja yi oto kunu eniyan to mo bo se nlo. Soft Cleans Hotel ti awon yaran loye won ni ka so ni. Tabi abo to peye iyen adequate security. Be ko si pe ina seju debi pe na lo. Aye gboko si won fokan bale. Logan to ba ti mu wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe. O tan si be o. Ni Soft Plains Hotel. Exotic wine bar be fun awon to maye je. Lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo. Soft Plains Hotel wa ni Asan Street off Ososani Road, Okeado, Ibadan. Fun hotel reservation 0903 0754272 tabi 0808 344 0105.
5: Soft Place Hotel on Match Hospitality.
6: I'm in love.
7: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia Tomato Sachet. Go. Oh, red odo. Oki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia Tomato Mix. Inje ki onje dun.
8: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ dédé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu. Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dá panu lẹ́yìn ó mu gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mu gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tuntun ara ẹ lè mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè inú ọ máa ra òkòtò àánú multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà òkòtò àánú multi-service ventures inú ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn telephone 0803330 4174 0803330 4174. Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọn bele ti won fi kemika pelu e
9: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
10: so ṣeun ẹ kaabo pada dupe pe e si wa nbe ti e n te ti gbo wa 32 fm 94.9 baba fm donte siwaju agba kin si wa nbi pelu wa an soro nipa oro anyawo ni orilede Nigeria.
11: E se ngo lori ti an babo na ni pe teko ilu ton te tin yawo ti won fi se awon kan mere mere. E le ke mo so le kan mo fi China na se example pe China na wa la awon to je gbese lagbaye. Sugbon fi se nkan lo ton yawo eyan lowo. Won ton se nkan to je po ton je nkan iya lenu. E le pa won lu jankan kan meji laarin ose meji mo sai lo ba won. Fun idunadura o ni ti awon meji na je won. Sugbon le ni temi wa yi orilede Nigeria temi ilu temi kiki wa si ni gbogbo igba awa nti wa awa tun fi owo tun service debt ni ti wa ojulowo gan be nbe ta ati mo bi ta ro gba wa tun ro mi si o ta ba la nse awon project ki lo fa ti Nigeria gaga o si lowo ki ni reason gaga ta fi le mekun baba ko si joba ti yan address awon issues yi now awon kan te ba le mu wiri wiri wiri laarin ose beji e ma gba awon ko se protest from there nisin wa o ti da komo egbe bayi ko soro nbe mo niyan o ti je lo niyan obitibiti billion dollars la won kan ko jo mo toju 35 years lo eni kan nisin won lo fe sa lo ko Nigeria nisin awon olofe gbe ka lo nigba won gbe nisin e n fi odan to ko didi more than 780 billion je ni agency kan keji lo si o ministry o agency kan niyan o tumo si pe ilu ta wa yi o puo niyan awon eni bi lo so wa di akurete ta aro na lo en to ba ji la aro ni si ironu ni o mo ba pe kilo won o je
3: abawon omo
11: abawon omo e ko si ron to le mo kunrin ju omo na lati yawo re e wa ja jowo ni sin odun lo ku jo melo kan ni sin se yato mi ta mo ri san ri be ti e ba sanu olon e bo ti wa fun ara n pe in to kaluku pe in ta kuran so pe in to ba lagbara bo se ku eko lagbara e ba ka to kanu awon pe awon pe fun se be lo ti le 100
10: pe enikan ni
11: en to ti 100 ni le ni won fun ko siru amaye jo niyan
3: enikan re ran 550 lana o si ra mo lu kan 750 o lana o
11: agolon sanu kaluku ti lo won ton se bi ti pe a ta ara agolon sanu wa na so ki la won ibe na ni pe awon lo so lu idi pe o kaluku wa nwura won te ba ko 100,000 lo ba ya use to ja ayo use mo ja pe se mo lo lo ba
3: lo
11: iwo lo nkan ma se le to pe te wa se le mo bayi be le mo so kiki a patent so wo gan ni pa awon eyan ju la soko ta wa yi na den si ra awon eyan awon oniyan kan ti won si na owo lo nsi se ba wo wa je bi go so n wole a ton gbo kan o kan ta baba wa ti ko lo a ton gba pada still ko si ato la awon kan ta nsi ki la wa nsi bayi fun orile nigeria wa da bi ki otoro security te obitibiti trillion ti o yo e wo bi nkan se sele nisin 11 days lo di loni ti awon mo tan ko ipile oyo
3: to ni ko lo sir e dakun sir ngba ti awon ki loruko woman to wa ni finance le ti o paro won mo yin ata sadia ti gbogbo won kaluku soro pe subsidy o ta ba yo subsidy o in nigeria ori nkan re ti o sun wa bo o ati owo subsidy ta remove nisin ati n ta ya nisin abi to have borrowed owo to ju eti ati ya fi
11: loye so nigeria
3: ti a de ri jase rara
11: ko si nkan kan le already
3: se ba si ma continue
11: nigeria is about to collapse ka so ro fun ra nipa ke ka so fun pe eto ro aje
3: e ta na tun ko oju oko oju omi
11: le se ri ijoba to ko gbale nkan so ri ni nigeria
3: party wo ijoba to ko gbale sir
11: e se ri itumo niyan se bi o se mo ri na niyan to pe ilu ta wa yi ijo pe ka pe won ti foju awon eyan se te pe idajo ododo wa ti o se pe nikan ju ofin lo to pe
10: idajo ododo
11: ah awon kan be to ju ofin lo nigeria o ti o ba ri be ni ko le ko e ko to mo eyan gbada omo tun gba ticket gomina
10: seni ti won se jo re lowo so ye ki won tun fa wo re so
11: e ba lo tun se pa ticket gomina
3: e ba wa so ni awa so ni gba na wi pe e mo wi ti o pari si asusu ani o
11: eyan be logbe won o sun win ni senate nigeria ti duwe ri mi riri so won bi drama pon lu je pe mo pe kiri kan ni eyan geje lowo former governor odun mejo o geje ko bi ti bi ti owo ta si ni si tu pe o n fi dollar san odun mejo osku omo re iru eni e won so loko pa lawon ilu mi ni sugbon nigeria yi o n se atun rerin ti yin la n se ti yin la n se tori pe won ti ri wa ke mugun ai se se mugun
3: amugun ni wa
11: iro se mo won eyan to ba so ke mugun ni wa en ti e se le ri ko ale paro wa ru e fun
3: mugun le
11: de ti e ma gbo e je isalaye nkan kan fun wa se re wa ti ri wa la ri ko ni fe ki wa la se se le le yoruba ke pastu en kan ke yo ba lo le ju en ti ori nkan ri ni en ba ri nkan ri yo mo ke wa la ise kan ri nkan to fogun odun kojo yo baje la ise ju kan ni elebo to ti sa awon ogun awon eni bita sin pe lo lori yi won o ti ka won mo by kinikan from Ghana to kinikan won ti london sin ko sa awon mo to jagun ni Nigeria Biafra se won mo won be Nigeria gba na to ba bure kese awon ti nkan to baje ife ati mo da ke awon ko je mo to sori budo ni na ati bebe ati bebe le lo wo to sele lawo ni Nigeria se bi oro eyin afanja ati awon fulani ini otan le le Nigeria dori ni si so yo ba ogo abawon ti won jogbon ojogbon ni mo nso won ogo tan ma wo pe takun kini yi eyin etun so pe e ko wonu mo to ka kekere tutu yo ba se la mo pa le mo ka to po fun ani itan foju wa ri o to ki wodi ti o mile ti o dan kan ru mo so won kan mo ni se pe awon eyan ko wa adato re sa si ni ijobo o ti joko de ti pe sugbon tori pe won mo pe ninu wa na la ti ren to gbagbo de funra wa e lo wo enikan ni se enikan soro kale kan mo taku eniyan pe okay ngba to nbu eni ipe ni yo se bayi eni to je pe gangan lo ni nkan ikan to won o fi se leyi e wa lawon tin soro e a mo olori e 5000 naira owo je lo mi lo je bi pe ko mo n to ka tele ronun pada mo pe se ti mo si se ke so o tona awon mo ti won ni mo nwe ni ticket yen ngba ti wo to n tele bo se se agbalagba ni tele omo ni se bodyguard yi omo nu to n gese ke baba re gangan e wa ri pe ati ronu awon omo niyan o kere ni lori de taye ta wa yi in lo fa te pe awon to ko wa ya to mo se landa e ka de fun wa ye se e ka bo ewo ni lo be tori ti wa in se na se gbegbe ti e fa gbo kankan to jo e le ke police awon ni si pe fa in gbo lowo ko si tori o se ki lo fa ke ba awon to e gbo we na go because stupid me o le ti ti leyin nu awon to wole se ri kan mo so fun pe atileyin yen ni local government emi toro lo ni fiyan po odo la pe
3: mo ranti
11: ah gba wona lowo ra sise fun mo e to kuran ti wa mo o to bi sikun ni now
3: so o ti ye mi ah oran na ni kan so last 2 weeks se won lawo to ba ni mo me den so
11: ah so ko lo pa ko saanu fun wa na won kini yi me lo ni awon yen se dada si top awon ri de ile e nkan so kan lo radio ni je ta se mo wo ni odo odo odo o se ba won odo na won computer wa lowo lowo ni sase lowo ni
3: se o le odo gan o le
11: yin o ni awon odo yi na mo ni won se meeting lago merin oro
10: le se ko wa si esin waju ta won odo na wo sa
11: esin waju wo ni se si to ba fe esin ti lonu ko to lowo le wo sare esin ti o me sa esin to gbe operation operation fi le se to ko to na ran le mo wo
3: o

0: ni ba ko han abe tin ko wo je tape won ni drug baron ni se le mo wo se je mo le ta won ti e si waju wo le fe wo sare e wo la kosa akosa gbe mi awon mo tan yin won ti package won ngba mo olori kan ti gba ticket ni isan mo olori kan
1: wala de ko
0: e gbe la ita ware omo olori kan gbambado omo olori kan gbaleko ke iso mi ko
1: comrade ni jo ni ti egbe omo kan keke wa to da bi ti won mo nfi ti eh kabesi bi kan fi ntele yi te so pe gbogbo we lo ti ka tan pe
0: eh
1: won mo so bi pe kini iri ba kan
0: lo ko buru eh ani gbogbo omo yi in tin be lokan won na ni pe won o wule e ti on bi a se lu wa
1: eh
0: eh nisin we ke ti to package omo ti na le nisin
1: ade ade o si
0: o ti any anywhere to lo so no mo mo lowo in ni a wata age nkan kan kilo te pe in ti ori to mo la wa to wa bo
1: ibi ori wa pe
0: awon kan la rin gba ta nbo nisin yen se ni wa dun sodo yun le so ko fe jafupo kan ati mu ku
1: awon to ti yo
0: eh pe in be wule in
1: la ro kutu kutu mo le
0: wa nko ro ya re ko nu pe odo ni ni kile mi ni o fi se kin taku awon eyan yi e ma wo enikan jaye lati inu egbe kan ti iloruko ni pele oyo ta wa yi awon odo egbe ni o n ta re je won mo ri o inti wo le se egbe re kan je pe temi no ti e push grand
1: ke ti encourage
0: eh encourage tun tako na pe ta lolo ta a le dibo fulaye laye
2: ke lowo ti o na
0: ke lowo ti o na
1: sola eyo da pe a fe ko ni
2: agbati
1: sugba ururu ta ngba lowo ni pele osun te ba e go to ba e ba yin wala a mo ka mo royin ni tori n ta wa ta wa nbadan ta fi mo details bayi comrade tabaku le yin agba ma so n to ma ta wa nbadan ta fi mo details bayi te ba e go to ba e ka yin ba yasin a mo ka mo royin bi ni
2: e da doju iwe keta ninu iwe royin Nigerian Tribune gege bi oro ti jade nbe wi pe orilede Nigeria o ti aye ba ti pada wa isejoba ti nbe lode pe odun merin ti won tu lo si pe won mu igbugboro de bai to oro aje orilede Nigeria economic expansion en loyinbo
1: tori ona
2: ti won ki lo sele wa yali
1: laisi won suari
2: ki lo de we ko de lu yin
1: Sheikh Ali Gumi Allah akbar
2: to te wa pa ni ile o ma te wa pa
1: ele ele ele boya nu gbo fe lodun lo tin bo ba
2: o se te sa so
0: wallahi a re so pre
1: o je mi
0: lasiko yin fe ge sa so
2: o je mi o wa de fila o lo airport
1: awon tin lo ekiti loku government ati fe lodun ni kwara nu
2: abe ririn gban re eh e ja wo boro lo jare agbake pe won tun bo mu imugboro de ba eto oro aje orilede Nigeria ta ba wa wo lati eyin wa ta tun wodun merin mi si e si mo pe opo nti isejoba tin be lode na labe isejoba re tinubu ti won mo so na ni wipe eyin omo Nigeria e fokan yin bale ti ta riro la nkola won ni asin kola e lowo ni boya ipele la nja ni sin se ta ba fi ri odun merin mi to ba se se na ki isejoba on che si waju a se abaja ni abi ka wa mo pe to ba ti fi mo di odun merin ohun a pada wa mo jere ila ta nko lowo ni sin yo ti wa doge
0: o se goni seri to le mu komo Nigeria gba ijoba to wa lode gbo ni pe tawon na ba court spending won
1: I try
0: en ti o soru yen fun yan pe asiko ta wa yi o asiko ni nigba mi mo wa iyen le je wa nu egbe kan na ko je pe oto ni ti awon yan ma lo oto ni ti wo de ba awon na de so gba to yan ko e ma piti mi mo ti mo lo ba o won le ti mo ru en ti won goku nbe pe gbogbo le ti tan bi awon yin so ni se ni pe won se ma gba owo ti won lori ore le po de so pe won ti fe owo epo gan tun yawo ibi to le de ṣugbọn won naa wa mu yi pada wa bo je pe Nigeria wa lori pe ati ṣubu lo wa yi pe ati eyan mo wa ni pe oke o awa naa fe 100 naira gege bi olori 40 naira lana se bo mo ti o to won lana godfather elo sack yen ninu ni Senegal to je prime minister pe arakunrin ya ma lo soko ari omo kilo ta won o le ronu pe gugu ti o ba ti da ninu ijoba awon awon kan fi esun ka awon eyan kan ninu ijoba awon se won sa won wa di yen eni awon kan so pe awon ni bayi awon ni bayi jeri prime ta Nigeria to po ni pe eya esin awon kan lo ni powerful vote olosilu ti mo ro tara won nikan won ero kini gbeyin ai ni gbe ai ro gbeyin na ni mo sun won de ko pe won ori nkan kan se tori pe te ba pe bo so dun me mo ba se kin ti eyi aye pada ere ba ole ni Nigeria yo mo so npa mi so ko si yen ninu orin ijo won so te ba pe eyan mo la foju sun ere awon ti o ba gbe agbo afosuju ere de bi to lo nko eje ara tara na eto eko eto ilera e ri pe mo gbo ni mo so ni jijo ose to lo pe le awon kan tun gberi owo won tun send owo student loan sawon school kan won tun withhold owo yen won tun fa won mo

0: pastor kan preach fun pe e wa gba ire Jesu ni ara kan won e ma mo fe gbo oro Olorun ara igba ti to fun pastor fe le da to pe
1: ara kan lo
0: so ara kan mo e yo fe gbo kankan okay kile yan wa de le Olorun o de masalasi osun o de church osun o kan re owule bale to wa gan kan pe jo nkan wa be for nothing na ni ko gbon ten wi ko le gbo lo fata pe agbesumo mi se po to gbo kan awon eyan ti le pe se mi wa ni survive nu aye ni I don't find it that way. I'm kicking in flash your war. I'm not talking 30, 40 years long. I'm a come on, like your boy. Am I your boy now?
2: Lagos.
0: Brother Lagos at Ogun State. I'm a kick or do 14 years long. Your town won't make berry. You sit down on Saturday, other colony only in Sunday. Your town won't let you move any more Saturday. What's in Taki now? Berry.
2: Subhanallah.
0: Kid Nico got 25,000 era.
2: 25,000?
0: I saw it yesterday. So, kilo for taking it if you rebuy. She been till finally pay. Cause lack of parental care. Ijoba to wa kuna pe ti e ba won ko ti tojo awon na gba kan. Ijoba lo ni awon ojuse kan commissions wa agencies wa to n take awon eyan. Ke le gbo pa we fi awon mo Nigeria mo nisin.
2: We fi e. Ah, inu we le mi tin ka o. Mo tun mo kan bi o.
0: Melo le ri ninu awon orphanage ti won se gangan awon eyan n gbiyanju ni koka. Mo do orphanage kan nigba ti mo se project kan mo de e bayi. Mo fe le mo sun e pe sa awon to da bayi. E wo tani yo mo na. E wo da awon mo yi ta lo daru awon mi le inu ki lo de sele sa awon mo yi mi mo na abayo ti mo le ronu ati te yan ba de awon bi ke yo tu sun e fun pe ki lo sele so ki la so na fa awon yan ni pe ijoba kuna melo gangan ni an fodon gradi wo won se nbe an fodon ni gbe aye rorun igba aye rorun o lo wa igba te yin ka tere nkan le gan e ri gbe aye yorun e de school se bi ni UI ta ta won alagba kan da UI run gba yen se bi tori ticket ni nje nje toki lo da wa lale so nje won wa mo nisin eyin gbulada do ketan eye fa wa ta wa nbo
2: to ara mo je pon mo mo
0: e to ara mo eyin lo ala sai le sai le hoja ko wele ah inu wa le kale mi ko je mi
2: emi o pe mi pe le like ara ke se
0: ko se mi o te gbe yo mi mo da won lo wo pa
2: mi je mo gbe ko ni ki mo je pon mo mo
1: titi yin na mo ba yin so tori lera yin
0: ika
1: o ko lera yin
2: ka yo ro gbede pe ba le awon lu toki
0: e la wo patilisi e ya ka keke ati pon mo la wo ba ebi ti keke mo ba fa
1: aye igba kan ni mo gbo mo ya nisin
0: won kan na ba ni
1: ba sa o ba si
2: re ni a je lo je oja ta ba de a tun lo si ipinle Kwara won na tun lo ba won fa ni Kwara state lo pin ose ori oke kan ni church won na se vigil lowo ni won pa yan meta won de ka won to ku lo
1: 32
2: FM 94.9 kan ya dere epo shuru ambo e ku kale

0: ma se se on te ro ti wa lati gba ta ti lo sojo oja lori ikanni 32 fm 94.9 fe yin e na ni o ni laughter house okay tente premier makola lo badan iwe ni ojojumo le wa la nse ala fi bo re pelu awon ipolo oja to tin wa lati kan ori bi kokodo fe to kan yara le na sugbon won ni kini re ni olorun ruku to ba to kodi o beru en bi odika lori ero eta eto abo ina si ni elomi ani kokuku kan o le kan ti okan ti okan yan ipinle Kwara lati ngbo tele won yo wa opinle Oyo awon fana kan bi le kan ni ipinle Ondo o da ri pe awon o ti so awon kan baba nla baba won nu won ba won tun le se me la won ara bi de ni esun lo fofofan ti won mi mo boya ro esin da wa nsin oko ru e sugbon ni Kwara won ni e tun be lori oke ni e lo ka won mo be won pa yan meta olusagutan jo yen gaga lo fenu ara so won da ni ko yan bi 15 won tu ko won lo oro yi ni mo bo se ka joba lara si tori bla njo meta oro eto aibo ko da bi pa nso ni pare to ba se soro ticket primary ati secondary
1: university
2: en to kan won en ko mo la koko sugbon bi mo ko fe gba wole loni ni pe bo bi awa eyo ah e da ko mo ja se fe feri ti o ju be lo nigba odun ti a ton fe ko si abita ti wa yi e ja sora e woru kini kan to sele ni ikinle kiti sondo odi alagba ke yalaga to ni kan wa kidnap ohun
1: en
2: to wi na ni pe Fulani lo wa gbe n lo so awon eyan wa na ti n hasar bi awon nkan yi e woru to sele Logun State omo 16 years ti former teacher re pa ti choir master Fulani na won so po gbe so ibi ta n so fun wa wa ni ni pe e ja declare pe insecurity everywhere in Nigeria omo tribe won ti o ko tribe kan la n se afoju sibo mi awon eyan wa n go sibe eyan won fi n sise laabi ti wa pe nti nkan ba ti bari eje nkan ba ti se olori o kan ti n gbadọ se lo pa yan bo le gun o si mo tele kirisi e ri pe lasan ko e oru ti mo so le kan ni se kan ta n bo lona adugbo kan laipe ni isin e wa wa wuro awon okunrin e tan ma gbe mo le kan ma kidnap si won ni kidnap eyan to okunrin kan ni gan de ndi olo mefa ti won tan di run ti won ta won ye ti lo bi ise awon wa n fa ko fa won ori bi ti won lo iru bi lo ye ki joba ma se ogbon mo pe sa si ni intelligent kini mo Nigeria mo iru awon eri won o ti ko won ti wa se kan fun won bo ngba te pa won ti wa se fun won gan ta won na fe niyan ka ma gbadun kan le mo joba lo bo se fe so tori e ni awon odo anu ara wa n se mi pe awa gbo ti ru pe ki lojo la temi gan se ta o wa ro bi ti o to e lo bi lo awon to je le mi lo bi to ti e ko fara won to ra won lati secondary school lo mi kiri oja ti ti ti te jade secondary school ni
0: lasan ni no
2: omo to jade recently ni Lautech ni isin bi o se bi kila n gbe cement gbo gbe still fourth guy best graduate student
1: gbo awon ice block yo ni je kan
2: gbo awon eyan mi wa mo risi ta wa fi so pe idi kan legbe jegede ti e na o si le ni nkan to le se lo wa awon graduate tan se pos ko dun mo won sugbon o san ju kan mo lawon woju abi ki nkan ko se won lo kan won jale lo e wa jajo wo e wa wo bi security nigeria se wa danisin e lo ri oke emi ro ki gomina nbe ni kule ko ara yen mo mi ro be ti gomina ba nbe lo e wo bi wa la se wa po to ko wa si ana abayo mo itori pe Nigeria border gan o porous e ran awon ologun ta ba si fe se lon loku pe eju ti won o tori pe ngbati giyanju ba ti su oni giyanju yo pe kila awon te to fe se bayi mo tori e ni pe melo melo ni na awon Nigeria na a tun mo se bo ti oni tumo kankan ka mo so pe awon ologun mu kan won da petrol se won fe sona laye ah won te to re mo le ni ko ye kan se be e to mo niyan o la won mo tan vi ndu odidi eyan lorun edu e to mi won mo ti won gbo omo odun meji se won meto omo niyan ni won gbe omo odun ka abo ni won gbo be ni won gbo konrin ta ni won sise fun awon eyan kan so ko ni yo ni awon to ni ba pe won o se nkan confidently ti o si wahala ese eyan o to wa dapo mese mo lu awa de yan matasera ko so awa ni ka mo nkan ta nse in ta so yan ni pe e mo ja o pe ya kan ni mo ja di kan to pe e ti nbe legbe re o mo ti se o alagba ni won ka aimo ya awon eyan mo ya awon afa eni bi ton gba se bi kan ni won so pe nse ogun yan won mo kan ni se won ti le nse won ni onuka won ka won obirin wa afa for that matter sa afa ni yen en ta e ka gbojo kuro ti o je ni agba nitori pe ise bi e wo ton mo ni lo irin se se ti pa dire to gi ori to gi ori yan en ko le lo to ba ya ni ise afa to n fara gbo le tolorun o ti ida lohun ye o fira re compare ru afa ba ya ela gbe ta won jo
0: mi na si belo
2: ta won jo mi na si belo kilo wa de tori be fe mi lai mo pe opolopo yan te ba de be bi ase ni kankan o ni ah eyan olorun yi believe yo le se ta wa nse so be bo se yin ni pe awon eyan ta wa wo pe eyan ni won ti ku ole eyan alujanu ni won so lo fa ta fi ri pe nkan o lo bo e ko se lo alaanu o si nu opolopo eyan mo lo titi mo ba e ko se tele na nigba to do ba nbo opolopo e ko lo se ni e ri ta won yo mo ko nkan fun ra won e yo ba si se le ya ni yo mo dun ni afa kan gbe ran bo aba wa ni tutu ti se gbogbo e le ba nu le ta ro ran gan de pe fun nkan ni sin so alaanu o si mo lo ile ede mo lo fa oloselu nko ba wa a na to nko ba ra wa e lo wu kaakiri inti o to nkan kele mi o tun mo jodi nkan gidi so kilo wa de ijoba ti kuna wa na to kuna ara wa awa ro awa ta nda security network ile kaakiri o si suko la nfun a fe daruko eni kan pa daruko nkan kan kan e mo je ta lu fun anfani ara wa o nge to pc bere o ni ta fe fi se o ngba lo di pe fashion polo si meta lo di pe yawo lo nfejo oko re sun ni won noko anabaje lo kon fojo yawo re sun ton lo nti mo bi kan e mo ja lu fun anfani ara wa ilu la ni ka lu fun iti se wa na ni ngba ta da ti yoruba network ile amotekun a so pa arin ilu ni kan mo gbe se wa se ko ye fa wa amotekun ye gan melo lati gese ti nu mo pe to ba te fe yin ti gan o tun mo ro ba igba
0: lojo aye re gan ki lo ri gba
2: e o le nfun won lowo osu ite fi se kini na lo po e ya mark security vote o biti billion fun ra yin eyin le yin o to mu 90% awon tin lo koju ogun awon no to ten won ko ten se la ara won ki le kan da
0: comrade o da pe tps barren a ni ni lati call for security vote
2: ah ni seri e seun idi ti eri awon kan be ton de obe gidi won di so di business o si be ro lohun gbogbo entin e bibili so ni gbogbo entin pe mi ni oluwo olu ko se ijoba orun wo ka roju ro lohun ai mo ye ti se lai lai ile la pe esu lo ngangan ke se pe omo esu lo ngangan awon kan be ti se jun tesu ti se lo esu disobey ni awon ka adanwo la won gangan je so ta so fun won ni pe opolopo oke bo la won se mo ri owo trillion e ba wo won se npin owo state by state but any crisis si awon kan gba 1 billion awon kan gba 2 billion awon kan gba 7 billion e wo security vote every month ko asi alaafia kankan ni iluko kan authority fragome la won na fi ya helicopter lotun kini kan lo si ati ran kan jaogun still owo ti won le account fun owo security tori e ni o fi je ki alaafia o ijoba sawon eyan wa mo ni eje o gbe kan na mo bo won si very
0: o ngba ti o ni sere yan no ti ronoko to gbe so fe o fe ture la sire o fe wo enta gbangba nu
2: won ti ma won ti won pe
0: pe kini se ara yin de be ni o ni yo ja soro re
2: ini be ah ki lo se o mo e lo wo daada ai mo ya won e te pe ah ibi to lo yan wrong place ni
1: 08
0: o to lo 08 mo ti da na kun ah you ever champions league final pelu 32 fm ni watershed ibe ni ojo na lo la ni odife road e ba ti de gate ebere o je road ebere ah ibi ti o teju ni awon arabe o ti ma shadow 32 fm bye ago meta lati bere pari wa lojo saturday
1: e ti mo bo se ma
0: lo ojo te bi shift layer si niyan Oja ti mo shift layer ti mi si ni.
2: Aso meji ni mi o won jo.
0: Kesi pe ni fun mi lara o. Kesi ka ba e ti wa fun mi lara lasiko e. Emi no lu ede aye.
1: E ke ran mo bo ni water send.
0: Eyan lo nkan o. What so? Champions League final la ni PSG ati Arsenal. Ofe lo ba de o be le de ma jebun ni water send. Lojo na Leola Old Ife Road. Eh boye je niyan lojo Saturday to nbo igangan. Ago meta lati silekun. Ago marun ni mas. Ajo party da lerin tori pe ninu gbagan ere yen gan bo tun gbe pe awon olorin kan ba wa play nbe
1: so what love yeah
0: she ni ba meji fun awon madamu le pe ta ba ti dijo wa all like ko je pe yo dijo keji o ke se de everybody o
2: awon ta ti ni nkan le bayi ah ni madamu mo
1: yelu
3: 2009 49 0705 5009 49 Hello. Ibi ti won se nje ko de mo pe ki abuba ti dada o se ni ti o pariwo won to nkin e ni wa tu gugu na tu gugu ni ko mo pe tori ke ibi ni mo le ba ni ki e wo awon olomo ti won ti wa fe lati jo yi ja omo ye ki na je ni Nigeria ki ni an pa ni je ti won je eyin wa lo ko omo lo mo sinu igbo
4: Ya Elizabeth ni latojo.
0: E ka baba.
4: Temi o ni nkan mi temi ande asijore eto abo yi lo. E dokun eyin e wa awon omo tan ko lo lati jo yi. Se e wo gbogbo ewo won kan to sele online. E gbogbo se ni awon omo yen bi eran. Ki lo de ta won joba wa daju bayi mo ti e ni emi la anu. Ko wo awon omo yen bo se ngo se na won bi eni leran. Aso kun na lati bi 12 days leni. Tori Olorun aje ijo tori Olorun abi ti na fe se fun won bayi awon ton tun ko ra won jo ni Kwara State ta won tun lo nse soru e mo pelu opararo e tun lo nse soru se ni mo joko le re ti ma ko mo le ti ma foju ti mo se toju lalakan fin sori kina won mo tun lo nse soru si tan tun lo pa yan meta tan tun ka won to fun e ku gbogbo eyan gbo ni tolukuru ko fi di mo le titi ti go fi rogbo ko si pe eyan lo soru kankan awa bikini go re se kini an gbe sin leri kankan kan ti gbogbo eyin dande ma yan lowo kon da ku ka ba wa gba won me le kuro nu gbo kon jo tori ololorun la fi be won o
1: hello olo opo foran na ni fe kaaki loju awon opo kaye lujara o e ja mo wo eleyi to ba je otito daada ninu re tori atire awon ti won ti fi kele ofin gbe to je pe followers won wa ti won si gbe
4: e kaaro
1: iroyin ki hello
4: e ku ojumo o
1: e ku ojumo o
4: lambo
0: mami e kaaro o
4: e ni sise o kaaro ko ni yadura lo soro
0: kaaro le mo
4: e ni yoda nu gbogbo yin be
0: amen amen
4: awon omo yen ni kon ba wa ko jade se ro biri ye ni vet yen igba ton ti se ti kwara lo tin pariwo pe kini ife debi ijoba o ki listen owo ti won ko yin se won fe ko sinu sare ni ko be ni kankan lo ile aye la ma fun si awon to be lo n gbadu a lori oke kon stop e ba bi wo ni la wa na ogun ja na to ba lo le ka ma gbanu le wa e ni sise eyan omo yin won ni gbe yin o
0: amen amen olorun amen o agbara olorun be lori oke yi o yago yago satani yago ajo ori oke ma ni party ju nu le lo eh olorun ko ipo je pa wa onigbagbo
1: Hello.
5: Hello. O da du de joba ipile
0: eh ni binu si wa
5: agbara to ba le ni
0: eh ni binu si wa tori olorun
1: ah mo pe
0: atun ni nkan mi ti o tun ti bugbaje bayi adupe lo gba awon to ba wa du lati gbata ti bele patapata porogodo ba kan la ki comrade mo idin agba kin bi pe won ku dide asiko aboju ba ose toto eleyi o pe wa ka ma ba je koja nti enu gba na la se so pe ka fi gigun ni ahin titi gba mi ta tun ma pade lori awon eto wa gbogbo abi bolala mi ilu ruko temi irufe orilede san turo olorun fi jinki wa o
1: amen o olu sala omo momo lo ko mi alafia koni jina sile yin o
6: Oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
7: Ojumo oni tun mo oye alaafia la kedere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
8: 32 FM 94.9 Laughter House ori oke tete premier mokola Ibadan
9: Ladies and gentlemen
10: Turn it up
9: Okay
10: Hey Ibadan listen up
11: Here stands
12: na
9: 32 FM just leveled up. We're now live at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, loud vibes, better experience. But it's still your number one station. Same hits, same fun, same 32 FM, but improved broadcast experience. Anywhere you are, don't change that dial. 32 FM, filling the world with laughter. I want boys, one parallel. I'm fellow like I would love.
10: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
11: The best players in the world and their best plays.
12: My pick again. Messi through four.
13: Brilliant!
12: Threads it in. Ah!
11: Sports on 32 FM 94.9.

0: Eka aro.
1: Emi fe kaye mi dara.
0: Ise ya bere o 32 FM la wa yi o. Ile ta ti derin posonu. Laughter house. Oke tentele, oke tentele. Oke tentele premium mokola nibe lagun asi o.
1: O le se ija ma wa.
0: O di dada ko wa.
1: O ma le se ija ma wa.
0: Ama ni gbolohun aso.

0: Olasupo ṣalaye ogogo pin ose se lo oja ago mokan lo lu ah oloselu o fo selu rara won oda kan binu ko nu egbe jo kan jo ni oni won fe ala o yut won lo segbe kan egbe ti an lo en to kian kaabo sinu egbe yen pe fokan bale awo faaye gba yut nbi eni lo gba ticket oloselu
1: baba baba o baba
0: eyan wa
1: baba wi ma ye
0: o oga tia egbon tia
1: baba baba o
0: baba wa ni industry
1: baba wi ma ye
0: ti mu tin sele na won tin fi han won die die eyan koko lo re ko ise won e ba ma nigeria ta jo n pariwo ntori won ran re ana ko ni tin yo n pada yen ani ta lo lohun pe won gba na kaluku lo pe re o eyin ti anti tori yin won ti tori yin gba we njo san naija we hedi
1: ati o si pa fu wa o si pa ti yo ni rawo yo
0: o se lu ko le mi wa se Peter Olasupo Captain P2 Olole to iselu ba go mokan la balu ayanana e
1: omo bi ojo ti wa
0: Aisha Adedokun Ajose
1: ile wa fe wa popo la poju
0: Oka do we do work I di nobu Ajose
1: irawo mi o lo nto
0: Ali
1: asiko mi o rode o
0: olo wa ni di ero te fin jiga wa o
1: irawo mi o lo nto
0: Adebayo ti ami yu loko mi o tasne latodun yi Oja de nu egbe kini onawo olule Oja de nu egbe keji onawo olule Kesi fe wa lanti e omo jeje ni sugar Ojo Saturday Atuguru ayo lapa latapa ati be Ana kan tin japa monu bayi Alaji Mufta Ogunrun de marin doti. Won ni aku mu rodun o. Odun ayabo. Ami Olorun e seun sa. Olorun pe se ran owo eran odun loni o. Eran meta ati dinku meji. A mejeji yen se pataki o. Enu obi ogbodo sile lodo baba jokoto. Enu ogbe ogbodo sele lodo yale egbon o A mejeji nse pataki o Won ni bi baba ba ku baba ni o ku o Baba to ku re lorun fi lololo yi o lorun fi lololo yi o won si ni bi o ti mo ni o ti mo oko yawo sa se lodi Orun baba ni fi lololo yi o owo la fi soki e Ola afati ati lara anugba anu ofun o ta mo nki yin e ku ojumo ise yare akoko enu ose tuntun akoko ose ya ninu ose tuntun

de ti mo pe niru ajo ni ojo aje Monday ama lara wa moran ni eja se jeje emi to ba wa ni o mo se mi opolopo lajo sodun lodun to koja won ku o won be la mo o ilofa

0: ọdún ti kọla omi ṣe jẹjẹ o
1: adara o lẹyin wahala
0: e ba n kilọ fun gbogbo awọn ọmọ yin won fe wo abaya
2: okay
0: in tin be lẹyin abaya o dabi n tin be lẹyin efa ni oju eje
1: dabi lohun ki sa se lo
0: lẹyin efa ni eti wa

0: sọ fún pé bí ọbaraba yáwọ lónìí o le wo abaya lọdún tí ń bọ o ati pe ko si abaya ti o si o on lo ni specific o lo specialize kan o lo ni specific o abaya ya pa o abaya po o jalami a po o gbogbo awon omo ti o rero odun fun yin mo ti n bo sodo eyin obi se mo bi towo ti wa ye fowo jibiti reran odun be wa le peran o
1: ayo bi bo bi
0: se faji ile yin ni ko si lada nbe o
1: bi mo bi tolo kiki obo
0: ayaya
1: ti bi mo ni titi
0: nkan ti pa mi e won ti baje tan

ba wo tara yin e wo ta won ma ti yawo te fe ko nu moto awon omo olomo e di ganamos go yin be ti ma di e gbe seyin moto e jan joko ke sanwo owo na le fi re po si moto awon na bi kan re rin ninu Nigeria bayi ni nsin o sawon na je ntete je ya

si ari mi ni esa fun ile odun ma ndo ah baya e ma le o ma le gan ah e mo ye ti mo ra ni badun lo tan wa san gbesi e bala wan si e ba wa ra o iwo lo lare o mo ba ti ran ranti so ti rowo school aisha ni a gbowo school to ba ti pari odun o awon do wo ni ti tori pe

bo fi n kilo fun abayi e je ronu si owo te fe lo re gba laaro signature loku e fun won we won o e be la bo ni wa to pere eyan so dun ton o gbo drink te ba ra melo leyin go mu nbe mi kan n kilo ni sha o amo bi anfani e ba we je ara akokunle ayo la nse o yo ba ti a si e ma je anira

Havi dada kin ra. Havi dada yen e tele yan ba bo. Koju o ma ti mi, koju o ma ti mi. Bo je gbese. Bo je gbese. Oyo o ni o. Awon to ba ni jeran, won ni ran yan o. Ba ni jerin, ba ni san gbese o. Eru nu si daada. Ibi ta lo laaro yi. Mo be soju opo le gege bi ise wa. Tin to so die loro. Afali. Ona tiga o fun gan. Egbelegbe eyan ni ma ngbiyanju ati fe wole. Oh God. Pede pede api pere pati.

0: ati won wahala o. Ati wonu e ni wahala. Sera ti jade oju opo ti nseju
1: e ma tele rira
0: jagwa jagwa lofe
1: nitori ogun jalute ogun mutete
0: ogun mutete. Hello, e ku ojumo.
2: Hello, e karo.
0: E ku ojumo mami. Yes ma,
2: e karo. Yes ma. Lord se mo wole le ni o.
0: Wow,
2: amo fe pe akiri le won.
0: E ma binu ma.
2: E se o, e ku be se nko wa je ko wa je pe.
0: Amen ma.
2: E se adu se.
0: Yes ma.
2: Amo be to be.
0: E se won, won fe ki ani. Funny ni pe gbogbo en to ti ga lo ma nfe niru isoro yen elu eku ojumo o
2: ele taaro
0: e kaaro ma
2: e ma ku eto.
0: Yes ma,
2: e ri le wa lagbara olodum
0: ami olodum ma
2: opale erun ni lato
0: e se mo mi mi
2: e ri gbogbo oro te tin ba wa so lati ni ninu oro lo wa eni kaluku mu ti gbe to jaju be ni pe se bo ti mo ninu odun yi o
0: elewa asapon
2: elewa asapon eyin o ba se bo se mo lasiko ta wa yi yo ka buku leyin odun eyin o ba lo wa baya ti o lo wo gasi lo wa eyin o wa so to ji enu gba re o fi stash si eyin o gbe lo le dry cleaner won ba yen
0: press
2: eyin o won jo yidi ebi jo kan na ni
0: be ni
2: aso ko la je ni e ba lo gba mi kan ninu odun bo leyin odun o je na la tun ma je
0: olohun
2: Oluwa
0: Amima e se
2: o.
0: Yes ma,
2: opelo yeru ni lato
0: yo lato yo. Ati wonu yaro oro o fun gan gate ti nbe lenu ona awon agaran di ti
3: omo ya jokoto.
0: Yes sir,
3: la ka re o ni daru.
0: Ami olohun sir.
3: Oloye Ismail yo mele ye le loruko ti temi
0: e ma seun
3: mo pe lati opopo na muslim e gbe da ti wa ro ni oni laade o.
0: Yes sir,
3: Olorun mo feran wa gan o gbe ru to wuwo le wa lori awa ni ka mo gbe ru to wuwo le ra wa lori imo wa re ni si lo mo nleke ogbe eyan eni ti o ba ti mo wa ara re yo kafuku ma kopi ewo la bu kopi to ba je pe mi nikan ni mo reran fawon obi mi tagbara mi o ba ka de bi yin ti pa awon aburo mi ko je ka jo je ka jo chekini lodun yi o
0: e wa kini ife dogbon se o fe fi o
3: eni yo yo ni tiju yo ta awon aburo yen ni gege si do ponti lo n tan si iye na aburo to ti mature to na di nrowo iye to ya bo ni kini yo se ni gbewo mi nikan lorun ma koja yara re olohun olohun ni ka fi aso ka fi bo asiri ara wa ni ko soro quality o quality ara ara ko ti wa ti so pe ko o so pe quality ni e fi bora e ro mi to je pere wa de ni ta ba ti gbe mi nisin aso to je pere aso funfun aso ta fi ko fa ta fi bo aga ni sale peru ni o fi je no fi ni aso ka fi bo asiri ara wa ni o soro quality kankan iwo ni ki yen ni pe ka lokunu ko lo mo wa re ngba te bere program eni meta le mo ran meji lagara fe ka de bi oran ma tun ti do oran tun so wa do tin bo e tun le ra juju eta lo
0: be ni
3: ki ona bo ama gbe ama ko ra e ma copy awon ta ni bo so school ma re o ma ba won copy owo eran
0: e seun ma lo se kede ati igbolowo oja lai be. Kakabo lẹyin kede ati ipolowo oja ani yara owo yara ola yara agbega yara oke ofun ati wole o ama bo ba wo ati jade jagbo ajagbo ani ele nbe won ku kale

0: Baba ni igberaga ni Aisha ise ti di se amurele o ojo ti lo e ku ojumo e ka aro e ku ojumo o
1: boya suku ke karo
0: yes sir
1: Buto kale le uto ja won ji si si fu fi ta olodu wa le ni sugbon mo tun loro ejo ti di kan eni to pe loro amisho ku ni to ti wole ni buto no ta je ni ha ko so mi pe ni lori ko ni to si ti ba ti ni ti to ti fi ni first ni ri ori edu mo je a lo je we na lo si ni lo ba bi ko loro laye
0: point e ma de Yeye. O tin di se amurele die die. Danabidi. Ai re ran ai rororo, ai re si o. Mr. Daniel. Ambassador peran o. Asoju le si o. Siba yara ati wonu oro yen ati wole lenu ona stampede ma nsele nbe elo mi ati ma sumo ati wa nbi ipele keta ni lai yen ele ka kan fayo lowo eyin ni a jo ja ko ni fe fun atepa o togo eri ni yen yo ba ati wonu re e mo window mo rasa na gba kan ta mo lo in lopolopo ngba wole o fun buruku buruku ati wole ba mu beyan ba wole tan ati jade re ona yen wa fe gba ugbawu kini nja ni jade ninu yaro oro kini ngbe ni jade ku mme iyen la yin yewu laaro yi daddy kan pe won ni igberaga Oni beyan tin ga teyan ga kasola ni gberaga ntele ni oro ni ba mi kan pe oni beyan ba lowo inu profit ni ko ti ma na mo na wo ni a o beyan ba na wo ni a o yo gbagbe po lowo ri oro wa nbe o kini ngbe ni jade nnu yaro oro o tin de se amurele o ojo tin lo a ni lete nya fe salaye fun ra wa era mo pe ngbogbo ojo aje monday la ma muru eyi wa laruba wednesday itan ni baba agbagbo anabi ibrahim so ni abaramu abaramu abi pastor joseph baba agbagbo Itanwa laso Ismail lo ma won Anabi Ismail alayhi salatu wassalam Ni afa lori du fun Olorun Abi be ko

Ejo the Wednesday. Ojo do gaganu on the 27th. Abe mo gbagbe pa wa muslimi o gba awe lola. La loju Arafa gba awe fi toro nkan to ba nfe o. O ti gerun irun e dabi ti do. Ekan na e kun sobolo. O ti ke o lege mo. Awon afa wo mo so yoku. Omo ke o la wa. Ani ati wonu le yen fun gan o ta itiju ani mo da ba se mo ponu abe ri ni e ri po fun ni e we ye eyan to jade dupo gomina ni pinle oyo ke lo wa won na ka won na o depo yen laye igba ti baba wa ti nbe nbe oni me ro se yi abi odun makinde kẹ to la nfani ati wole igbe lekeje awon kan tun ma du o le selekeje e kan ti tu o awon kan tun ba du ana tun wole e wa wo nti e fi wahala wo o wahala ni keyin o to de be e wo nti babo ni sun won ma calculate ona wo lagba e wa wo na ti fe jade freely ni o ko se ni kankan ti o ti lekun ati jade ipo agbara awon kan tun tin ja fita fita ko tun fi oselu ra won kan eyan wa ni bi egbon lo je si wa oni won

0: won ni ni o ai ti fidi oro mole o won ni akari foran kan tawe eyan kan bebe lo ko won ejo ase se lo selu eyan lo re ko bi soro soro ni ayaya pe gani e lo bi oye ni e lo bi ba oju temi na ri die njo saturday olagba ase se ni ase eyan lo ko ni ase 2 times 2 ose lu ase ke se 22 ngba mi won tun le fi minus 2 si plus 33 e je lo si le se dada bid homes and property e ku ojumo le se dada bid
1: e ka ro a ku ojumo a ku oye to la loni loni ojo aje temi teyin lara jina
0: amen
1: a ri lo a si re mu si rere loke igbe oga mi e mo ri we mo ri tu
0: ami ase odumo
1: ati wo yara ola le looto
0: o fun
1: sugbon bo ba tin lo be o ko nkan kan meta kan dani
0: awon nkan wo sa
1: bo ba tin lo be o di danjo o di mete ta mowo ni o akoko o ya diti elekeji o ya odi eleketa wa ya foju de se wo fore loju o o ni amoju kuro ameti kuro ati amenu kuro
0: ota
1: meta etaun o ku dani bo ba ti ni meta etaun o ra aye lo aye oke to nlo sugbon lai ni meta eta won ni ji o wole gan
0: film ni o
1: tori pe ebi o ba ti ngboran de o so determination ebi to ba ti fe fesi wa so vision nebi to ba ti wa wo yele yele yele yele o ni pada ma won ti o pada gba o seyin
0: otan
1: bandele loko mi mc bam ni mi je ta ba so nipa ile ise tin tale ba ni kole nile yi norilede Nigeria okan gbogi nile ise Danabit Homes and Properties eni e bari e bi lere olohun ni nche sugba wo eyan lolohun fi samoju to be awa lo ni ama tuko re sugba on gangan ni n ba wa se leyin ba wa fe ra le ti o fi yin lokan bale ti won ni mo le yin kiri kale te ni mo sare tutu pitipiti lule tayo wa ni wa mo ki yin pele pe ku atemora owo le te sonu sibi ti o ye ke so si Danabit Homes ni e ma bo idire o awon le wa leje won ni
0: die die ni
1: to wo won o si gani lara elekeji e ewe to dabi re awo itale kan fe eyan meji eleketa a itale to mo nile omo yo lebenti isisi yin te wa mo sare tete mo tete elekerin oju mi dale la wa nta awe tele omo atapata dide ati mo awon le te ra tan tabo ki okoko wa mo so jiga won mo yin bazuka ladugbo gbogbo awon tan be ladugbo end hypertension ni le gbele awon omo olomo e wa ngbe mo mi ku nbe un in ti se ta ti ra won lu awe taru bebe ni le ise ti wa e je wa sin fun yin lesese tori sesin la sin e ja sopa sesin la si se la sin eku na sopa e je nsin fun yin bo se wa le ise Danabit Homes akoko ani le kan ta pe ni Danes Park and Garden ni Ibeju Lekki Leko to jarin iseju marun si Dangote Refinery o tun wa mu leti Lekki International Airport 10 million naira lanta plot ile kan ba ti soro yi anfani san die die si wa lori re be ba ti koko san part payment yin wa san le e mo san yoku fushu meta si mefa ni le ise Danabit Homes iyan ba won ogodengbe ani kan ta pe ni Joyce Court and Garden ni Iroko Fiditi Oyo Ibadan Expressway laduju kan le iwe kan ti won pe ni Bethel American International School ti o tun jina si Kolada Isi University ile ni commercial plot oni residential plot commercial plot e te fe fi te le fi dokowo to ba wu yin 950,000 ni plot ye kan residential plot te fi kole gbe bi te yo ma furi lesu ka si iyon ti 750,000 naira lanta baka na ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata Moniya ni ilu Ibadan to jarin iseju marun sibi ti won ti ma wo ko reluwe ni reluwe terminal iyon lowo lowo bayi anta ni 2 million naira
0: iyo
1: ni plot ye kan Treasure Estate on be loju ona do ologun eru te ba koja FRSC office awon road safety office un be ba ti koja isiwaju die te ile yi lekan iyana re lekan Treasure Estate yi be bile se wa ko ton wa jina si afin onido oni do palace oni do of do land eh ko jina sa afin won iyun ti e 750 la nta ohun ti e dana beat farmland nbe ni akan to je rin iseju marun peresi ilaji resort elo la nta le anta plot ye kan ni 500,000 naira bakan na la nta eka le kan ni 3 million naira per eka ono estate in die nbe ni ojo ona ologun eru ni dunbi na ni lowa ile ni mo so pe ogba langba rogodo rege dio senu eye rododo gbe pon gilada ni bogonu egogun be je ayo je ja su egunle
0: yes
1: ono estate ni mo ma npe be fun yin idire o ba ba ti ra plot ile imeji si merin a fun yin la fe plot ile lori
0: lofe
1: lofe eyin wa ra plot ile marun mefa soke odidi plot kan dondo la fun ile yin la fi le lori fun yin lofe elo la wan tale 700,000 naira ni Queen Estate nbe ni Isara Lagos Ibadan Expressway ile na residential plot oni commercial plot commercial plot ile anta ni million 4 million naira
0: bere
1: residential plot here 2.5 million ni
0: okay
1: bakan na ni Dennis Court ni Isawa Greek ni Ikorodu ni ilu Eko tanta ni million 7 naira estate ninu estate ni le yi estate we ni bitansoi estate ti wa ton wa wa ninu re te ba ti dia Greek bus stop ni Eko ni Korodu ibe ni ile yi wa 7 million naira jare mo binu 7 million naira la nta plot here kan ni Isawa Greek ni Ikorodu Leko anfani so die die si nbe fun yin lori tiyun na Victory Estate Festival nbe ni Alabata mo ni Yambadan tanta ni 1.5 million naira bayi o koju si Imperial College ko si jina si railway terminal 1.5 million lanta plot ye kan lowo lowo bayi Favor Estate Phase 2 nbe ni K2 lepe Leko tanta million 5 naira ko jina si Epe Resort o koju si Army Barrack eri pe to abobe o gbopon egun lati wa kan igbalere Favor Estate Phase 3 ele nbe ni ojo ona badan si ilu Eko ni Mowe to je rin iseju meji pere si Redeem Camp
0: irin iseju meji pere si Redeem
1: beni o wa koju si Christopher University 2.5 million naira lanta eleyun ntie eyin wa nile eni shop eni complex el apartment en wa agency te gbe fun ti omo ba yin moju to ti o si ni so yin lo ko ti o ni so re to fo ko ti e ba tin ja bi fo ko tin ko ba ti e se n gbo mi dana bit homes ni e ma bo te ba wa de ro wa tabi te ba nbe loki okun te fe confirm e le pe number wa a wa ba yin bi te ba wa bo ba yin poki okun le wa a jo soro wa ipo rede Nigeria ni te fe gbe le yin ati awon properties yin sin ki a le ise dana bit homes e pe wa a wa ba yin awon number te pe yin o pe fun yin nisin sugbon te ba fe wa si ile ise wa gaga tarata eyin te fe ba wa ra le e ma bo ni Prime Time Plaza Alesin Lawyer Phase 2 loyin oju ona Jericho ni bi Free Road ninu oja Alesin Lawyer ngangan ibe ni ile ise wa wa Prime Time Plaza oba Alesin Lawyer Phase 2 loju ona Jericho te ba si dejo shan bi ton mo pe ni park ni Alesin Lawyer tawon lokada won moto moto si hun e kan to si sale gerege e ti e ti ri signboard wa gadagba gadagba loki e gba be signboard n koja e sun mo sa e so pe lo si Prime Time Plaza ni le ise Dana Beat Homes and Properties odun ni wa I sign mo foloko number 1 awon number te si ma pere te ba nbe loki oko e fi plus 234 kun ai pe lori orilede Nigeria leyin wa eyin e pe gerege e pe direct 070 0 7 0 4 7 4 7 1 7 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 4 7 4 7 17 1 7 2 0 0 0 tabi ke ma pe 090 090 47 47 79 73 73 52 090 090 47 47 79 73 72 52 Bami Deli Oluwa Femi Oko MC Bamu Luko Mi Edumari Okoye fun temi ati e Amini kan ran o igbese le yan ma gbe looto ni ran mu ko se fatu sugba be yan ba faran mu owo tu to ba fi se n to dale to ni koko yo pada ma ri lola inu ri o si ma do ayo ri o si ma kun e gbe igbese laaro yi a ma ri ti yin le se wa
0: alright ileya ti Amiju Adebayo n lo ko mi titi
2: baba fun wa lari sikiyo tun o karo
0: ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tàà tún láǹfààní àtipàdé ìyẹn lórí iṣẹ́ yàtọ̀jọ́ ajé mọ́ndé à ń bọ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ ọdún gangan o ọjọ́ ọdún à ń bọ̀ títí dìgbà yẹn ẹ sọdún lè ẹ̀yìn ròyìn sọdún ẹlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ kú kàsí.
2: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni, àgbọ́dùn inú ètò tó ń pàrònú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, ká sì gbẹni afẹ́.

0: mo ki yin e kasan esiko ise lati aro iroyin agbaye lekun re le ngbo lati koni 32 fm 94.9 fe yin e olu shola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na are tinubu jawe olubori ibe eto idibo abele egbe oselu ti apc sipo are ibe egbe oselu ti adc yo ti mo seto ti won na loni esho aboju popo ti seleri ka lo kabo ti ko ni nikonu ko ninu lasiko odun ileya ni ile okere ile america wipe o sese ki won fenuko pelu ile iran laipe lori oro ogun to nwaye labala ere daraya Messi ni eru ti nwa bayi pe o ti farapa saju idije fi eye agbaye labala muludun next si boriyin fun whiskey fun bi o ti sile ko sile fun awon okorin mi ni ile africa iroyan re lekun rere esho aboju popona torilede yi frc ene won ti fi oro idani lojulede wipe awon morilede nigeria ene ka lo kabo oko ko ni konu ko fun lasiko odun ileya kakiri orilede yi ninu atajade gbatenu ti giwa ti ipinle niger aishat hadu ena lo ti ro awon loko lati yago fun ere asapajude ki won si kopako si mimo tita bi ogun oloro lasiko ti won ba fe wa oko ko tu sha ifidi re mule wipe awon eso alaabo ti oju popona ni won ti duro kakiri ni orilede nigeria lati ri daju pe abo peye fun awon orilede yi ti won yo mo ririn loju popona lasiko ileya na to si turo awon ara ilu lati pa gbogbo ofin to de irinna oju popona mo ti kuro lori oro odun ileya awon mo orilede nigeria ni won tin kominu lori bi agbo ti won gogo saju odun ileya eleyi ti yo waye lasiko ti won ba koroyin ile ise radio 32 fm emmanuel adebanjo soro e kankan lesin ti islam shewu abdulaziz e loke gbajare lori bi owo ati fira agbo bi o ti se be to won to fi mo bi opo tin beru lati rin ire ajo papa ju lo irin ajo ti ona re ba jin die tori abo to me lori lede nigeria be no umu fatima hadekunle nigba to na soro in lo kominu lori bi awon omo orilede nigeria papa ju lo awon ti won taja ko ti ri oja tatu bi o ti to ati bo ti ye ati bi o ti si ere leyi to ye lori awon oja ti won ta nibi o tin kesi ijoba ni gbogbo eka lati mu kaye tubo rorun si fun awon omo orilede yi eja gboro si waju si lena omo nigeria
1: bobo kan bi nkan se ri ngboro ni odun yi o yato si todun tolo tori ni odun tolo gbogbo kan o si se die olodun era ko to fe won awon eran ti ara tele tele bi 150 ni se o di bi 250 200 won to ade bi 300 400 so badu na o se to gugu nkan won gogo igboro re rin awon yo wa pi so bi nkan o je won gogo nkan won gas na won nipa eto abo na olorun gogo wa adibilu se ri enje ni gbe lotun enje ni gbe losi so gogo yen epo eto abo yen na ka ijoba ba wa se eto abo yen ko mule dada so ka le sodun ayo to ran to ba fe travel awon to ba fe wa sikaju wa bawo yen sodun so kon kalu ko le wa ni fokabale
2: bo se ri lase ko lo se ri lodun yi but nisin gbogbo nkan tun won si ni nkan te ba ra lana bayi te ba de oja lola bayi e tun si ma buy price to tun yato so nkan won si lojojumo ni
3: so ta wa wo ran ni sa ri pe ti trace kokan pe ile awon kan bo gan no any traces no any sign pe ile an bo
0: iroyin lati agbo oselu bayi gomina ti ipinle eko babajide sanwoolu in lo ti ranse ikini ku orire ti are orilede nigeria bola tinubu nibi o ti jawe olubori fun oludije egbe oselu ti all progressives congress apc ti ipo are saju eto idibo gbogbogbo todun 2027 ninu atejade kan loni ni gomina ti ipinle eko na ti wi pe bi are tinubu ti fakoyo ni bi eto idibo na in lo nfidi igboya ti awon omo egbe oselu ohun ti won ni ninu are tinubu ti o nfidi re mule ni bi are ti ni ibo to le ni million mewa tako eni to dije tako Stanley Osifo ton ni ibo egberun 16 ole ewe egbe oselu ti African Democratic Congress ADC en la won na o mo seto idibo abele sipo are ti won na loni ni bi won yo ti mo wa ko laarin Atiku Abubakar Rotimi Amechi ati Muhammad Ayetudin royin agbaye lekun re nle sin gbo lati ikani 32 FM 94.9 e o si mo gbo royin ni ile okere abala ere idaraya to fi mo abala muludun e mo yi koro nbe o adwa pe asu anbe ti en tete wo wa ka mo lo si ile okere bayi torita bata atoni ni ile okere akowe agba fun ile America Marco Rubio ilo wi pe o seese ki adehun to lorin o fidi mule laarin ile America ati ile Iran loni nigba tun ba won niroyin soro na lo wi pe ise tin lo lori oro na saaju ini are ile America Donald Trump ti se ikilo fun awon adunadura lori oro to nwaye ohun wi pe ki won mo kan juju lati fenu ko lori oro na tele asiko jogun omi ologota ojo sisi oju opo ti mos pelu itesiwaju idunadura lori oro ogun ton waye ohun pelu ile Iran ni ile okere na lasiwa okere ton ogun eniyan ni won ti jolorun nipe nigbati adorin eniyan farapa ibi ibugbam kan to waye ni oju irin kan ni ile ti Pakistan oko oju orin to faragba ninu ijamba na eni won wi pe o n gbe awon omo ologun ti ile na ati awon molebi won lawon ti won ririn ajo lati lo ri ise odun ileya lati abala ere idaraya bayi agba owo waju fun iko agbabolu ti ile Argentina Lionel Messi eni eru ti n be wi pe o seese ko ti farapa saaju idije ife eye agbaye leyin to ti n bere wi pe ki won fe elomiran ropo ohun lasiko idije ti Inter Miami tako iko ti Philadelphia ni iseju 73 leyin ti o fi eyin ese osi re ti o fi sise lori papa ina lo ti bere wi pe ki won fe elomiran ropo re nibi o ti kuro lori papa nibi ti idije na ti waye leyin to ti mu ki opo omo ni iberu wi pe o sese ki agbabolu Messi na ko ti farapa lakotan labala muludun nibi ti o ti mo fi gigun iroyin na fun ti asiko yi gbaju gbaja onkorin ta kasufe omo ile South Africa Nestesi ro ti gboriyin fun onkorin ti ile Nigeria to je ojugbare Wizkid wi pe o sise takun takun pelu ise kan leyi to gbe papo pelu onkorin ton na je gbaju gbaja to je omo ile Canada Drake ti won gbe jade ti won pe ni One Dance lodun 2016 leyi to wipo ti silekun fun opo awon okorin mi ni ile Africa papa julo awon ti won sowo korin pelu ti Afrobeat ibi o ti wipe opo awon ti won ko hip hop tele na ene won ti bere ni ye si lati mo ko Afrobeat tele asiko na bayi Wizkid in lo je ilu monka o okorin lori lede Nigeria tutu je agborin jade

oroyin ti e ba fe fi to wa leti ni yajo yajo e le te lati ejise si wa tabi kekan si wa loju opo ti WhatsApp e shamulo number yi 0705655049 e tun le kan si wa ni ori oke mokola laughter house awon koko amenuba ninu iroyin ohun le nkan si ko to de wi pe amolo aka sinyin leti ninu iroyin na wi pe are tinubu na lo ti jawe olubori ibi eto idibo abele ti egbe osele all progressives congress apc sipo are ibi egbe osele ti african democratic congress adc ti won yo ti mo osito ti won na loni aka sinyin leti na ninu iroyin wi pe eso abo oju popo ti le nigeria won ti nseleri ka lo ka bo ti oni si konu ko ninu lasiko odun ileya ti won si ro awon awako lati yago fun oti mimu ati ogun oloro no iroyin na leti gbo wi pe ile america lo wi pe o sese ki won fenuko pelu ile iran lori oro ogun ton waye laipe la balere daraya agbawo waju fu iko agbabolu ti argentina le ni o messi ina ni eru ti wa wi pe o farapa leyin ti o kuro lori papa ni bi idije kan to waye nigba to sise pelu ese re lakotan labalamuludun na leti gbo pe gbajugbaja onkorin ti ile south africa next to see boriyin fun ojugba re ti ile nigeria whiskey wi pe ise to se papo lodun 2016 pelu drake en lo tutu subo silekun sile fun awon onkorin mi ni ile africa loruko mary ojo to lewaju awon ti won ko iroyin yi jo olusola momo lotu to sika si ti igboyin adupe wipe en te ti igbo wa o

0: oda o le nle eje agbapa bi wole o emi o pa on layo o le nle un o pa on layo o le nle sare bura le ngola ti kan de aderin po so nu 32 fm 949 feyin e laughter house lawa lori premier hill top so ti ye yin baun mokola ni lu badon se akoko gba ti UEFA Champions League ti o wole iwole ni
1: e ja oko sare
0: oluwa mere omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budo fun tosun toni
1: oruko mi ni Esther Falade omo jo daddy ti o kola e ku le gbogbo le o
0: yes ke oye je mo so fun yin fun gbogbo eyin to ye pe o se se ke ti mo gbo wa awon mi dere Esther o se se kan mo ti igboroyin ohun daada iyen ni wipe to ba ti di ogbon ojo ninu osu karun ta wa yi gbogbo ipade nibi kibi te ba wa o di Watershed Celebration Center Watershed Celebration Center to wa ni o di fe road nilu Ibadan ki gangan lo nsele nbe eyin na ti mo wa ni kan ni aderin po so dupe otonto lu otonto lu oton ti wa iyen ni wipe UEFA Champions League ye to ma gba pe kokan mo kan si
1: beni
0: mo la odu eju
1: beni
0: o mo draw kokan withdraw be inside iyen ni kokan mo kan si laarin PSG ati Arsenal alawo kan te so pe Arsenal o gba fe bo te ye pe mi ke se ololufe ere bolu lo titi ama mo ra won se ama alili ijo ni lo ni o fi owo so nduro
1: ama lo
0: owo so ti pada lo be lati ago meta be lati ago meta ina ni UEFA Champions League Watershed Celebration Center fun gbogbo eyin ololufe wa patapata nikan ni aderin po so nuko si nta nse te kin ba wada si atun fe ke tun ba se kini ke tun ba wada si tote yi be lati ago meta na ni ogbon ojo osu karun ninu odun ta wa yi ni Champions League UEFA Champions League iyun lapa ti be agba be wole sori isare budan ni o e ja wa wa rin eto gangan ni bayi

0: farabalẹ a gbọ yin dada o
1: se yin gbọ wa
2: eni gbọ ni bayi
0: oruko yin le ko si
2: ya fe lati mo niya
0: lati mo niya
1: okay ale wa fe banaja
2: anji meri
1: okay now
0: mami inte fi gbọ wa eyi sile abi ke ku oni die papa
2: e arada o ti di lo si
1: okay
0: Aruwe
1: de la oke de la gbara o.
0: Ola mami
2: o patapata o.
0: Se tin gbo bayi.
2: O tin be ara la mo ti le si.
0: Oya e sa mo gbo wa. Oriki ni mo fe fun yin o.
2: Ki le ni?
1: Oju opo yin oto. Oju opo yin oto.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello ma.
2: Hello, I can't
1: tell. I can't tell.
0: I'm going to go to the hospital.
2: Egbe.
1: Hmm.
2: Egbe yan.
0: Ko gbe lo.
2: Egbe yan lo ni egbe.
0: Hmm.
2: Ko gbe yan lo.
1: O gbe lo je.
0: O gbe lo lo nu. Egbe nko.
1: Yo tan be nu.
2: Kini keji?
0: Egbe.
2: Egbe. Egbe egbon.
1: Egbe. Egbe.
2: Agbon.
0: Hello. Yes, I can't summa.
2: Ya fe la ti fun ya.
0: Mommy fe e ti pe pada, se ti wa n gbo wa bayi.
2: Wa ni bayi.
0: O ye ji a se papapa rojo muso lokun mo o. Ta le fe ba noja.
2: Auntie Mary.
0: E mu number bere yin.
2: Number 10.
0: E wa ma gbo mi daada o. Won ma n ki won bayi pe awon omo olowu ologoji ta fi daso faja, ta fi daso feran, ta fi daso fukukute oju ona baba gbongbo eyi to ku ni won fi daso fun egun onilu nla awon wo ni won ki be
1: omo owu
2: awon omo owu
1: omo olowu oduru owu awu no pe owu awu no pe
0: Ebe
1: awon ti gbo ogun lekan.
0: Mm. In the person. Ora e je awon oju opo Facebook nje ara won to gba ebeere wa nbe. Ada mo wo. Oju opo Facebook
3: are ni keni to gba ibeere ohun. Won fe gba ni. Are to so pe 15th.
1: Bene.
3: Of December 1936 amon gba 16th of December 1936 oni won se aso loju akole to wa lori Bawa Tower
0: ba mi la patodo yin ko
1: lodo mi nbi ewo omode marun won gboro fo gbeju luto won gboro gube loju na won gboro da soro agba meji won gboro jenku fagba tabi ki won o pe won wa gbe agbalagba lai gbase tori ijo mi ara won oga gomina oga soja to se gomina lodo wa nbi ri PC tafa wa nu won Ahmed Usman wa nbe baba wa lada ipupo la wa nbe baba wa David je nbe won awon na je kan ani mo pari owe yi akoba ni le kute ile ejo ijagbado
0: yeke ji mo
1: ejo ijagbado
0: beni
1: oje bo ti je lodo temi o
0: oda lapa ti bi eje nti odo mami ti won mu ibere yi normally ta ba ro didu ifon a ora de egun bi rasisi le araba eni tori ojo mi keje ese kini ti ma ran mo pe gege Jesus eh awon adugbo mewa ni lu Ibadan ngba na la mo won tete da po e ko pe ni mummy abibu gbogbo e ti mo fun won ina ni won gba o je wi pe elekerin na ni won o gba te pe won akoko ti lo ka to de be ilu ipako ilo lori ki ta ki le
1: ko ke
0: so wo duro tori ojo mi ba mi egbe nko
1: mi we
3: won lo gbe won lo
1: egbe gbe
0: wi we biji di mo lo
3: no we no we
0: ada titi do la da mo pade lori istare budo oluwa mi ri omo ojo loruko temi
3: esther faladi omo ojo daddy ti okola lo ko mi
1: ba mo to adimola dejumo ire o

0: o mo se ndare eh aliatu
1: aliatu ko sheik ali gumi
0: mo sara ne
1: olodun jari won pe
0: olodun je mi wogun bi waya asaso no yin lapako yin lese ko gbe nkale bi bucket
1: se ka ma be lon ke ma wa bi se ni e ba ayetunde lo se ibu
0: emi aba won mo
1: ni mi o to be o
0: e bi ake de aka
1: iye onira
0: o ya baba wa ji alawa mo ya o ye tun gbe Oya.
1: Enu yin na ni.
0: Mhm, ete yin ni titi.
1: Asi won so fa won abi amo. E so la pelu pa filesi jo enu
0: omo. Mo gbagbe ni. Oya o ya bi npe nba yin win le o.
1: Iro ra.
0: E won gbe ji.
1: Mami to be o.
0: Mhm. Salaye.
1: Jesus mi la fe to mi bapo.
0: Eh fi si bi je.
1: Eh ah so mo fi si bi je. So mo fi si bi je.
0: Le yo se n o to mo ni. Ah.
1: Mo fi si bi je.
0: Mo fi si bi je.
1: Ah.
0: Hello. Ile eye nko.
1: Ibi kọle ẹyẹ
0: da da. So kọle ẹyẹ.
1: Wallahi mo kọle ẹyẹ o kun tebi gangan bayi.
0: Tinko tinko.
1: Tinko tinko. Tinko tinko. So sa ta ra wa.
0: Eh original banana dress ra.
1: O tun ge ni egba. Wa do abẹ le wo. Ora so se boko boko.
0: Alubọkọ.
1: Jo boko re.
0: Alubọkọ
1: jo boko re. Ayo
0: agba ni oba.
1: So ora so se na
0: re. Ara de ma de. Idera lọwọ oni de oni de wa gba dire lese lo kọlo.
1: So se na re.
0: So pa a.
1: Je mo ye wo re so se na re
0: o ko yi je wo se we je mo
1: mi se je mi
0: no
1: wo ti se o ri pe
0: mo ye dogun ni
1: o mi se na re dogun
0: ra jo kan ade o ko keke re o ju ti ti ya le yi de ko na o mi ro re o lu se ba se ni se ri eh ah akoko nwa le na ade ko ya fo moto akoko nwa ade oya Christian so tun le
1: ranti
0: mala mo ya iwo le yi se
1: ja pada bi ki gba keke gba keke duro oluwa o se wa la mo nbo yan ni
0: ah
1: e ti won je la le di assignment
0: si our captain
1: e ja pada bi
0: oya
1: ja pada bi ewe
0: oya ti e ranti
1: ja pada bi ewe
0: oya
1: ka le mo gbe won je nle
0: oya ah ki bada e ba mi kan lo so ba won ni ko ba se se ko lo nja won pada si keke won ni because e wa won omo
1: yi e mi ni to so
0: school yo ba won ronu pe se ni wewu otutu mu pe ka de wa ba won ronu bayi ko si ja ko si baba
1: ojo e mo nlo le
0: ah
1: Olorun forun ke daddy mi.
0: O mo be ku.
1: Won ti be ku.
0: Chai.
1: O mo gba won ne. Olorun won na go. Oye, oye je. Oye je won na go. Iko le mi na ba lo.
0: Baba daddy very. O se ra. O se ra.
1: Ija mo lo sun lela. Daddy ni.
0: Agba to. Won ni lubu lubu na yo.
1: Won lo mo
0: sale wa ja. Won na le ke ni lo.
1: Mo daddy wa wo mi ni lela to fi.
0: Jo bu mo.
1: Won ni agba to ba de won po.
0: Ti mo ti kilo fun iwo
1: mo
0: yi.
1: O mo gboro go na.
0: Ah. Aga.
1: Alhamdulillah go buje.
0: Sugbe
1: ti ba le to mo gbo bu kata mi bi gba mo wa keke. Am already o.
0: Ah, ko da.
1: O pe ni ronu pe raso. E ni ronu pe je o. Time te mo wa yin lawa. Leyin ka wa gba bolu kan ka de mai mi.
0: Mai mi awa re.
1: Mo ti wo ni chef ron je mi.
0: Ah, o ti wa so pe san san san mo na te ro le ni.
1: Je le ne to yin le to yin ni.
0: O je keke, mo tun to ta nke. Mr. O je ready Sorry, I mo awon e fe segun si laye. Ta ba ti wa ti sukude. Mo mi oba ni. Eh, oya, e se rajo ke segun si. Si la ro kai. Na ta sukude.
1: Ta ti ko je wala wa yi.
0: Ta ti ko ati mo oba ni. Ija mo la lo so en gbo wo je ni. Eh mi e ni.
1: Ta ti ko je wala wa yi. Olorun je ale do gbo le di olo so yi. Mo fe je wa awon ese kan.
0: Oya,
1: o je wa ese kan.
0: Na mi ogbo.
1: Daddy ogbo no mo po je wa pe. Sugbon to wa ti po je ti pe bayi. Ah, si gboro so fun daddy pa ije wa le o. E wa lo wa bench to ba gun gori e to ba time daddy fe ni. E kan re ba gbin. Mo ko ki lo je yin. Pele o re ba mi to sun si ni. Se ti je. E be la ni dano moro ni. Ebi Ibrahim ti abi ke ni ki wa gbe na dani e fe dirun lale. Pele ori wo wi.
0: Olorun bu ko ni se garanto
1: fun. We ma draw mado.
0: Hey, iya yin la wa wa o.
1: Se reran.
0: Ni do odun. Gbogbo adugo ti mo ba ti fi mu file.
1: Te peran te.
0: Ah!
1: Mi bo.
0: Mi bo. Ke lo fara yin kale lodo olopa ni o.
1: Mo se rinu.
0: Odo ESCC straight. ibe ni ke lo
1: o re mo bi pe
0: mo
1: je se bayi ko ma da pa loju kokoro
0: eran won
1: lo ko emi ati bi n pe
0: o se oko mi
1: atoro obu kokan
0: pere o le
1: ke lo be ma sile
0: ki o le si
1: ke wa se nisin te ni fun mi lera lajije lo ya gbo pe mo gberan e wa so pe ki lo ba de be
0: nuhun baba si wa radi e to se umumu
1: to jabi le ko adie agbewo adie
0: yes awon agba kan o
1: ko ni dandan ko ni di o ko se kuru
0: ko se wunu ko se wunu
1: ko ni rubutu ko je ko ta fe ko yo di ni
0: bo ba si je wi pe
1: to ke
0: bo si je pe owo odun na ni akanti akanti
1: if you are the small group state, I must have come and be told you. And I can't ask someone in Nigeria. You know, you're not good. Can you be there? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Carry a yen in one boy at us in water. What a man. What a man. What a man.
0: Let
1: me go believe.
0: He
1: will be. But I think I'm sure. Maybe Konedi can't do you.
0: Can't
1: see what. Want to need to work at the way and let him go. Can't do what actually. Let's see. Let's just start to the ones who pay and you're going to do it. Check what I say about. In Rowo did you enter Roma Luda?
0: Jack Bowo Joka Wawara. Abu Ruban.
1: Okay. Yes. Pelu Abashipo Tani Pelu Bali Alaroro.
0: Eh, Bali. Ah.
1: Ah, that's true.
0: Ah.
1: You better sum up in LA.
0: Ah.
1: A se la pa gberan.
0: A fa dura mo. Sa wa lekun e fun wole.
1: A ti e wa ran ti o wa yen wa lati po odun. Ko no wa ki mi.
0: Bo ya ke yan lo ki.
1: Ti o si so re mo le.
0: Ya ke yan lo ki.
1: Na.
0: Na.
1: Sino no.
0: Wa, yo mo ti bi oru.
1: Eh, mai de buko ni won so.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Pelemo bi pe o ni ku mo mi lawo o mo ku lawo ko la
0: ase
1: ati wa mi gogun fun
0: I
1: love you baby
0: I love you too darling ivi aye mi
1: kaye fi na leto lori da ju fm ni po po na kon da derin po osun a tun de lo so ni e ko n sere o
0: mo
1: se lo la se ma mu afun
0: yes now yes now
1: se n wine ni mi
0: eh bole nbe
1: e ma wine
0: that e mo na
1: that e mo ni le tutu oju mi
0: o ya na o
1: se mo
0: son
1: o se mo la ni
0: hello o son o ni o
1: awa ni won pe ni eda bi mbalala mi
0: pa pa na
1: ki oba lu kan
0: o sori re
1: o sa gba o sa
0: krista dadada
1: o da yemo
0: krista dadada
1: o ti mo yemo
0: dada si yeke si
1: o ni mi si ba
0: lati e mo
1: awon ti o fere re fo mi kan lo mi ko do de
0: awon wo
1: o le bi wa truck
0: la je
1: mo mo ti mo fe
0: awon no fe
1: awon mo mo ti mo to moment mo to moment mo to mo de me ni te nu mi na jama jirilo ah se buki se wele tin si olopa ni
0: ajo won ni
1: eh abi ba mi
0: se jimele won le wa fila sori won
1: e ko ri lati bere royin da ko re farale abi okay Mrs. Lamid na ni
0: beni beni phd awa mejeje ani phd in literate
1: me ka we to ba mo je won mo ro polu e ti
0: ah ati gba phd literate last week
1: dvd VCD, MSC, I want that one in HIV.
0: Okay, MW, BMS.
1: What to
0: do? 92FM 94.9 on its attender and pushing me a castle. Edurangino,
1: I mean, see what Paramin
0: did Yadurangin. Imagine you for no joke, I refer to be my jack back, that's a mark by Dura. For what you won't be like.
1: But I think you were to walk by Casper Getty, you know, you've been paid girl to law
0: or you're
1: not. You're my fuck.
0: You're
1: not. You're not. You're not. You're not.
0: You're not. You're not. You're not. You're
1: not. You're not. You're not.
0: You're not. You're not. You're not. You're not.
1: You're not. You're
0: not. You're not. You're not. You're not. Ti ba robo mi lo ni bayi.
1: So pa lo.
0: Lase to Olorun.
1: Ilu anu di ajimole.
0: Krista. Ye wo na.
1: Ajimole lagbara mi ka.
0: So rowo orun.
1: Emi o ferun olororo.
0: Awon obi ofun.
1: Ofun olororo. Akori akoko ti kokon mo ni ayin.
0: Olubi npe Fatoye lo
1: ko ni ka si. Wala won ti ran ma nkan lewon. Pe kini an se o.
0: Won ran won abi ran ra re.
1: Won ran won fe ran toruko ara won lo e won.
0: Okay.
1: Won ni won gole kan bi palapolo legbe bi ti won gbe. Ni e ba wo pe be nda. Won si mu omo bi ka wo. Wala ran ma gbenu sinunu.
0: Wọ́n máa ń fà.
1: Wọ́n máa ń fún wàrà.
0: Gángan.
1: Wọ́n máa ń fún wàrà.
0: Wọ́n lo straw.
1: À irọ́. Straw máa ń jẹ́ kí nǹkan mímu ọkàn ni.
0: Wọ́n fà. Bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀.
1: Bọ̀lá ti lọ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Bọ̀lá ti lẹ̀ wọ́n.
0: Ẹ̀ wọ́n da Ọlọ́run fi bẹ̀ gbà wọ́n.
1: Àmì Jésù.
0: Èrò yìí.
1: Olodun ara wo sile.
0: Ya won ti eni so si. Iroyin to ka ye fi on tun re Krista.
1: Ana kun.
0: Ah, ore ni ba jale.
1: O se la wi.
0: Won ni olopa ti won pe bi pe won ki won lo sibi kan bi pe ki won lo re salami onito npo ni wa ko to ninu pe eyan bi ni won ni gban debe ti en sin gban le re yo ala won olopa na ba tun jale ah kan ba tun ko
1: ke so olopa pa ro mo yan ni ke so olopa gangan pa si olopa o ta lo olopa to le
0: ile se olopa ti won ti le danu
1: se ti je ti lo sa foro omo baby tell us why the baby
0: ah won ti e tun ko ah won so pe enikan pe bero ni won awon
1: won fe so awon olopa lenu
0: so bawo na se wa lo mi won ba se wa rowo nu na ba ara fowo ko
1: won fe ba joba toju e
0: hmm
1: won joba gboro so
0: ero olodun bai
1: o be ture o ko lo nla wa lowo awon ojise esu to ti fo kale aye
0: hmm
1: omo ru metalelogun metalelogbon na pe okunrin wallahi won na ti so pe kan lo gbe mi e o ki lo se ore bere re opa tori fonu
0: kai eh pasito na so pe e sa won jeje awon fe ki jo awon gboro o la won fi wo wi pe kawon okuku lo eyan kawon o fi se tutu ki joba le gboro e sa won jeje o eni ti on gbe lo krista won ti fi nkan kan obi obirin bo se ya han nkan ti se daddy pastor
1: won ti yo fawe ori ti pastor kan na to lo baba balawo ko sise fun baba lawa fi saju aje
0: eh be ni
1: ayafi ti won ba pe mi loku
0: e gba won bo wa pe won nko
1: o na piki kan
0: won kan farabalẹ gbọ ni iru temi ni si gbogbo ope ti mo ngba ori phoenix phone mi ni mo le ni gan ni e won
1: pastor mi si gba ipe o
0: e gba pastor won ni gbogbo ope ta won gba won lori samsung phone awon la won ti ngba
1: ise ranse mi ti ma be mi
0: ipe ipe ni
1: oh my god I see that oja ti sun ma ri koko sente to e tun pe le se ti o proprietor kan re won ni won ti deni e won bayi ki yan se gbe won lo won lara ma keko le eko won odun mefa baba ni en wa kuso omo odun mefa
0: iyen na
1: proprietor proprietor
0: bo wa ni eh won toju omo ni
1: e wa ni kokan yin le bale mi te nawo si ma do kuta awon ta ni awon ti sa odun proprietor ni omo lo oko won abale
0: iyawo on la won na boko titi won ibi ti o tin gbaro me pelu ewure won ko bo gidi ni o bye we
1: mo ma o suko ni abi afri awe ma le ni o ewure e gba mi o era ina ni si era ni di a era ina ni bombo amo bombo yo bombo era ke ju ti me gbe lo e ja lo ja
0: o wa ko so mo lara e

0: Àwọn kí wọn kan bó ṣe jọ re love me.
1: A da fun mi fun e.
0: A da fun wo na o ni yoro.
1: Ami Jesus.
0: Mi sunkun tori.
1: Ami Jesus, advice for sir. Amen. Ife wa je dale ni lagbara Olorun.
0: Ife wa dale.
1: Ife ologun eru.
0: Itologun wo fa nko.
1: Ma ja sabu ba hun.
0: Ta lo wu solu omo toto.
1: Kan jale Olawuje.
0: A si esuke. E won titi.
1: Ora ja be si ka won royin. E ta ko mu bi akori le kan la be lara re. O ni royin afisi majasola okun yen ni odun 25 ni. Won ti fi afihan re waju lejo magistrate ton be ni ogba ni ipinle Eko bayi. Lori si esun wi pe otan omo odun 23 lo sile akopati. Nibe na lo si ti gbenu si nunu omo olomo tin fenu so bi igba ti akoko. Ko ba fenu so gi ni o nibi lo ti mo si omo o lori nbe. Won ni igba ti ede ibi kolofin ohun won wi pe o nbe ni opopo na pelu ola. Mefo luku osodi ni ipinle Eko bi tan gbe nbe. Afurasi ni won ni o gbeja sun omo yi o to si mu wole alakopati ko to di pe in fun waro omo olomo senu won ni oro ito awon olopa leti eyin wa ni won mu okunrin si arowo to won lati fi oro wa lenu wo ko da won ni oro yi lo waju ile ejo to si sese ko je pe to ba je bi re ewon ologbon gangan na ni o lo ni akolu oba won ni isele ipaye ni owo ago mefa bo lojo buku esu toro pe owo ta won ni tin nbe ni okan okunrin ohun to fi ton modun 17 wo bi kolofin ohun ni pe ko wa kusa amo ko to di pe ona oda won ni lokoko se bi egba ti akoko fenu so gi tin fenu so nunu omo olomo nbe won ka esu e si leti o bi pe yato si pe ojo ri omo yin o kere ni ojo bayi bayi osu bayi bayi ni asiko bayi bayi ninu ile ako pati kan tin be ni agbegbe bayi bayi won ni ogbenu si nunu omo tojo ri re kere o ta ku awon balawo fe kan ti wa dana odun 2015 ni ipinle Eko kika ti o ka si leti won ni koda gan won ni ti pati kuku le bo awo tele ni ara omo yi ko to di pe omo gbeju ati foko na gboro e bo lo re bobo re awa o le so tori won yi o gbe amo bayi na won lo kunrin na dire be waju ile ejo e to je olupejo ndi ejo re peto loki ye ye won so fun ile ejo pe kan je ka tori esun re si odo awon ejo tin dani ni moran lori esun ara ilu magistrate ile ejo ohun abileko ta mo la ni ba parase pe majasola o won ni ko lo mo lo gba die lati mona ni kirikiri ki amona fi de lati odo ajo ti oro kan lori boya awon la won gbejo re ri o aba won tari esi ile ejo giga tin be ni ipinle Eko lede kan sa akoko asisi majasola to fenu so gi o ti lo fi so giri kiri
0: gaga yen na da Krista
1: ana kum
0: owo eyin agbalagba
1: ebi idagba je
0: ni oni baba koja abanti oniru
1: omo eni la bo fun
0: leyin ti won so pa won ti ba okunrin mejidin egberun mejidin logbon lajo sepo
1: elai elai
0: omo 49 years won lo ye ka won retire
1: 28,000 me
0: me
1: ibi bo lo ti record yen
0: fire on let's go now
1: e rekun o bo wa lona gboro se ibe si se rin
0: ewo e ba won re
1: oro
0: ah
1: oro
0: titi ka bi esi re
1: obi olorun
2: ala
1: titi o ti baje
0: ka bi esi re obi olorun kaga gburu oba ti o re ogun ti o re ni ke
2: ja ya
1: ah omo ka jo ti baje ko le nbe mo 28000
0: ibi to lo nwa ibi meja so po jade ibi ibi olorun ka ye fi si
1: nu allah akbar
0: ah ebi an tun re ojo to gbawo ko mo iwo boss dani oni yin
1: se pe ta ba ti ke mo bonu amu omi o tun pajure ni
0: se bi mo na so po janu odo kan jo si ton liwe
1: ton liwe emi mo gbe mo na be o se
0: rinu
1: eh so mo bona be o se rinu
0: olorun be bi ta ti jo
1: ah 28000 oro
0: leyin fun bi opo lopo odun gege bi arabirin bo se salaye lori royin to ka ye fi won ni eni odun mokandela doctor oni 149 won poruko won ni sara motero won lo so bi pe e ta won se yi na to ni joun pe awon se tan lati feyinti tori pe ta won ba ni ka won ka le ni eji okunrin to je egberun 28000 okunrin won ni la won ti ba na jo sepo latari ise ta won yan laayo gege bi gboja wole gbese fun mi ki ntaja fun oye yin owo
1: omo mi wole ma se dada fori pe cotton
0: won fi di e mule won ni be baba won le ri awon salaye won ni tawon ti wa lenu ise oje odun 22 22 year journey na ni won salaye oro won ni sugbon ah he he won ni kini awon oda o won ni oro gbo won ni nitori bi pe o pe fun ifaraje bẹ́ẹ̀sì náà ló já wípé àwọn òfojúwi náà yìí tó le koko wọn ni nbẹ̀nbẹ̀ nígbà tí arábìnrin sáràtọ̀ ohun ti ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ won ni melo la won ti e fe ka nitori pe ise aje ta won yan laayo yi won lo ti gbe awon rinjina lo si awon ilu kan won awon ti lo si Nairobi won awon ti lo si ilu kan ti won pe ni Embu won ni awon ilu ti awon ti lo sawon ilu kan ti won pe ni Manjego won ni toja yi pe ngba tawon si ni kawon o si le ni ejileye yi tawon ti le ri yin ninu ise tawon yan laayo gege bi career lati gbakunrin wole ko si sanwo fa won won salaye oro won ni se wa ri awon eyan ma ro wi pe bo ba ti ni ti owo na bi owo nbe ninu re fun o won ni sigan ah ikure owo re ni oni to se je ko won dero be na ni bi pe nitori bi pe ona ati je ki awon omo to n bi kan nu o le eyan ki won o le yanju oni ni o oni egbo bi eyan ba se se ide bi kan oni yo ku oni pe mo ja won ohun omo omo won mo bi pe n to hun sere oloto asiko kan to je pe ohun pada salaye fa won omo bi pe ohun fe ke je eyan sugbon won rona mi to nle gba ju wi pe afi owo na bi o na ni ko won yan laayo lo o oni ngba to n wa kede bi pe ohun o se kini mo oni se fe try won ni gbogbo awon alatari awon supporters awon ti won fe ro ohun oni won bere si ni da awon owo jo fun ohun oni koda won tun fun ni ile bi pe aye gba e lo ri e fi kole won ni tori pe ohun wo wi pe ibi to n ba de yi oni ina ni jo ohun won ni arabirin sarata yi o je iya lomo meji to si je okunrin genji olohun meji won ni ni won ni daddy won ko mu ori ti an san ni gi won ni ati lo bi kini e keto to meke se agbe won mo rin ki ladugo ni lo ni jingube jingu all the way ni won ti lo bi oko roba won ni sugbon lasiko yi awon wa wo wi pe e ta won fara lugi fara gbopẹ o to ba gege bi akose mo se won ni awon fe gbe igbe aye otun sugbon o kere tan okunrin 28,000 fun bi odun meji le logun 22 years ina la won ti n ba fa tori pe awon ti awon awon gan ti so fun pe e ma se kini yi mo la won na se wa wo wi pe akoko to 49 50 years bayi atun bi finally ni yes sir
1: won ni ogun odun ti akope ti je bale ni to ba n ba lu so yo si tun ma wo kini abi kini to te pon ni
0: ko
1: le ko ti na ya ko le
0: ah mi se wa ko se won wa marriage ni
1: ah o pe awon okunrin kan akokunrin kan like e be
0: e ta awon okunrin kan ba wa like e be se yo kan to awon mo
1: o le ma ka yan lenu mo na emi na ro o wa ni se pelu bo nton ba ti karama si ki si te won pe ton ma ni en ti ojo yin
0: ma so lo be
1: Lawrence anini ni
0: emi ni o kan juna anini mo ni o ku le fe bubura
1: Lawrence emi ki lo gbo reserve
0: Igo
1: Igo Igo Igo
0: Igo
1: Igo Igo Igo Igo Igo Igo
0: Igo
1: Igo Igo Igo
0: Hey!
1: Gbogbo alolu e fi wonu lo sohun. Okay. Ona toro lana ye tele, ona ti 28,000 ti rin.
0: Lo
1: ti
0: na gboro.
1: Rara ko ni pada. Jesu lo na iye na. To lo si le ogo.
0: Wendy,
1: eh, kori si e kan mami. O pa ni ara wa ni. Ni ajo to fe ni kiri o jina mo le mo tete de. Ori lasan ni yo mu lo, o ke gbo jogun.
0: Ngo
1: gara yo ko so e ba ngbadun igbe dan gara ju you know query I sorry
0: pale ma sorry boya
1: hello akori mi sure ninu royin
0: let's go
1: awayo ka oni ti omokunrin kan olai won ni asona ni won ni source eleyi ti won pe ni osa eh on the freke Isaiah Nelson utun beyan rejo ko olai won ni won ti ni ko won lo pa lori esun pe o fun orebirin re mm monday efanga won lo fun lorun pa lori ero bani soro omo birin ohun ni ipele akwa ibom iroyin na re
0: lekurewe
1: idajo ile ejo giga ti ipele ti ulu uyo ni ipele akwa ibom ni a ti ni omokunrin kan je bi esun pa niyan o leyin ti agbo otun ati osi lori ejo re won ni ki omokunrin na ki won lo pa lori esun pe pa orebirin re to si ji ero bani soro obirin ohun won ni oda ese ni akoko kan oruko awon ilu ti ko bi olo lenu won ni aka road nile awon efanga to je orebirin re ni wuyo ojo bi omokunrin gangan lo si ose ni pe o fe fi phone orebirin hun ohun fe fi gbe awon aworan kan sojo paye lokara won ni eyi na jo nfa lowo o ti egbo re ni ye bele lori oro phone ati ko se phone ina lo ba din ti onlo orebirin re lorun to si lo lorun pa won ni eyin wa yi ni oro di ti olopa won si nwadi won ni to pinpin re won si ba iran ba ni soro mo birin ni akata okunrin ti a pe opa yi o owa te won ni iso oru kan se nbi kan won ni insidak edok ni opopo na bi ti won ni won ti mu okunrin leyin jo meji to pa ore bin re won ni osa ni ni sosi won la si ko so oru na fun ni akamo ti a si mu nbe wa si waju elejo giga ti ilu yombe ninu dajo won onidajo epo ntekim won ni nursing e lo stroke mo lorun tabi ke egun labere ku fun ese ile to se si onidajo ni e igbawi ti awon fun awon kunrin won lo ti tayo kan to mo dejo po jale tori pe esun paniyan o ti le waju gogo to se gangan lo to won pe enikan to je agbejoro lati ipinle eko lo duro fun nursing be mo ama obomo ye mo omo ye ti wo spaghetti loja e de ko ti pa nursing oni o
0: kaabo
1: won ti ni won lo pa tankila
0: o se nka ye fi na la wa njaju sile fun wa ki se lati deruba wa ijajo kogbon be na ni awon royin bu ko ni sele lode wa o
1: amen jesus name
0: woni arabiri kan ni se ni kayefi to se je wi pe oro ohun koda won ni o ti di pe obirin ohun go ti e ti le soro bayi won ni sugbon leyin to ti ka tan won ni oro yoku ti won bi ko le form won poruko arabiri ohun ni abileko Cecilia Mitoyi won ni se lo ba oko re gamboro eni adorin odun 70 year old man husband Alexander won ni nibi to ti rora mu eran mora won ni inu ile bi ti won mo ko eran si ti won ti sin eran won lo si wo kan nbe to te lorun na ni daddy ba fi rule wo mora o si bere ti lo bo sokoto lo ba mu eketa tan afi oye yi won ni bo ti Kinu won ni eleyi na lo ti le je pe iyawo itin fura si oko re won ni tori pe se ni daddy office listen to bayi won ni yo ba lo si inu ile eran ibi ti an ko won si won ni gba tori po dibe to si wo eran kan sususu pe oye eleyi lora abose wu mu won ni lo ba sumo to si bere ti to bere ti ni gbaro me pelu ewura imu kun won ni logun tori wi pe iyawo ohun ba oni be won ni ko se meni se meji won ni bo se lo re egbe kegi epo re ti yo tule iyawo re lori lati sona si won ni koda ko besi begba lati dana sun ile won ni taratara pelu won ni tori pe adugo ti arabirin ohun to pa won ni gbogbo awon ara adugo o na lo ti bere si ni yoju se pe dai daddy yin won ba daddy yin won se kini pelu
1: won la bi ewu
0: ewura bo ni o si se eni so ni be won ni sugbon awon eyan won ni won tete dasi ti won si gbagbara lowo akunrin ohun won ni tori pe owo ori o tete to isana ileta grab a matches adanu won lo wa pada to mu ada bi pe dandan o na ni ko won okuku pa iyawo ohun o won ni sugbon awon eyan won ni won tete dola re koda won ni ile ise olopa o na lo sapejuwe arakunrin ohun nigba toro ohun to ti de ti won ni won so re pe mo arakunrin ni pe gangan ni ku dede egbo nitori wi pe iwa ti eyan fi mo wuwa tan fi mo salaye re bi eni ti o gbadun ati wi pe o je olokan lile won ni saaju tele tele ninu akosile re won ni o ti le won odun marun tele ri ki won to pada wa yonda re won ni afuasi ohun won ni won ti so si ago awon olopa lati mo bere alaye lowo re wi pe se ewure yen se o dirun ni awo se meko
1: awon eran kan ma wo skin pi
0: 130
1: yeah ma tun wa ma yo
0: ni ma ran
1: Go de for.
0: O mo pe apade anu se se ni mo kokoko ki nton bo ta
1: eh
0: kile
1: wo mo to ba je mo me ele si wa lanki
0: se bi kini ta fun mo se makeup ni
1: eh ina ni mo ma fi calling gan
0: eh fi calling ka yo boy
1: iro ke so kini e ko
0: rara
3: down
0: o se bi royin ni ka iwaju e lokuku wa
1: ori si si si lawon bere ti o
0: wo saka royin ka royin ka
1: mi ko mi ko lord mi black
0: ani o saka royin
1: a wo ni ni
0: saka royin
1: se n ka yi na
0: ka mo be ku wa na lo fe mu
1: kabi wa lausa ni
0: padi mi ni yen dangote ko ni yen
3: ah
0: mr cho wa right ka royin ko gbe
1: wo mu kan be mu kan me ko
0: mo mu ni
1: mo wo yi
0: keni
1: eh
0: sara ni si na ri
1: Eh, badu.
0: Abi gan si
1: o. Mami mi eku
0: o. Mo jeri ya
1: bi. Ojo ti ya ya o
0: be do. E yo mo si le fe yo mo ko mo.
1: Mo pe ara de
0: mo ni daddy mi o so. Jeri Krista.
1: Ah.
0: Okay.
1: Mm. Woni yo ni dajo Abiola Soladoye ti ipin
0: Eko. Soladoye.
1: Okay. Soladoye ni.
0: Soladoye.
1: E mara.
0: Ah, oni dajo ni. Justice.
1: Yes.
0: Uh-oh.
1: Ti ipin Eko, woni egbo esun to ni se pelu iyokeyin oke kese ti tolu o ati awon iwa to fara pe ti o je ti to ba ti ni jambanu ni ipele Eko ni won ni won ti han okunrin kan le mo won lo olodasile ile eko ti an pe ni Nurtured Brooks Nursery and Primary School Ibejuleki Benson Arinze na pe oruko won e won gbere ni na fi ni alawo ko le to won lo natari pe won ni akeko won kan omo odun mefa ni won ni olodasile ile eko yi won ni ba sere Eko to ngba ti won gbedajo won kale onidaju Abiola ni waju ile ejo won won je di mimo Wani wa Benson Salo Jani. Wani Benson ari se na ni oje bi eso ta mu ti amuku ho ti ile ejo ti ijoba ipinle Eko ti an pe o wani omo kekere yi ton lo si ile eko re o ti nbenbe ni ile eko ti Benson to ti je oludasile lati odun 2022 inu npejo ti an pe okunrin wani omo yi na ni o je pe ile eko ni ma nwa leyin ti an ba ti pari eko ti ojo kan ko to di pe awon to ni won pada wa mu nbe wani leyin wa yi ni ene ti ari o ti kesi won lo wa to lu kokan ni oro igberu gan o ti anjo ma han omo ile mo won ni gbati omo yi to di pe iya re kefin wi pe iwa re yin yato bakan bakan ni a pe joko pe baby bo loro tin je lo ba na ka si en to je oludasi ile eko won wi pe awon na sere gele pelu ohun won ni baba omo yi o besu begba oko ja si ile ise olopa tin be ni elemo oro ni nbe ni won wi pe bensi taku won le ni o atohun ati olukokan ti po kose ni Victor Ezenwata wọn náà méjèèjì ni wọn nígbà tí wọn tẹ wọn fún pé ọmọ ọdún mẹfà yìí ta ń jálẹkùn rẹ nínú ẹyìn méjì lẹyìn tó takò àwọn òfin ìwà ọdaràn ọdún 2015 tìpínlẹ Èkó nígbà tọrọ lọ dáadáa wọn ní Victor Ezenwata òun padà sọ pé èṣù ni tòun wọn ní ẹwọn ti ẹwọn òjò pọ ogún ọdún ni ṣùgbọn nígbà tí ẹtọ jẹ kòfáìtọ tí wọn tẹnu tẹnu títí tó lọwọn sájẹbi nǹkan kan ni ni adájọ bá ní kán máa mú àwọn ẹlẹ́rìí bọ̀ ẹlẹ́rìí wá ẹlẹ́rìí tú wọn nígbà àwọn òtù lọ tí wọn ó tù bọ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ atótónu àti ẹ̀rí tí ń bẹ wájú ilé ẹjọ́ yìí pé ìwọ ọ̀gbẹ́ni tí a fẹ̀sùn kó olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ yìí ó rí nǹkan kan sọ níwájú ilé ẹjọ́ yìí mọ́ tayọ wípé lóòótọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọmọ kékeré wọn ni ẹ̀wọ̀n gbére ni kán máa ń lọ bá ṣe gbọ́n ẹ̀wọ̀n lé lọ́wọ́ nù gbére ó ní kárò yìí ni
0: ẹyin ti wá ṣeun o
1: wọn ṣe o ẹ máa bọ jẹrú wọn o
0: love you o
1: wẹ mo ti kí ti pẹ
0: ọlọrun
1: torí àkókòrò ló sì yọ ọjọ
0: mẹrin nìsa ẹ jẹ fọlọ wa o ẹ tẹlé wa o ẹ ṣeun o ẹ dààmú o
1: bí pé ọ̀la ló mọ̀ bu ọdún lójú bó o lẹ ran
0: ẹrin ìwo
1: bó o lẹ ran
0: a lè papọ̀ mọ́
1: ṣe ń gbé
0: má gbé wọn gbọdọ kọ ọmọ ká
1: yẹ onílé àrè làwọn ẹran kan náà wọn yéé sunlé wọn.
0: tàbárì tó rìn lè gbé wa.
1: mo lè gbé yàn. ládùúgbò ẹgbẹ́ tó ní nídìí ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀n ní fisákùlé wọ́n máa rìn kí àyàkó gbẹ́lẹ̀ rẹ̀ lùbọ́lẹ̀ wọ́n tẹnu bọ́ ni. mo fẹ́ pọ́nìṣì àwọn ẹran kótó ní ju ọdún
0: ẹ̀rìn rẹ̀. wọ́n pọ̀ níṣì wọn.
1: ó yẹ kí ẹ bá àwọn ẹran
0: iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀
1: èyí ò ṣe mọ̀ wọ́n yẹ tutù iléeṣẹ́
0: ọlọ́pàá
1: mo díjú wọn lọ bóbi lọ́jà rí o make sense
0: ogidi wọn náà ṣe fihàn
1: thank you
0: sorry
1: thank you.
0: Nípínlẹ̀ Imo wọ́n ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn afurasí méjì kan Onyema Okonkwo àti Emmanuel Onyekachi lórí pé ṣé ìgbàgbé akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún mọ́kànlélógún tí wọ́n pè ní nursing students tí wọ́n sọ wípé wọ́n pa
1: àwọn
0: Wendy Achumba.
1: Wow.
0: Na ni won po ko mo ohun. Ni joba abile omu adara omulowo.
1: O na bi mo mo ni.
0: E ni joba abile ko bowo. Ni pele imo. Awon frasi ohun salaye oro wi pe nigba ta won fagidi ba lopo tan. Awon tun wa, awon ti koko fagidi ba lopo ka won to be ori re daru.
1: Be ori e.
0: Iroyin salaye oro gaga bi won tin salaye wi pe koda awon ni eni to je asoju bi oba ni agbegbe ti sele ogun to ti waye ti won da ko won ta da ko re won poruko won ni Eze Patrick Owalaka won ni pelu awon eyan ti won jo ngbe ni agbegbe ohun nebe to je wi pe ibe na ni ile eko ohun to wa won salaye oro wi pe omo akeko ohun ti won demi re legbodo won ni o ngbe ni itali eko ta mo si off campus apartment won ni ko to wa di wi pe won kede ku re bi pe won ti demi omo ohun legbodo won ni titi di ojo bo ala missing Thursday ti won pa omo ohun danu won ni Wendy ina lo je akeko iyun ni ile eko ti Lady of Mercy Nursing School Obowo nebi ti won so wi pe o ti n keko lati le di akose mose agbebi lobirin won wa salaye oro gege bi agbeni so file ise olopa Lekun ti ipinle Imo DSP Henry Okoye oni lojo simi Sunday lana ode yi oni na ni ko awon ile ise olopa pelu ifowosowopo awon eso alabo ti nbe lagbegbe ohun won ni na wo ga awon afurasi meji latari won ti sagbe kale ogbon atinuda lati le nawo gan won Okoye salaye oro wi pe eni odun meji le logbon ti won poruko re ni Onyema Okonko gaga bi afurasi won ni na lo jewo wi pe awon fagidi jeran suku si laro omo ohun leyin igba na o na la won tun pa pelu erongba ki o mo ba je wi pe omo won pada lo re tu asiri wi pe awon ba lajosepo won ni pelu afikun na ni afurasi elekeji ti won pe ohun ni omo odun meedogbon Emmanuel Onyekachi won ni o na ni won jo padi apopo lati wo wa laabi leyin ti won so pe won jo demi arabirin ohun legbodo won ni nigba ti yun to foju kan won wi pe o ri yin ki lo n se fun yin won ni sugbon won ti wa ni ahamo o gaga bi ise iwadi bi tin lo lowo lori iwa buku itan omo ohun ti o wo
1: de tin se lata nunu
0: chawon ile
1: we tin se lata mi o se ri ti won ru gbogbo to ba le ma gbe bi mi gbona mo fe discharge enu nko like wala emi
0: o na le ti se tonu
1: nko like wala
0: mi o like re o
1: ah iroyin elewu mi kaka na ni sugbon a ge pepepe ni sugbon je ka je ko ye yin pe won ni awon onise laabi won tun je fun omojumo ni ipinle Kwara won wa darin lasan won ni afin oba ni an lo afin oba won na si tinabo awon abalabe kan mojumo oni ni pe lowo ago meji oru ni pe debe asiko nkan na won ni si afa oba fun ile ise olopa kan ti ni adugbo kan na ni ipinle Kwara aloko ile ise olopa ni ipinle ohun Adeto Ejire Adeyemi ana soro bode o koda won ni eyan mewa mi ti o je molebi oba won ni ko won lo ninu isele ikolu na awon abalabi kan ni farakasa ana nibe koda won ni yawo nbembe omo nbembe a le karoyin jina jina tori olorun ma je ti mi ogbo bi o ti wa o ti di baraku kolorun ba wa ye ni meta ninu awon yawo re omo merin lo wa ninu awon ti yan ko won si sun abalabi kan ni afin na won ni ogoro million ni ti yan baje be won o to ile ise olopa na ti yan ni okolu won ni ti ki ba se pe awon eji ti won o sun ikolu won ba ju be lo
0: jimason
1: ani oji se oga o afin oba
0: sebo isele to sele don ni ipele oyo wa nbi igba ti won sin oku ara kore kan lara awon oluko ohun ti odemi won legbodo eni ti won salaye won ni

0: ati gbe mujo ati gbe mujo ah farabale ah farabale ati gbe mujo ire ti asuma mo family
1: lo odidodo
0: 070 mo pe bigba
1: si ni n to si bere
0: bigba si lalude ba se n ti gba level ni 070
1: wendy mama
0: ah
1: e wa ma mu crystal
0: wallahi mo ni fe si bo si rogan ati gbe kale ni problem mi Yasi, mi ma.
1: Yasi, yasi.
0: Waluwe, waluwe.
1: Aye.
0: Wo bolo mu ra
1: ni, ori ni ma ni. Ai ga ga ga. 08097000.
0: Wo se pe won da bi wa je wada lu ni.
1: Adalu na ni, aladalu ni kan na lo so to oro nu gbogbo nje.
0: E wa kan agbado meje. Sapagiri re. E wa kan agbado meje.
1: So polowo sapala ni.
0: Abari
1: te
0: boti abi ole
1: o sori re ah Abari
0: kan
1: be lara omo emi Nigeria so mo ji lo ja
0: mo ji mo wa mu won ma
1: ah
0: eni o bayi logo mo ru kala lorun baba mo ru kala lorun mo ru kala lorun mo ru kala lorun ori oke 32 ori oke mo kola ni ori oke premier olodun o je ki temi o gbe lenu se eroyin nja mo ti se iro bi je so pon bo wa mo mi aso mi na lori obi aso kala lori obi e wa mu mi mo dash ni le mi
1: ti be mi ali
0: je ti ba
1: ni sala la le wa sala
0: ma jo lopa o gbo ti mo so
1: when di sharing te dale phone da
0: 0906 2009 Ah, my food you got off it, babe. Let's get it.
2: Hello, auntie.
1: Yes, ma.
2: Mr. Lambo.
0: Hello, baby.
2: Baby, no, baby, you know, let me in.
0: I know, I'm talking about America, man. I know you're not coming, wa.
2: Hello, I'm power me. You know, you're not bad, you for Jesus. I really need to. Yeah, Elizabeth, in the last of you. Gbogbo e na lo kayi si Olorun ko se ase anu fun e wo ni ti baba tan tun lo n gbe won pelu ewu re pe bi se nkan ni Olorun ma se anu fun wa o ko na o gba wa lori eto abo yi tan tun lo so se ni ase oba tan wa wole won won ri oba ara ta ti ni ka ja ti se se bo nu ka ja ti se se bo oda
0: isa tan ni ka ma je o
1: Is that a little bit of a
0: Ah.
1: Just have a fish salad.

0: Olagbara kọlọ ohun lo dumare ko ṣaadu fun wa ni e ma gba 32 fm 94.9 amọ awọn alejo kan be pẹlu mi ninu kulu yi ko du ni won wo isa imo fun loko losan yi a tun jogbo ninu awọn kan ti won mu wa ba wa e ka san oya wa
1: oruko yin
0: ati le se te soju fun
1: oruko mi ni Esther Falade mo soju fun ilese source and property ilese to ntale to ntale tunrale so ni donile
0: ibe ni okan ti n go bale bi onile e be se soro
1: okan wa bale tori kenu le wa na la tin so
0: wawo ori mi wu awon ara le reti kini nkan te tun ni fu wa losan
1: se ri olotu ati eyin te gbo mi nile loko leyin ode ko si ohun to dun to keyin onile itare
0: be ni
1: ko so ohun to dun to keyin ni dukia to le toka si pe dukia
0: emi mo
1: ni
0: onjogun
1: ti awon omo gan tun le jogun ton le ba nile ko wa tun wa sun tudun tun pe be yo ba wa ra iru le ban abi tin yo ba ra dukia ban ko ra si ibiti igbaye gbadun wa
0: amo wa la awon onile loni lola o ti je popo okan opolopo osi kuro lara ngbra le ara
1: be ni bo ko iru e o le se lodo ti wa substance property awa ile ise to dan gaja ni se to ni ibasepo adosepo pelu ilese 32 fm ohun ni substance property
0: en daruko 32 fm lopolopo gba yen ni wepe be yan ba ni bere kogo lati bi lori substance properties yen le wa si 32 fm abi
1: be ni e ma bo itori pe ani ibasepo to don mo
0: ni wala won state yin wa mo la won le yin wa fun
1: la property ani ile ni orange ani orange estate orange estate to wa ni oloje ni ologun eru 3 million naira ni ile wa to wa ni oloje ni ologun eru adeni ile ni akufo ibe ni mango estate wa wa iyen ti e 2 million naira ni ile ibe yen adeni apu estate iyen wa ni ayegun olomi iyen ti e 4 million naira ni iyen nkan to tun wa jo yin loju ni wipe anfani wa fun eni ti o ba le san gbogbo owo ikisi se ri olotu ani orisirisi awon eyan ti won ma so pa won fe ra ile alawon kan wa investor ni won won fe invest ni won le won lafa ni won ma ra ton pa won ba ra tan ngbo ba ya won le tuta
0: okay
1: iye to ba wu e mo bo
0: china n taro e
1: be
0: e soro wi pe eyan le sanwo die bi eyan ba wa lowo re lekan na ka kishi lati kowo re kale be se e ngbaru won se ba wara elekeji wa ni wi pe igbawo ni te eyan ba sanwo fun yin igbawo la ri legba
1: te ba
0: se sanwo tan ni eleyi da so pe ngba ti o be to bi osu meta bo su bi mejo ile njina lo o abi won e lagbo ori re abe n gbe kana lo o
1: iro gbogbo ile ti wa ko si ninu aginjo
0: okay
1: ko si ile wa kankan to wa ninu igbo re ninu aginjo iro ibi

0: ẹkọ ti ẹ imagine pe ẹ ji laaro ọjọ kan ẹ de ri pe ẹ ti jẹ loto 20 million naira kini ko akọkọ te ma kọkọ se
1: ẹ se mo ma kọkọ san gbogbo gbese ti mo ti jẹ na
0: okay
1: then 2000 naira ti o wa sheku ma fi yen mo che si je ka ro mo
2: This case was performed by Funny Governor 32 FM 94.9

0: ṣe.
1: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 fm 949 Lafsa House Premier Hill Okete nti Mokola ni ilu Ibadan oni awa so mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo so wi pe eku ojo meji jo meta bawo ni opin ose gbogbo wa imo pe kokoko lara le aro le bi otiku loro yin ti o ba ti ri baba nbi to tin jupa to nju ese eyan tun ni lati be pe grandpa how are you okay no you don't need it grandpa wa okay ni won se nju owo na se nju ese mo kiyin mo ni ese eku fe mi gan ni e wo mi akuku ni jo sunra wa ni igba kokan a ni sunra wa o olorun ade wa pelu gbogbo wa so dugbedugbe to mi loke yi eledumare aba wa fowa anu da duro ko ni ja sinu le mi ko de ni ja sinu le eni kokan wa akiwa so wi pe aku pale mo odun so ba ma fi di woyi Wednesday odun meji lo subu le ra won odun ayajo awon ewe tan pe ni Children's Day ati odun ileya mejeji wa papo ileya ni kini emi atawon mo lajo se iru odun bayi ti wa waye o si pe to aku pale mo odun alaja mo ki yin o mo ni aku pale mo odun alaji na atawon eleha gbogbo yin ni mo ki laki po pe aku pale mo odun sugbon eto teni oni se pelu odun oni se pelu odun ko wa to di pe mo menu leto teni gan mo fe bere to ba se iwo ni se ri tawon okunrin kan ba se pe awon fe remarry awon fe single mom sugbon awon mo to ba ti mature kan ma mu wa igba inu abi mi pe ki lo de eni leru lo leru fa nto ba ti mu e fe iya definitely o gbudo mu omo mora sugbon o ti wa ndo di o ti fe ma di woro si woro mo ko fe bere ni to ba je iwo ni kini wa se ti yale ti yawo leyin mejeji iwo ni yale olohun ti se yonda sugbon ba ti oko e fe yawo le e o fe olomo kan igba so de nbo omo yen wa bi omodun medogun omudani o loyun foko e wole ni igba so ma fi pe omodun ti omo to bi mu lo si bi omodun marun ti omo to mu wa ti omo ti iyawo e mu wa to pe bi omo 20 years you know chemo o ti wa institution bi o ko dun kan or there about ko jade olohun yo da fun ona e wa jo nko pa ni igba ti oko yin tun wa fe iyawo o wa lo o wa je omo ti iyawo yen mu wa o wa lo je ore lo wa fe wole siketa inu wa bi iya omo pe laye ohun o le ba ore omo tohun ohun o le ba sorogun egbona eyin ara le to ba je yin ni ki le ma se omo ti se ti ra awon mo sin e sa ma fadura run won lowo tori orisirisi ni won orisirisi de la nri lojojumo sugbon ti mo mo ni wipe e je ngbe mi mama yen ti omo e to je pe ore omo e ni oko won lo fe olohun o le ba ore omo nsorogun e wa ma gba ore omo to ji asa oni mom si e gbagbe bo se sele ti ma se pe kesun se ba di se te ba se pe ni sun e ma ku o le fun mi ni e o bo se ma ri ni yen na se gba son fe yin se ya ile awon kan bi mi o ma le rerin se ya ile wa complain iyale lo ye ko pe mama yen abi se big mommy se mama wa gba complain awon omo to ku niyan o awon generation to ku tansin niyan awon niyan egbomo mi o le ba ore omo mi sorogun to ba je yin ki le ma se ta lo le bi si omo to fe wole ni abi omo e to wa ore fun oko iya e ti omo ipa yiwo e wo emi ti si oju opo sile e ba mi dasi un ti mo bere ni pe to ba je emi nkan bayi ni mo fe se o ya hello
0: e ka so ma e ma ku eto e ri le wa lagbara olodun mo fe le ro ni labi to ba je emi ma fi le le fun mi
1: e fi le le fun
0: ma toro mo mi ti mo mu lo fe oko mi ko fe ran ma fi le le fun won ni ko si wa la ko si le toro mo yen o ye ko mo bi o se se laarin o sa mo pe ore ohun fe baba to ohun lo fe oye ko da ma yo file le fun won
1: to e se pe to ba je yin ma file eyin ni mo fe se
0: ko mo file le fun won ni o tori ko le rogbo
1: e le ba ore omo yin sorogun
0: ah ko le work ari fi o wo
1: e se ma e je ka tun bo tell me o ni o le work you can just work hello
2: e ko so to ni ba je
1: yes ma to ba je yin ni ko ma
2: be ya pelu ya mi se so ere mi na se
1: nko si ma ma e se de se
2: be ni
1: ki lo le tara yin gbona iyale te ba le se file le fun yin
2: ara gbona ko ton ba te ma fe aja another person ko ni je o mo mi
1: e jo ma ta lo le bi
2: ah oko lo le fe le gbeju
1: oko lo le bi abomo yin to gbo re e foko ya e
2: ah boya re omo mi le mama bi to n ati baba step mother father ti pade na
1: alomo yin lo gbe ore e foko ya e
2: oma na jebi
1: o jebi
2: oma na jebi baba na jebi
1: ehwo baba na jebi
2: oko na jebi ani jebi lo jebi
1: so final ni pe eyan e fe ko le nti
2: ah ina ti le sile fun ni o je ma yen go
1: e den try you ah so be lara yin obirin e je so sorry e ma se binu si wa ah ero ba re ni soro wa o ya o ye kin ti pe sugbon e ma binu 08090709499 08090709499 070 55 9499 070 55 9499
3: Shoulder. Koda.
1: Mommy, yawo yin keji de ti ni o fe file le. Se kon file le lo te yin lorun ni abi ke discharge omo te fe wole le won.
3: O si de ti ta yogba. O je gbe papo na ni a fi suru to.
1: Won lawon ogba, won la rin fi ma wo pe awon o le ba ore omo awon sorogun, awon o le ba gbe.
3: Ama lo gba le fun kan won.
1: E lo gba le fun kan. Eh mo wa fe bi kilo de to je pe ore omo yawo yin lo wu yin. E re yan mi nta. Kilo sun yin sibe.
3: Ni ka di e mi lo nku lati ja yin.
1: E se sa. E se. Se fe ba mi dance ni abi le te dance na o ti da be. Iya da bi pe won si won ti kuro lori eto fun mi. Hello. Ati wole o.
3: Mo
1: ngbo yin sa.
3: Ele akoko.
1: Be se. Omo ye jebi yen omo.
3: Okay.
1: Omo yawo ma ni, okay.
3: Ah.
1: Sori e ka dale wa mi gbo yin clearly. Mi gbo yin clearly sa. Waves yin o je kin gbo yin bi gba ti yan ba wa lori okada ni e ma binu sa te ba ri mi pe wole si ah ori bete waves yin o je gbo yin rara mi gbo hello
4: ale ma ka san
1: e ka san sa oruko yin ati te tin ba mi san sa
4: e je fe mo ni baje
1: ami
4: oruko mi ni alaba lati ju lo ya kere mi
1: e se ba mi da si
4: e ri ni arin
1: be ni sa
4: ah itemi o itemi o emi o le se mu le o
1: okay
4: Omo ba wa kare ape ilu e ba wa waye. Ah. Eyo ba me dale are eru. Mi to lohun o lo keyan ya mo je lo.
1: Okay. Kekere te wa sese fe, omo kekere te sese fe.
4: Ki won fe. All
1: right. Eyin se e ma gbagbe pe ile ko le o, e ti Lawrence le fun yen sita.
4: Pelu ah. Ari awon kan je pe won lo ko, won lo ki. yeah, pe won ti ko le bi meji meta won de lo rent ile fun yawo mi.
1: Okay,
4: okay, nden yo se no ti ba fe fowa re dali are ru.
1: Okay,
4: ama pe mistake you logger o se bi o le sele
1: o si e se mistake you dey mistake you dey logger lo to e se sir mo mo lori. Thank you sir. E se ni mistake you logger. Hello,
5: hello,
1: e ka so
5: mi abi ko la so mi la ta mi.
1: E se ma e ba mi da si
5: eri omo bi e dogo
1: e se suru
5: baba yen ti le sumo
1: e mo di ti mo se pa e ma ba mi da ejo mo ti so pe abala ta wa to ba je emi ni nkan ti mo fe gbo niyan e ma da ejo oro ejo dida ko lele to ba je mi ni nkan yen sele si nkan si mo fe se re mi e ma mi abala le yo ki se abala bi ta ti ma ndajo abala to ba je emi ni ni. Hello, e ka so ma
5: ya bi ni la tojo
1: ah ya bi ji la tojo e ka so ma.
5: E ka so ma e ku se na.
1: Yes, mari wo ma bi ta ma be ni ma
5: arora filele fun won tori alaafia.
1: Ah ah, kilode wo la bro filele
5: o ni nkan to lagbara ni
1: omo yin lo
5: awon mo ti ese wa gun ju ta wa odi lo
1: a ese won gun o de se foju di
5: o ti se foju di lawon mo ti won bi tete won wo de awa obi ese wa ode be
1: oh olodun lo mama ko wa yo.
6: Eshima.
1: To ba je yin
6: omo kekere ti mo se mistake lati call mu
1: eh
6: ini ko ma fun gbogbo orders ni regard to ye ko fun won.
1: Okay, ko ma respect
6: ide won gbo iya iya ibi to je iyawo keji
1: eh to tomo
6: tomo o ti wa be o ti wa be ebi ni ma balance laarin won ti ba wa di pe iba gbe won yo le ni wahala nu is kata won. Technical to one ni ori owo e.
1: Eshi sa to eyan ra le mu mo lori. E tun roju aye abe re. E ma ti dide ko nbe. Emi gba won kokon wa soja ti mu fe polowo. E je kin lo polowo oja tin ba wa de. Hey. Ni ti di on pada bo. E ku.

limited ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati beggar buster dogun lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter

ninu re ni ke ba nfiti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki ni lo orule gerard roofing system lo ti mo fe wi orule gerard to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule gerard bo ran mini mini labe ile te ba fi orule gerard bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule gerard ledi wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria mule ise to se gerard roofing system to je stone coated lati orilede new zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo nilu ibadan ni won kale si 081 85 4

0: Hello. Shema, my last caller for today. Otun alagbara Olorun. Olorun ati petu si alaja lokan. Emi try lati pe oko mommy o da bi pon loko awon si le pe titi ale pe to ba ti wa to kan ba wa ran awon a pe mi so ma wa pe won ma ba won soro pe kilode e je ki mama je ki iyawo yin ko gba en to fe gba sign by olopo deni won awon ti so fun you may you be not to ba bo si fine ti o ba bo si awon a so wo e fun e but for that day ma gba se kankan emi kan fe be gbogbo yin mama oko ni sherry e jeun omo kale onje omo ni koru lenu yin te ba ni luck te ni yawo omo to da si yin e da si won koda ti o ba dijo yin ti omo yin ba ni pe mama en ti ma we gele fun yin mo ti gba make up parties mami e joko e je kan tu yin up kan yin ma ni ah ajabeti like so omo yin ore yin oluwa yemi si obo biri ra fefe emi seri pada lo sile ipade mi pelu yin osun di ni ago meji abola lagbara lowo olorun e wo o da ro
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbogbe apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
4: Oba to do ni wa lo se da eleyin tere ka si ma je ni ko
5: bo ti ri niyan o teni kun oju teni kan iwo lowa yan ru igbesi aye to fe gbe e ku dede asiko ye ku afomo niyan se mo ki lokun mo ki lobin mo ki omode mo ki agbalagba ajo business entrepreneurship project awon naran mi wade o won ni be ba fe gbegbe aye to je titiyin eyin le choose ru aye te fe gbe yala boya ye ti mo fe ma gbe ninu oro mo fe ma gbe ni abi ninu ise you need to choose between wealth and poverty inti ajo business entrepreneurship project ti gbe dani re akoma ni rori ni won ti won wa joko ti won wo pe oda awon eyan lo le ekon toto won lo primary won lo secondary won lo le ekon giga gbogbo sugbon be lomi ba pari tan yo tun pada si labor market ni inti o fi kun ajo re ni bere ojo yesese mo wa da mu fi kun won wa ni kiti e ma ba ri be bo ba lanfani lati gbo mi lasiko yi ire je ti e o mo wa ki o ku orire gba business entrepreneurship project won ni ki se awon to se se njinu aye nikan la won se gbiyanju fun iwo to wa ni omo odun 18 titi di omo 80 odun 90 years ina la won gbeto yi

lori afefe bayi ke ma fori ofe le fa awon eyan lati ma ti atejise oko won nikan ke ni won fo oko won se training kan be ta ma se fa awon eyan ti won fi di olola dolola yi owo ni won gba o ṣugbọn won ni be ba ti wa lori eto eyan adota 50 akoko to ba ti ti atejise oko won sori number ti mo fe pe yi won lanfani ati admit won wole lofe won gba idanileko lofe number te ti atejise si ni o oko yin nikan na ni ke send sibe 081-02-88-9787 Ma dola si o Ola telo mi nda si bo gbon ti mbo ni nka da da Oun lo fa to fin deru enyi do ni Tori pe baba tin dola si e ti woro re nu Bin yaju ko sana la kale la isu se Ta won ma ataroma do ma ta ba di oma ni yoda afuda di wa Abi mami wa Business Entrepreneurship Project Te ate di si oko re si be 081-02-88-9787 Are kari lori lede Nigeria Oni e ma jama wogogo aise dede ati awon okuna wa ka ma wa fiti sipe Nigeria factor Oni baba joma Nigeria koni ka settle for less eyin oni pe ma gbegbe aye be tori ko joma Nigeria opportunities po lo lede yi iwo ni ko

o tun se de ope ni sa ta mu yi sori pe nigbati sa o fi bere gbogbo na la nfo fere ta nfo fayo ta reti pe ki egba gbagbolu kankan to ti ra gbagbolu tutu sinu ko won abi an ta ko laye ti wa ti bo sibomin ka wo tutu won pa ati ara ti won da bakan na la ni iwoye lori awon agbagbolu kan ele to je pe fowo ri biri bira won ata won to paro oluko ni an to gbade league ninu league ko wa awon ta ti ko pa ati boye se se ko je pe won o joko kiri ohun won o tu gbe pada ama pe pe pe pe ninu awon league kan ni kan ni te mo rede wa nigeria yen lokin ose ibi la wa lana lo wa go meta te dagun mefa ta n te le bo se nlo lagbon ere idaya ti bora lafese gba opin sa ninu league legacy ati bakan na to rede wa nigeria baba ni ka mu le ni eji lo fe da ka mu lati bi ti league legacy ni bi ti so pe ko si royin lori e mo pe pe bolu arsenal na lo gbade league ti legacy eyin odun meji o le ni ogun ninu fagabaga ta na won o ti e dewo bi gba ti je pe o ti da kini ohun o ti bo se owo tele won tun fi aya re ori ofe ti ani won e ko ibom bobo iko pe bolu crystal palace pelu ameyo meji sayo kan ni sugbon tori pe ko ti man city o n pada nu fagabaga ti e so wo alejo e to gba iko aston villa o fu iko ti pe bolu ti arsenal lori ofe ati pari sa yi pelu ame meje ni iko to ti n pari si ipo keji ipo keji ipo keji lati bi sa merin seyin amo lai gba card pupa kankan lai je pe won gba wo mi gba se aso le kan koju re iko egbe agbabolu ti arsenal won gba de league legacy pelu ame meje tan fi leke awon akegbe won arante ogboro mo so mo royin o na ni isele to sele ni papa sere ti etihad ni bi ti olu ko ni pe gadiola leyin odun mewa ni usakoso to dagbere fun egbe agbabolu eleyi to ti ko so di ni bi ti o je pe akan bi ati kenan akan fo fire ni bi draw gadiola lana to ndagbere won bu ala fun agbabolu olu ko ni gidi gan ni o tori pari biribi to ko ninu league legacy ko to do so pe o di igba kan na na ni be nko ni royin o ku si tori pe ni bi dagbere ana ohun abami kan ka le so pe ohun otun kan o sele ni papa sere ti etihad ni asale ana lowo oro leun sugbon gbogbo eyan na ko lo se ko bi ara si an kan le ko bi ara si ko mo jo ko tebi pe o na lo jo le ti ti won a n bo ni ati be pada ka wa so nipa iyanu to sele gangan ninu bolo la fese gba nigba ti sa to tenu bodo ti o fe wo po ninu league legacy iko egbe gbagbolu sunderland to sede lati league lekeji o je bebe ni ana nigba to ko ibom bobo iko gbagbolu eje gbagbolu chelsea en gba pe ipo kewa lo wa nigba ti won fi gba ifese wose ti ose to pari ti to pari league iyan ni owo ana amo gba ta fi lo ta fi bo na yi to ne ko chelsea pelu amayo meji se eyo kan tan o ti fu iko ilori ofe lati ma lo si ile europe ni sa to n bo ipo elekeje lo fi mu aye tutun si inu dije ti uefa europa league fun gba akoko lati odun 90 bi lati bi odun bi meji o le ni adota seyin ti ro fe oro fe be to ti fi re han bakan na loro tun fun iko gbagbolu bournemouth ninu itogbe si aye won an na mu aye ninu dije ti uefa champions league be ke je pe won se gba ifese ti won be ni brighton na an na lori ofe ti han ni lati darapo lori goal ti han yo mara won le to je ki on ni ore ofe lati wa wa lowo pe awon ina lo sinu dije ti conference league ni o pin sa tutun eleyi ta n wo lona ori ko iko to te mo spo yo tori pe jo polia mo gankan dodo to mi o na lo fun iko ilai lanfani lati mori bo lowo ko ti everton to si wa so gbogbo ise riju egbe balu west ham ani ana lo so di redan dan bo se je pe ko west ham na gba meta si odo koju alatako we ko leeds united amo tori ame kan dondo ati polia to mi fun iko egbe agbabolu Tottenham lo je ki won mo kogoja ki o si tun ma duro sinu league legacy bi yan se denu won fe sedu ku die ka tuto wa pabo bi na amo fun awon eyan to se dada alaimeye ele alad na fun ni ame agbabolu le to mi awon julo bakan na david raya ibowo awon asole to gbongbe julo ninu league legacy won gbele lowo football bruno farades o wa ko akole tutun ele ti o ti sele rinu tan league legacy siwaju lati so pe o ti ba akole awon agbabolu bi thierry henry kevin de bruyne ele to je pe awon ti ìrànwọ́ tó ń lọ bí ogún níye lódìdí sáà kan àmọ́ ó tún fi ọba lé lánàá pẹ̀lú àwọn tó mi àti ìrànwọ́ tó ṣe nínú ìfẹsẹ̀wọ́sẹ̀ kan manchester united kádúró mẹ́rin nánú líìgì lẹ́gẹ̀ẹ́sì ká tún lọ sórí ìlẹ̀dẹ̀ bòmí apá bò ń lọ lọ nínú àwọn líìgì tó gbéwọ̀n tó tún tẹnu bodò lánàá ìtẹ́tùmbẹ́lẹ̀ tó tún rẹ̀ sọ mò ń padà bọ̀.

0: gburugburu ni tabili daru ni lije Italia Serie A iyan ni opin ose to pari ni owo ana nibi ti iko egbe bolu po e komo ti a ti kotan to tun le ere iko to je pe Cesc Fabregas na lo ko won so di ni an ba ti ko ibombo bi Bale Adebi ti tin koroko ti Cremonese pelu amayo merin se yo kan inu fagagbaga ti egbe bolu Cremonese ti je pe card pupa o ti bo so wa egbe bolu won meta bakan na akole to nbenu dije tana e to fu iko egbe egbe bolu ni komo ni ore ofe ati ma lo sinu dije nile Europe amani ti AC Milan o bolowo omo ti onjo se ni o tori pe ni ananu fagbaga ti won anako sidi re na kokot mi awon bibi ifese won se nse lo bi iseju keji na ti mi awon iko Cagliari ti o ni kankan ti le ti o ni kankan tun yo lenu amo lo pi gbogbo e oba ninu je pe bi padanu ti e padanu so wo Cagliari pelu amayo meji seyo kan mo lo so AC Milan den to ko ni ta laarin awon merin ti nbe ni akoko lori tabili ninu dije Italian Serie A to waye lopin ose bakan na iko Roma won lori ofe isubu ti ko ti egbe balu Milan lati bori iko ti Verona pelu amayo meji sodo e to fun ni aye lati bo si ipo keta ma pada sinu ani gbogbo ile Europe leyin ti cut Inter ta ti mo wo oke oroju gba fun iko Napoli si oluko ni won iyan Antonio Conte to ndagbere o gba ifese won se re to pari iyan ni opin ose lana nibi to ti bori Udinese pelu ami ayo kan si odo Juventus na o padanu aye re ninu merin akoko idije ti Europa de kan ni ani aseku fun to ba le jija re dada ni ti La Liga won ti pari lati ojo aba meta ile ita lo ton sugbon ta ni odupo keta ati po ele o na ni won jasi ni asale ara laare ko ti Atletico ati egbe gbabolu Villarreal sugbon nu fese won se o lewura gan ilukulu o na ni Villarreal na lu egbe gbabolu Atletico Madrid yo soro lati mo pe iko to je pe owo yi lo mo di moju lowo aju awon debi pe marun se yo kan nko Villarreal fi mu ipo eleketa lowo awon alatako won bolo se lohun o ri en lo ti ri ohun amo sa won kan mi to n je jade nu royin sugbon kara wa lati pe idije ti Roland Garros o ti bere idije ti Roland Garros o ti bere bayi o idije bola la fi ajogba lori kankere won tin de won sira won a de be a mu kekeke ko to di pa bere atupale lori to nbe le ni a ma so fun wa pe lori to sele si ko ti West Ham United awon to ni sakoso nbe bi won ba ti mo joko bayi kile o to su won joko pelu oluko le te fun ni ade won dun meta nigba ti o gba isakoso ni bi osu kesan odun to koja latowo Graham Potter ile ti on le danu latari ifese won se marun to na gba ti o mesi le jade bi awon onisakoso be yen binu West Ham be na ni ayen to je ore birin okara ra wa gba bolu na sunkun oko ti e pe won olu lasiko to ye ki an lo won ni kekere ba da won mole ni la ogori won na ni royi to nje jade ninu ko ti PSG siwaju asekagba idije ti UEFA Champions League to nbo lopin ose ha fa mo komo e pe ile ti daru ko to di pe won bere fese won se gan ka ki asina ko rire le keje be se nwo yi tori won tin tinara nbo ra won lebe WTT contender leko o ti waye o ti wa si opin ni papa chele ti malade gbagan ti malade okoya ni ilu Eko oro si yato si ti ko ege ta so tele na pe bi o ti se rinu bi royin bo ti se fi di ara e bo ti se fi mu lenu awon lo ka ti gboka owo awe o ti di to lohun oda ninu dije ti Roland Garros lowo tan so ro e maradu kanu to bo se wole na lo tun se jade o da pe kan mi tin be lori oro mo birin pelu bo je pe en ton na gan ko se ma so nitori igbele won eleyi ti ajo wa lati orede ajeti na modun mokanle ani ogun na ni akiegbe re tona omobirin tona jade igbele elekeji din ni adorin na lo wa lori igbele won Solana Sierra lo le Emaradu Kano ti le gesi jade gbogbo awa ko ni won na din na ti soro alara lo ngbaraga ni Yohana Konta ana ti menu bota ai mo kan na lawon ogo kan ri lawon akoko kan bi o si rilo di so asuko a pada denu dije WTT to wa lapin de ipinle Eko remo ana ni akole to lewura bo se je pe ona side koju Bender Insurance ni owo ana sugbon kun Khalifa to bo ki pe kuro ya bi Bola Lami loruko mi Sporty Crystal mo ki lati ikode ade ni posonu 32 FM 94.9 to Ambeni Laughter House oke tete premier mokola ni gboro lubada ipinle orile Nigeria e ka bo sinu kuluwa
1: akin komi dola ponon kin ka bo sweet to game ababo
2: Rafael Ambali lo ko ti mo je e ma ababo

0: I be a lot of money to Kako Common. Congratulations, and you'll look at Babalu 3 years you, Emil Audi, you're seeing. I know. Emma Pam, we must celebrate Juranwalo. Emma Pam, we must celebrate Juranwalo. As you want to Pam, when you can't bear to the buffet, celebrate your cup. Only bun you. Remo na ko akole ti won o soro o gbagbo ki lo de ati egba awon egbe bolu to je pe ti ijoba ni to je pe agbara le parowo ki subu kan o de abi ka se ma se I private club
1: o je nkan to dun ni gba wi pe iko Remo Stars won pada bara won lona ile
0: won si duro tan tun lo gba coach ogologbo
1: sugbon emi wo ni wo bi wi pe nkan ta ti wi pe o nbo lati jo mi lo kan ni papa julo lati gba ti start ti bere to je wi pe iko Remo Stars won se ni se wi pe owo ti won fi duro ni saa meta koko ti won koko lo ninu league orilede Nigeria ti won fi n pari si ipo eleketa ipo elekeji ti won fi bere saa ohun ko ni won fi bere saa yi rara latori igba ti won koko lo gba continental won bi continental lo tin jo bi eni wipe akoko n wo ni wo bi pe beyen lo fa to je pe iko Remo Stars ti won tin ni wahala tori nigba ti saa fi ma bere won koko n gba won qualifier kan ni bi continental eyi de wahala nkan to ba so je ki o dabi wipe won fe gbe okan lori awon fese won se ti won gba ko to di ki won pada lo ko sowo lowo ninu Mamelodi Sundowns to fi ya je won nina bara ati nile ati lokita lati gba yen iko Remo Stars o balance de fi won fa lo gbe ababa abdallah wa gba ta abdallah de won bere si ni yi nkan pada die die fun won sugbon isowo ti league orilede Nigeria fi ri ni sa ta wa yi o ma nira fun e ko ba je wi pe o le bori ifese won se ninu ile eko de tun lo sokita ko lo bori tabi ki o ta omi ko le ko to le duro sinu league orilede Nigeria tori ni time tan bere si ni ko eru won yen o ti wu le nbo lo inu fese won se ti won gba lana won tin leke iko Bend Insurance lati boya bi lati won tin leke won boya bi 90 minutes plus ko to di wi pe akune to ko to di ko lo mi awon won ni diamond to fi di 1-1 ni bi ti fese won se yen de duro ke ba wo points to wa laarin awon team kakakiri yi won sun mo ra won won mo ninu ara won pe ninu fese won se ana yen nkan iyo kan lo gbe yin duro sinu league orilede Nigeria eni lo lati bori sugbon won se nkan ti won le se to ohun lo refa to fi di wi pe won di ko akoko lati odun 2010 ti iko Bayelsa se to se wi pe won relegate lo sinu league abele keji mo ti ri ti won fi awon wile kokan sita loju opo eloja won wi pe awon ma lo tun kini to sugbon be eyan ba wo kini dada teyan ba tan na si kini dada o je nkan to ri bakan loju in ti mo se so be ni wi pe ni odun merin seyin nigbati iko Remo Stars ide ni first season won pari si ipo eleketa ni second season won pari si ipo elekeji third season won pari si ipo elekeji ko to di pe won gba league ni sa to koja ile ti won gba league orilede Nigeria leyin yen leyin te gba league tan lese kese leyin te gba league tan e di iko to yi pada. And before that time, akoko gba wi pe iko beyond limits qualify si MPFL 2 season ago. Oro wi pe mi ni ta slot sele ni gbeyin won pada ta slot yen. Leyin ti yen sele ni sa yi wa bere ti wa leyin tan gba league ti sa to koja yen ni sa yi wa bere ti wa lade. Bi wa lade se de sa yi o ri bakan loju temi ni se wi pe boya en to je alakoso ninu oko yen boya won ti tele ambi kan. Because ki ise nikan te mo gege bi eni to se wi pe mama wo ti meran titi me mama teri lo ba yen ti o ni gbegbese kankan sisa yi fi tan won gbegbese kankan
0: e je a lo sojo oja ka pada de mo yin awon oro kan lana won ni fe ka fagun 32 fm 94.9 an pada wa e ku kale o
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32 fm
4: 32 fm 94.9

0: ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati beggar buster gogo le wa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan bi su la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori kara le
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu efe
3: 32 FM 94.9

0: of the same faith pelu ten practice in Iran ki bo wa fe ma lo ko fe o fe gbe o fe gbe bo koja ma o pe last opportunity mu wa ka ori beji fun e mo run wa ki team America wa so pe it is deliberate because of his faith o tele nitori pe o support Iran ni pe of the same faith ni won ape pe Iran gangan lo pile taku American player beyen se won agba pe o sele lori field lo ko fe gbe bo lo ni abi o ti pile ti fe pa se mo to le ti pe jade ja
1: e won kan le dede dajo ti any fa o ba wa anything to ba je
0: mi fa anisu ruju ra wa lo
1: mo ti any fa o ba wa won kan le dajo pe to yin kan ba lo se le
0: ko se pe ko referee lo ma dajo be awon fans nko
1: awon fans le dajo ko si nkan be le para sele sugbon kan ti mi kan ma dajo fifa ni pe kan make sure pe nkan ti won se ya ti won organizer to wa nbe kan make sure pe won moju to everything dada
0: nko
1: a le fe re ku re le sele and ki security won ko je tight anyone to ba ti ma pa ti
0: iwe ye wo reali
1: ya
0: ti go wa da so
1: and everything obudo obudo wa ona je se ajo fifa na ona ti gbe awon igbese kan lori awon ofin tutun ton se lati le avoid the wrong kan be ko so ba fe sele so

0: Radio Alalu Barika. Beyan ba wa ni Ibadan ni bikibi to ba wa. Ti o ba ti gbo radio 32 FM ko ti gbo radio. Emi Basiru Sola Oloye Ajere ni mo so be.
1: Alubata rese jabata. Onilu dudun fitunu powi apodunu. Be alu shekere onagere. Tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye.
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orioke Tete Premier
3: Mokola Ibadan.
4: Show me your 32.
5: Eko ti e imagine pe e ji laaro ojo kan e de ri pe e ti je loto 20 million naira kini ko akoko te ma koko se
6: e se mo ma koko san gbogbo gbese ti mo ti je na.
5: Okay,
6: then 2000 naira ti o wa seku nothing yet, much Jesse. $2,000 at Owa Sheku. Nothing yet, much Jesse.
5: Ah.
6: Check out Roma.
7: This case was performed by Funny Governor.
8: 32 FM 94.9.
9: Diri Bosa.
10: Bosa, Bosa, Bosa.
11: Tori mode, mode, umuni tewe ade.
12: Soni ya de weta mu ota okona mo hodagba kia.
13: Amalo go faji.
14: Mode pa elodu mi. Mode pa elodu mi. Ti mo fin gba yin lojo.
15: Amade un fe wa.
16: Mai kuro oye

0: ki mi gbe mo kaabo sori eto re ni ti o kini ku le lo padanu e kaabo
1: gogo e gogo e
0: darunga bani sala afia ni mo ba ile se daada lewa leyin sale to te ka mi mo yo
1: aboyade gogo e gogo e
2: lape ase olorun
0: oni leyin mo kago kin to wole
1: mi mo loluwa
0: agbala mo bode baja osupa se nbode
1: mi mo loluwa
0: Olorun oba mi ala orabi mo de o kakako gbodo pa ninu oko mo tu ti de
1: mo gberi gogo e gogo e
2: labe ase Olorun oba
0: tori to ba ti de gogo eyan ma mo bo ti de lo to tori pe oton loton ni ti e duro si amọ loton ni to won oton lo fi ko le ti e soton loton gede ngbe oton lo mo presenter ni ti e duro to yato laarin won egbe yewo eyewo e check yewo e sun mara won wo e ri po yato sira won opo to jo mi o lohun mi lenu yi to fe lohun fere fe ski mi o ni lowo akoro to ti to si wa fun
1: mi mo loluwa mi mo loluwa
0: tori mo farabalẹ gba eko mo si gba ede
1: mi mo loluwa
0: lowo awon ti ede ye
1: mi mo loluwa
0: ti won si finu fi do yonda e fun mi gba ti n ba ti sun ti n ba ti ji o ma n se mi mokomoko oro ma n se mi mosomoso mo jari ile alata nle mi o ya oriso eleran nle mi o lo o se je pe owo ete gangan na lohun mi asokole asolowo asora moto aso sorisirisi nkan loke Olorun ba mi mo ti dupe aso fo loke ki n tun ma fo loke gangan ni bi eye ori pe Olorun ba mi lo ni igba ati akoko e lowo to ba ti to akoko yo koko si ile na e kule o leyin sale to te ka mi mo orin egbon mi ololufe mi daada egbon mi kayode aboyade sake mo ni mo fi wole lori eto yi mi mo loluwa aji ali o ni ile akujo melo bo lati jeran bayi se won ti meran yin di abibo abe se lo e be lo duwo n to roju ero mo n roju teyan ba ti kiyidi tan akan ti yidi lo gbe ni awon ore mi kan se se lati bi 20 years ago won e rush ara won aba ti ti yidi aba ti n bo yi awon ti lo pade won aba ti n lo bayi won mo be wa ara ni aka ni won to ka ma lo re o abo kibo wa ni won e put 2000 a si gberan de le lu a kwa se le peran saju yidi eyin yidi la peran ki kan lo a justify eni kan lo ja baba awon re mi yen ni bi 30 years ago pe be ba re ran le ngba mi kan le se yen te ran ti o ori supon ni jodun eran to te ke fi re kan ke le fira meta won wa taye wo lodun kan ri bo work pelu e mo wule dara ila wo kute so mo ti mo meran je ki wa ti kidi tan a si ya bi eleran gbogbo musulumi aya kiyin aku odun aku odun aku yedun emi wa to tori todun yi ni ori temi igba lewo mo lesi awo lewo mo lesi mo ki gbogbo awon ti won bi mo leni aku odun abi odun lo ko omo won mo je
1: olore emi yo ra mo
0: ose odun omo ta ba bi li ose yen abi odun lo ko e ọrẹ wa kan náà bí september 15 bí ọdún ní ń jẹ́ dòdì ọdún gangan kò tí ìrírí identify ẹ̀ fún wa.

ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati fega bus stop dogun lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan bi su lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plot to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokan tan lori karale.

0: ma gbo won ayo nti o ma pa ileri e ni sunku.
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbogbi apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier
3: mokola ibadan
4: show me your 32
5: eko ti e imagine pe e ji laaro ojo kan e de ri pe e ti je loto 20 million naira kini ko akoko te ma kokko se
6: e se mo ma kokko san gbogbo gbese ti mo ti je na.
5: Okay,
6: then 2000 naira ti o wa seku fin yen mo chesi $2,000 ti o wa seku ma fin yen mo chesi je ka ro mo
7: This case was performed by Funny Governor 32 FM 94.9.

0: oko mi je ka jo je ka foro awon ota je ka fi jo
1: sori lale
0: ewo oko mi kishini
1: loko
0: kishini loko mi gba
1: ori iyawo mi gbede mi lori
0: kishini loko mi gbade
1: ori elegan awon lale
0: agba je ni
1: ah
0: ori awon ota wo mo
1: wo mo gbede mi lori jo jo 32 FM 949 fe
0: yen oko mi ka ba ti mo bo eran ko
1: ma wo ye ni lose omi bo ma fi se shut up your mouth ota
0: TJ
1: shut up
0: TJ
1: ara ti ma
0: TJ
1: ati ri mi be ni pe ah ah
0: TJ
1: eyan people mo wa gaye yi
0: o soji abi oye wa ni mo nke si bi to ba wa to ba to be ko wa da mi lo
1: dadi bo iyawo mi ti won fi dana ni kiri
0: o to be
1: bi to pe mi ni me dana ni
0: kiri se ti ri
1: oya lawo iyawo mi sese gbede mi
0: ma bo wa wo lojo opo aye lu jara 32 FM 949 fe yin e
1: Lale.
0: Oko mi
1: lale
0: oko mi
1: wo
0: oko mi
1: bonnet me chonu o ba mi gbo fila me chonu fila yawo mi ti la fila me chonu
0: fila toko mi fi dana ni kitchen
1: beni
0: eyin o
1: me gboda si ori mi si
0: eyin ota
1: o ya mo fe fun yin lejo lale e ma bo
0: won to be wa to be to bensin
1: in where in being
0: kene
1: lori oro odile international ami lo
0: be ni
1: ati agba world
0: be ni
1: o ba wa wo elegan
0: wo to be kini oko mi kini fe so ki lo wa lenu won
1: ni bo
0: wa titani ati tani ati tani
1: o ma wo ma yin mu ni bi o wa ni pe iyawo re ti lori re
0: ta wo pa ko mi ma da won lo
1: lugo o ni iyawo je pe eledare ati eledare size kan na na gbe wale aye
0: love temi
1: iyawo mi alaju
0: emi mi eni bi okan ni
1: eyin oju mi lo mi wo ni
0: iwo gogo ni gbesi aye mi
1: oya ma lo se
0: so je abe ma je ri en be yen o
1: mo ba ri anybody
0: ma ne ba je
1: iru bi mi lale ni
0: peter omo ti mo ba ri e wo wa ba ni ko ka wa mi o ni so pe mi ni mo bi e mi o ni so pe mi ni mo bi e
1: so ri pe o se yawo re le fun ni
0: e duro na
1: ila won fi
0: oko mi ni mo kokko ri kin to romo
1: be ni
0: peter omo lo to iwo di first born mi iwo ni first born mi sugbon mi o le gba ko ma tori pe o je omo ti mo feran ko wa ma soro ba kan ba kabi ko ma wo pe da mommy ki lo se yin ati daddy sorry yusuf un titi e yusuf olorun toba
1: toba jo jo
0: iwo
1: e soro omode
0: la baba olode wa won o je wo olode ladugbo
1: be ni mo di ayeye re laarin gbogbo
0: wa ti tani
1: aarin gbogbo eyan ma ti sin olowo abi ki wa si bi o ti mi sise
0: oko mi se fila ti mo be eran so da abi ki n be eran
1: oya iyan legan ila comment oya
0: awon
1: fila so ye mi abi ye mi
0: oko mi o ye o
1: saye okunrin tu gbodo daaju ye lo emi ati yawo mi agape love la ni afen ara wa bi oju ni
0: yato fawon agbako lo
1: yato si agbako love mi ni si
0: awon awon ota
1: nonsense ade a ma senu yan kan yan kan o ya lade fila yawo re ba gba ori re
0: ko ara abo la won
1: yawo
0: ara abo ni yin
1: ibin ti
0: awon tani ati tani
1: bilo
0: ni waju tani
1: kere
0: ati tani ati tani
1: nonsense
0: oko mi
1: a ma senu woto towo
0: oko mi jo
1: se mojo ni uya mi jelule iyawo mi
0: oko mi je ka jo pa won mi o raye won jo awon ota ni yen

0: oko mi.
1: Iyawo mi alalubarika. Iyawo ore lodede oko re ni.
0: Oko mi to
1: n gbọ. Iyawo iruyan Alhaji Mufuta o fi toro pe on ba tu aye wa kan riru iyawo
0: bi. Laye ko le riru. Laye.
1: O de le ri fe Alhaji.
0: Laye.
1: Alhaji o ti segberaga si mi.
0: En token ga se bori nkan to mo ba nso. Tori pe wa America fake. O wa nso wi pe ohun ma gba emi mu e lowo. Oko mi jo. Se okunrin kokan ti wa leyin emi.
1: O ya wo bi yawo mi se toro mo.
0: Iwa bawo.
1: Wa bu oku abu ogun je. Ijo wo ni yawo re ti toro mo. O ya ge ogun je.
0: Mo bi da.
1: O ya ge ogun kokoro okada o bi se ni meni sota ni. Ge je ni
0: bo wa. Eleyi. Eleyi ki lo won ah ah.
1: Esi re. Captain.
0: Captain bit.
1: Ori ma je mi ran lewon captain jo bi tu abi kilo pe da re ma lo beni
0: omo kekere lo won e fi sile ebi ni mommy e ma nfi so toro nje na to ma je won mi e ma gbe ti mi
1: bitu mo ni ko pro ni waju lekun kilo de se oro si dile ni
0: bo ololoko ku e na so ba tek ta lo be ko
1: e si toro ma gbe
0: is help you no to is toro ma gbe n to ko niyan is toro ma gbe english loko ko lo si school
1: Soba tek jo emi ko ni mo ko bo pe ko mo ri iyawo le bo fun wa ye
0: oko mi
1: iyawo mi
0: emi mi
1: alalubarika obirin
0: oko mi
1: igbesi aye
0: mi
1: oni olorun na ti mi lati odi orun wa
0: opolo mi
1: oya soba tek lo se wa si re
0: mo bi
1: mo fe ko ri re ma gbona
0: mo bi efo
1: mo ti se pele o le ri iyawo
0: le ri
1: iyawo ma toju re fodun meji e de ni ko
0: o le ri
1: je ori laye re
0: eleyi ti ori mo san fun yin pe ko sore pelu oko mi je sa ni ko ma jo sepe fun e o ton aje o le ri aje Alhaji Mufuta o ma rin do
1: Alhaji ki lo sele o ye so lenu ona e
0: Alhaji go and Alhaji go and sat down
1: Alhaji ma lo street ri
0: igbo go sat down
1: ko ba fe lo igbo double
0: you check go lele Igo lele igo to ti expire.
1: Igo Awusa.
0: Igo lele to ti expire.
1: Igo.
0: Kin under go Peter Omo.
1: Igo 200.
0: Go ti on find.
1: O ba je yawo re lo fowo kan be egun lowo yawo re.
0: Awon eleyi won oko mi jare.
1: Yawo mi o.
0: Emi mi.
1: Alalubarika mi.
0: Asako pale modun leya
1: yi. Beni.
0: Emi wa so.
1: Se ri yawo mi to mi pa respect po.
0: Mi o le daduro. Mi o le daduro lai di mo ko mi. Mi o le daduro.
1: O ba je iru yan so ba tek be ara ti a ma ni
0: ko gba romanticism
1: iye
0: ko gba romanticism
1: kan ko won se la le ko se la ma le ju mo yan omo ninu ile
0: mo
1: se wa erin ni me rin sha ni
0: se ba tek ki le sele o wa romanticism ka lo ba wa romanticism ni wa fo
1: Aje wa romanticism e se oro
0: ko mo
1: so ni wa ma so romanticism
0: tu je be yo pada wa lecture lodo titi wa
1: mo ye oniyan ladugo en wa bere lowo emi ati yawo mi pe bo la
0: se awa mo to ni pa awon gan fura won ni so ladugo yi pe eyin mejeji yi o eyin gangan ni awo ko se rere ijobo orun fun ti gbe ya
1: so ba teki o ba je pe ojo mo o fe farabale o ye ko akoyan oyibo ri apo
0: bari o kini ki lo fe kini titi e I got for kini agbo fun ile ya
1: yomo iwo gan bi mi pa o oya ma bo lodu
0: mo ti ra die oko mi a po fun e oko mi abo mo abo mo
1: fi tinu ade a tu fi se pepe su
0: so tan yin
1: so ti ri fila mo de fila mo bi a ma jana fun yawo
0: ni oko mi ni fi ndara ni
1: ki lo ra fun mi
0: o fi boko mi ra
1: se iyawo re le loja ke ri un gidi loja ke ra wa fun
0: oko mi mo nlo ile odun leya iwo duro sile
1: sogbo
0: se ti gbo oko mi
1: oya ki lo fe se
0: eh awon wo lo so yin bo fori are you counter school are you
1: mm-hmm.
0: Do you counter education
1: o ti a ma gbadu abere pe ke kan lo je po on lo wa ni
0: chickpox do you
1: wa ni po re
0: do you went to school
1: mo ta kare ibi okan mi ti bale iseda mi ni shi mi kuro ni di ko ni le yawo mi
0: oko mi bawo la so yo odun ile ya ti mo so dare
1: aso odun ile yawo aso odun ile yawo ni ye o mi so ije mi
0: mo se eyan duro sile mi fe travel
1: lo ibo
0: odun odun
1: an so je muslimi ni abi ta ni muslimi ni ran re
0: o se epo nu ni
1: lona wo abi kilometer gan ko se o
0: se se pe ti de were mo ri
1: se se pe ara iyawo mi gan ya
0: oko mi se se pe egbadun
1: loju so ba tech ni o ti a ma soro ya si mi o da bi pe o mi so anu re se mi o je sora re o ba je pe re lo mi se o mi lo kini odun ewo
0: oko bi kilometer lo la won se wa all right kilometer ranju
1: o da bi pe ohun mi sori re boya o de ti jabo lori okada ko
0: abe eponu dele ni daji
1: ma gboro uya
0: aye nse yin ni daji
1: wa o wa sodun ati jo so ninu ile pe ai se muslimi o o ba di gba o
0: se gidire ni yin ni
1: o dabi pe o mo won mi to o dabi pe o mo won mi to ba je ti sati olopolo
0: so ba tek so ni ki ra baya
1: abo ba gboro uya baya baya
0: abo so ti gba
1: o si ni
0: it's just 500k
1: abi ma gboro uya
0: ah ah
1: Hey, gaga bi muslimi
0: ni
1: abe wo la la ba o kan mi egbe uya o fe ma ko
0: chigmas so ri pe ri daddy wa o pe
1: e ri pe iyawo mi se ri pe ni la kai o ba je po ni la kai soro abaya lo kan ayere kan nu
0: gbo abaya abaya oponu ni yin ni daddy wa
1: abi ma gboro uya o se muslimi ewo ni ko asimi lowo uya
0: o se so batak won lo lowo lawa o lajo oponu
1: yen lo lowo be lajo
0: sori eni odun
1: ba ti balaye je ke ko baje re
0: eni odun ba ti balaye abaya le mi fe fi sodun
1: oni odun ba balaye ke balaye si waju ni o se muslimi o ba je o je yawo ni la kaye saro abaya loro re kan
0: dadi
1: o sku omo a ti ri san o ima gbo ima gbo yawo ni la kaye o je mo ye so ya oni la kaye o
0: oko mi aye nse yin ifun yi jade le te ri radara da o
1: sobirin de
0: ni o mo nti to ba na kan si ni ngo geje
1: ikari o obirin obirin gidi ni ye
0: lo o mo nti mo wa dodo re
1: sobirin gidi ni ye owo school mo wa nibe o a ti ri san o
0: gbe o oto lowo school o
1: ke gba uya
0: oto lowo odun
1: wa ara baya o fe se abaya wo laye
0: re iro lo pa so ra baya emi o wo
1: abi ma gboro uya
0: so fe ki
1: o obirin o laanu ni osanju yawo lore
0: o ponu ni yin daddy
1: iwo ka la ni la kaye lo
0: ni ifun yin je ni la kai kokko bo ti wu ko
1: mo ma
0: buta ni wo ma
1: o je shori ara re ni ase
0: o je oponu mo kan
1: o je shori ara re ni asale
0: oponu wa lo won wo so le yin
1: abi abi ma gboro uya
0: to ba tun na kan yen si mi ma geje ti kari oku mesan emi ogun abaya o
1: nonsense wo
0: re abaya adun leya o so mi pe se mi ja muslimi ni o ponu ni
1: anu re se mi je iyan niyan ti a fun ole pe
0: bare o se ro shit daddy wa se
1: se ri dada da o ba je so ba tech lo mi ko o fe ti o senu iku
0: iro lo pa
1: abi ma gboro
0: iro lo pa toro ko mi ni o so ko gidi ni
1: o lati jo so
0: ibo ati ta le jo soro ko to de were mori so ko leleyin
1: se gboro
0: beni
1: se gboro buruku
0: le mo kini mi wa gege so ki mo so fun o dagini doro bo dede
1: mo mi mu ara mi ni tori
0: mo bi oda ko si to ma se
1: de fe kan ka oro mi ninu
0: kakaye fi o
1: ni kakaye fi o
0: so mo kan temi ma so fun o
1: ti ki mo olorun wonu mi
0: sori
1: ki mi si wa wo
0: mo ti ki ba je pe ti ki ba je pe governor makinde ti be mi lori oro aye
1: governor makinde wo
0: ma ti no ba je
1: o je ki mi so pe o je shori ara bi agenda re ni
0: iwa ati ta ni
1: abi wa gboro uya
0: o penu ni yin
1: wa ba wa be wa ma se gulege gulege gulege ori
0: ku egun oko e bi ti sonu sigodo sigodo
1: si bi amolo abi lo mo bi wu oni ran
0: wo so so le so le
1: da mi mu o mi ko mi
0: so le da mi mu ni
1: e o fe ra baya iru abaya uya wo
0: se bi ki ma so du le ya ni
1: wa baya o fe gbi ro mo
0: ara ni iro lo pe mi oro abaya abaya ni ma fi so du le ya
1: lara
0: ara uyawo lara re o le to ba gbe ro du le ya to wa je yo jeran o
1: nonsense
0: aya so jeran o jeran abo ni jeran
1: ankara lo kunu le ni o ba jo birin o je pe
0: o ba ni o ko si da ye iwa ankara mi o gwa ankara abaya ni mi o gwa ankara
1: si a fi se oku baba mi o ti wa ninu
0: o ra oku baba ni te ko ti to lo fi se oku baba re
1: se gboro
0: oku baba ni ti gbo
1: se ko se yawo se yawo de re
0: ti gbogbo yin ti
1: gbogbo ti olorun ma je ko niyan si
0: fe se gbogbo yin da bi esu ti gbogbo yin da bi esu nu aso te fi se oku
1: lenu re mo pe bada mi wa ladugbo
0: o ja bada yawo ni bodo si
1: se mo pe mi wa ni second street
0: adugbo egbo siwo le gbon ya
1: fe oni enu re o fe fi wu
0: ko ya egbo si danu elu ka le ko si danu
1: it's all right
0: won pe o
1: kan pe ra ni won
0: won pe o
2: amo mi si o aya ya ore lo mara ke o ti bi ki abaya okay okay it's okay o mi pare ni
0: thank you gbeya
2: o mi ti great ya ya like
0: you
2: mhm amo mo se
1: be ni iro aunty o ri pe aso ni lenu obirin ni mo gbe ule ni
0: so ba keki ti e ti so ye ti won imported a buyer
1: atakuku re ni
0: oni won
1: po ni ni 32 fm ti fun mi latakuku mo ti ye o ba ti di ola o jari so odun o ma wa po mo kan ra ni oja
0: pa ba do ya bola ata ya bola lo tun fe je
1: pe a fi se kokan so o a de wa la lafia
0: ke ngoro buruku le ni
1: eje ni odun o na la se yo mi mo
0: se se
1: ya wa la ba wa mi ku mi kan ran
0: se se se mu date ile ya
1: ala ba uya
0: elu e kale
1: nonsense woman
0: e kale ma
2: e ku eto
0: yes ma
2: ah baba paro so e se sa ju si
0: won so gbo
2: eh lo ju ti kankan
0: koni o
2: wa be ni se won ti fi nkan jan lori
0: be ni
1: enjoy ma soro si mi
2: eh wa le ra so fun yawo yin
0: oponu ni
1: mi sala be sala ri fi ejo ejo ejo ejo
0: ala ale ole yo jero wa ni se muslimi le mi
1: be salary fi ma bayi mama ejo ejo
2: ba
0: so ba tech kan ra fun ah ife aye mi ti e ni so ba tech
1: o ba bida o ba bida ke gbe owo kan pa ri pe mo ko ba
0: ki se pa wo kan o ma gbe wo meji
1: okay
0: ki so wo kan o lo ma gbe ta n soro to lo la won e lo jare iyo ko mi
1: si yo ko alaba
0: e lo mo won ma gba.
1: Abi ma gbo ro.
0: E kale o.
2: E kale ku jo meta.
0: E se oruko yin ati bi te ti pe wa.
2: Bola Gade ni lati jokodo.
0: A n gbo yin sir.
2: Don sele ni pe e se dan foko yin o.
0: Tori kini?
1: Iro file. O fe bi oran ni.
0: Tori kini e se duro ke yanju re. Wa mo ti wo mo ro dasi mi mo nkan to ko won ja lekeji o se kan yin. Ma fi lo mi da sa boju gu legbe ti.
1: Mi
0: mo nkan to kan won be. Soba tech gbe si aye mi emi mi. Mo lo, in fact I love you.
1: Soba tech.
0: I love you.
1: Ma je ro da won.
0: Eh.
1: O mo wo mi so.
0: Abaya 1.2 million won ti ni ki ma reti e. Soko lele abi sunwo.
1: Soro gbogbo mi sele. Soro abaya lo kan kini buruku kan.
0: Abi ko dana.
1: Soro abaya lo kan kan.
0: Alai ni kan se.
1: Mi ba ni mo fe ra abaya gan. Iwo gan o ba jobirin gidi iwo lo e
0: ko yo. Abaya ni wo iwo le ra abaya. Oto la abaya oto la abaya. Abaya ni wo. Agbaya ni wo mo ranti e oniranu okunrin alai ni kan se ole ole oloju kokoro dagini dagini ara. E ka lejare. Thank you jare ewo mo ti mo lolu fe mi wa le soba tech le mi mi fe iye gog ewo ati toaster ara wa
1: o fe baye soba tech je
0: ami kilo fe se fun
1: o fe ma lo le bo fun ni
0: ile bo wo
1: ohun to
0: ile bo
1: mi oruko yeye
0: se tawen nlc
1: mi to han le mo
0: se tawen nlc
1: me di oruko yeye soba tech ki mi to han le mo
0: ah ko sin to fi se
1: nonsense
0: ko si nkan to fi se
1: olanwo
0: so I love you too jare eh ayo mas thank you jare e jo nbe lojo opo aye lu jare e je lo follow wa e jo nitori olo e lo follow e follow e follow wa
1: ke
0: drop comment
1: facebook
0: e drop comment e follow wa sibe e like we ba wa share
1: eyan
0: niyin
1: wa mo pe me ise ran riro
0: e ni koru eyi
1: nonsense
0: check mas oponu loko mi o
1: iyawo mi ra ni la ta o ba je pe iyawo
0: ni la ni ya danu
1: la duro gogo mi sele ni
0: ko
1: ilu oro abaya abaya o
0: awon eyan soro
1: awon ayamo lara ni
0: e lo jare mi ma nda yin lo
2: o ka len ti bi
0: pe wa yes ma e ma se won oruko yin ma
2: ope lori eru ni lato ye
1: ni wa ope lori eru abura ye mi olorun mo
2: se mo yo se
0: ki lo sele
1: Hello
0: jare oniranu okunrin
1: o le siran sita
0: o le
1: ade ba mi se pele oladugo
0: love me emi mi

ki ba se pe Olorun fi owo si oro yi ni se bi emi lo ye ki nkoko wa leyin igba ti a pade ni bi agbo ariya lara ni lati ojo ti awon ti pade un loko un gan ko ti ko mo oun si ngbiyanju lati tete wa nitori nkan ko se fi fale mo laye odi oni nigba ti olorun yo se ise na la se pari ijoba kede ojo meji fun odun ominira ose ti o se tele o na ni ohun yo si bere isimi olosu meta nibi ni poju ti bere nipa oko re afesona pe se o mo pe orinrin ajo lara ni ki o gbagbe ibe yen ki o fi obe bobe gege bi owe ti o pa fun ohun lagbari ya pe fila lobirin eni to ba si ti wo lori o na ni yo de poju yara ge mo lenu pe ohun ni eli na ti yo de ko ni wo elomiran lori mo looto lara se fi yangan lawujo ko so nte yan le pe afilara re ko pe ti o de ni dupe wolede boya olobolota ni ofisi ti re na ni o ti o fi wa wo ru eni ti o nse tanodi ife re si poju bi lara se ri lo fi tere tayaya ki inu dupe baje patapata nigba ti o ba poju legbe lara ti won jo nfo ti elerin dodo sararin de poju bi ohun to wa wa dupe ko ti ju ta pe omi tutu o lo n wa gbe ninu fridge re poju ni ki o gbe omi ti o ba fe dupe lo sinu fridge ko si gbe omi igo kan jade bi won se n siwo ise be ni poju gbe lara sinu oko odile lara ti diru lowo gbogbo nkan ode oloko lowo sinu apo irin ajo ti o gbe bo poku osan jade pelu opo oyinbo pelu awon nkan ti enu tun je jade fun poju poju bi pe se yo faramo ohun fun igba die ni lara ni ki o ma bi ohun lere bi awon orebirin re ko ba si ni je ki ohun duro ki ohun tete ma lo poju ni ohun oro lo be o o nko bere lowo re ni ko si iku ti ko ro adie lorun o nki se letin eniyan ti o ma npe dudu ni fufun ki o duro fun igba ti o ba wu ki o si ri boya yo ri obirin kokan ti yo ma ba ohun se wole wode ko pe ti paju fi toju onje fun alejo re ko kuku ni omo odo kankan inu ile ma ba mi gbe on lo si wa awon merin oni won gba iru ile be loju kan ko nko jabele ni ni kaluku lo nse tire bi paju ba ti lo si bi ise oni yo ku lara nikan nile bi o ba si ti di asiko ijeun ni yo wa lati tun wa be wo ni gbogbo role ohun ati lara yo gbera won jade won yo gbadun lo si igboro ati awon ilu kereje kereje to wa ni agbegbe aye gbege orikejo loju iwe keta le logota iwe ta pe ni tire leyin ku latowo oloye banjo akinlabi akole to wa nbe ona ni emi ni tire leyin ku nigba ti poju ko ti foju sile fodupe mo oloni so na tin kara nile poju okoju orosi sugbon gbogbo ohun ti nlo ninu ile poju oni dupe ngbo lasiko je lojo na oni poju sare wale lati tun be lara wo bi o se nde bi ise olopade sade lenu ona enu ya

oni sade o ti se deyin nigba ti mo reti pe e o ko letter si mi titi ti n ko ri letter kankan ti mo tun wa gbo pe e ti ra moto ni mo ba kuku ni ki n ko gbogbo re po ki n wa ki bi eyin o ba bere wa mo bi sade se salaye ara re tan ni poju ni kojoko o mu omi tutu pelu eti elerin dodo kan jade fun o si abebe alategun fun obi ni oniruru ibere lori ibi ise won lohun sade si joko titi ti poju fi siwo ise ero poju ni pe sade yo dagbere pe ohun lo a se sade na ti mura lati san lodo re poju bi pe se ko ni lo pada ni sade ni ohun ti dagbere opin ose nile poju ni ohun ko ro pe ohun yo wa nile lopin ose na nitori ohun fe lo sirin ajo ibi ise lohun si fe ma agbalo sade ni bi igbin ba fa o di dada ki ikara ohun re ko fa tele ironu di meji fun abomi senu fe na ina ni yi ko gbodo ku omi si tun ni yi ko gbodo danu kini ka tun pe yi si bayi poju ni ki sade ma sopo ki o wa lo pin ose keji ohun yo raye lati wa nile sugbon ni ti eyi na ohun be ki o ma lo sade ta kugbo di dodo kini ki ohun wi nile nigba ti ohun ba so pada lojo na ohun se le wa bi eni to wa gbe yawo ki ohun si pada bi eni si ko ba yawo nile ka mari o wonu oko ti poju poju sina fun moto o gba ile idare lo inu oko ni sade wa ti poju fi wole lo ba dare ti o si kalaye ohun ti o de fun okan dare na poruru kini ka ti se bayi poju se ki se pe iwo lo ni ko wa poju ni o ya ohun lenu lati ri ohun ko mo bi o se mo adiresi ohun nigba ti awon ti jo pin ya o lohun o ti guro re mo se ogbon ki se itan laye ki eniyan o wa lo sorun dare so ni ki o fokan bale ohun yo kuku tele dele awon yo na to fun lara ni poju ke para dare ni o di dodo nitori ko se ba banle ni ti o le wo sade sokale ninu moto lai ni pa lara poju fi ohun gbogbo le dare lowo okan poju o bale titi ti won fi dele bi lara se gburo moto ohun lo sare jade ninu ile bi won se n wole ni lara sare bomi tutu fun won oki sade ara sade ko ti o sese wa mo daju idi ti poju ko fi fe mu ohun dele ni poju ko je ki o fe ri ti o fi n fi lara ran sade pe iyawo ohun ni yi ko sai to fi sade na han lara gege bi alajo sisepo ni le ise ti ohun ti wa si ilu aye gbege oju sade kore lowo ko le mu mora ti o fi yara soju abe ni ko pe emi ki se alabasisepo poju o gege bi o ti se so iyawo afesona re na le mi se poju yara ge mo lenu wi pe ki sade ma dayopon yorin sile ohun re ko jo ni ajosepo ri o wu sade be looto sugbon ko wu ohun gege bi erongba okan re sade dide wuya o si doju ko poju pe ere lo nse nitori itire o lo nse gba iwe isipo pada waba ni aye gbege ekuro ni alabaku ewa ohun na ti de bi awon ko ba jo loro po tele kini ohun le wa silu ti ko ti laju ki poju ma se ni lokan pe ohun ba sere ni o ki o tete toka yara ohun fohun na ohun o ko orogun ni tohun lara o soro o sa akajoko o se rere muse muse ni dare ni ko ni bojumu ki sade taku soko oloko lorun ki o ma daarin awon ololufe meji o olorun yo pese oko fun ki o wa oko tire si waju sade ntomi loju poro poro okan re si gbogbe lara sunmo o fa lowo o si dan pe sisita sade oro yi o ti ton teniyan le ma sokun si
eno ju yin nu hun ori mi gbe aya mi si gba bi e ba ti le ma ba wa gbe lai ni fa wahala se ina mo pe okunrin le laya meji sugbon o mo fe ki eru daada ki e to se o emi gba fun yin lati je iyawo leyin mi hmm oro si lara so yi o da omi soso si awon mejeje lokan dare nronu ninu okan re pe nje o sa je pe meji obirin adenubi nje ki ise etan ni lara nse lara na lo toto opo julo ni bi to joko si ti o si so fun pe ki o ka owo kuro leran inu ogbala aye ogba ki o ma se ronu nitori ohun to sele lo le gberu awon mejeje ki o fa aye gba sade ki kuku se pe nitori enikan lo fi dabe tele enikeni ko so nkan kan mo ninu awon meteta titi ti lara fi se onje tan ti o si pe won sori tabili lati wajo ni role ojo na ni lara so fun poju pe ki o je ki awon gbe iyawo yi igboro aye gbege poju ni ki o ma sopo lara ni ohun ti o le bi ohun ninu o ni ki poju ko ma se bi obirin o wole lo o si mo aso fun sade lati paaro awon meteta wonu oko won si ba faaji lo enu sa n ya dare ni fun iru iwa ti lara wu nigba ti o di ale poju fi yara han sade lati lo sun lara yari pe ko ri be ko si awo kokan lawo ewa ifa lo wole to o si di dandan lati to wu oni o n fun laaye lati lo sun ti sade se o kuku mo pe o le losu kan ti ohun ti de ohun ti ohun si n fe olorun ti se fun awon je kemi je o lo ma mu ayo dun o pe eniyan ni ki fe ki elomiran je lara ohun ohun ko fe ki omo ohun je omo ese kan yo depo ko sigiri fun sade bi ko ba ti wu wa jini lese oni bi o ba ti faramo alejo diago meji oru ki o wa faramo ohun na di ile mo looto poju ati sade mo so yara kan na nigba ti o di ago meji gege bi adehun ohun ati lara o wo yara wa ba lara ni ki o je ki awon jojoko nitori ohun ni oro kan lati so fun lara bere oro pe ade poju mo ki opo riri loni ni oyun inu mi di osu kan o le ojo meje o ko meye to su mi si o fi fi ife han mi looto o so pe o ti ni yawo kan tele ri o moye obirin pupo bi inu ile wa yo ti se wa ma dun pelu iyawo mi tuntun oni mo fe ba o so mo si to fi asiri laye pamo si o lowo bi o ba wa gbe iyawo mi le mi lori iwo yo mo pe ki se gbogbo obirin lo ma nforogun poju ife mi si o ki se toju lasan bi ki ba se pe olorun ti ko awa mejeje po latorun n ko le gba ki obirin kan ko wa wo si wa laarin ki mo si soro ni bayi ati je ara wa lomona mo fe ki o wo bi igbesi aye omo eniyan bo ti se ri o toka si ara ogiri bi igba ti o fi nkan kan juwe lojiji lade poju ko ri mo ojoko loju kan lori ibedi ara ogiri funfun pin ori tititi joju lojiji igba ti awon mejeji jo se igbeyawo igba ti won jo pinu lati gbe ogun oloro bi titi se fara re sile lati lo sewon nitori itire bi orebirin poju bo se baja nigba ti titi tewon de bi titi se ku bi titi bo to se tun yoju si ti o se nbe lati sunjo ma gbe bi poju se ko jale bi o se ko lati tun ma yoju si mo be ni iran na ka kuro lara gana ti pon ni lara to ti joko legbe re lori bed aya poju ja obi lara pe bawo lo se mo lara dide lojiji
o si nawo soke lati e kan na owo o lo ti yira pada ti o fi de e kan na ese o dudu de ton pelu ila pele oju re o duro ni waji upoju bomode ba de bi eru isele ru ba o kunle o ngbon mole ni waju re lara ni poju poju sebi mo ti ro sebi mo ti ro wipe o didodo ki emi re ma mi re ma gbe o ko pe ko ri be ko ri be mo ti faju lohun bayi titi lo laare titi lo laare ni yi emi ki se lara titi lo laade poju ni mi asiri nla le laare awa mejeji bi o ba si keni keni mo nipa awa mejeji ojo na lajo na lajo nlo ti wo na yo ku ore mi ati wo o ti di menu mo kosi kosi ohun ti o ti sele si o ti n kori lodo ogbetade lodo ogbetade lojo si lojo si mo mo pe bi o ba pe bi o ba pe mi ko ni da olo mo si ri pe ori mi eran nile to se bowo mo tun ro wo ni pe eni teyan ba fe ro ki fi ya je mo gba pe asise ni ore se ni ore birin re se emi ni mu emi ni awon oga re lati se oni po pada ki o le fi ilu sile ni bayi mo so fun o pe omo ore se mo ore si mi lara ninu ati pe iwo kan ni okan ni okorun mi iwo si ni baba awon si ni baba awon mo iwo ni ati yan mi lati yan mi lati orun wa ogunlogo ogunlogo lo wa po lodi aye ti akoku iwo owo olojumari nigbati akoba si akoba si iwa san lori epe a ko le lo soron tara iwo na mo pe iku re ni mo gba ku wo papa leyin osu kan ti mo di odo re mo ti ri apere omo wa wo ki ashi ki ashi laarin awa mejeji ko bodo si eniketa yato si olodumare ti o wa laarin awa mejeji okukumo pe ojumeri le mi bi o ba se si ti na fo enikeni bi o ba se si je ki o si edala yi koko gba pe ojo na le mi re yojo to olodumare woke ki o wo le minute re laye ati leyin iku titi lola adepoju

0: ori kini na lati bere loju iwe kewa akole tin be lori kini ohun re to wi pe titi lo la deru jeje mo daran egba mi o morogo njo se gbo so a se so poku nsa ya laaye laaye o si ni won gbadọ so oni bi mo ba so ikutide oni bi n ko ba si so ma pe laaye bi mo pe se pe okan mi o le ko won so eru ku ni n ba mi morogo oro mi di mano ni awo o di mano ni awo titi lola o sa ti dara oro fi mi lorun sile ko je ki ja yi ori mi okusa ni o ba yara aye lenu mo o ti to ge ki le yi he mo lele yi lode o ha riru eyi ri o e mo ni yi oga ha mo sese mo poju akirika o ma riku se bo lorun oba nikan olonko won yo afai degbe jina nla rabuke okere mo ti dedo jina mo ti reja to yaro amo emo le yi mo oriru eyi ri o oju akirika mi ti re emo po ase lo to ni pe iru wa ogiri wa oni gbogbo awon eyan ti ma nwa pati iya agba si ma so fun wa digba ti mo fi wa ni kekere pe awo oku a ma wa na jalale o iro ni mo pe papa nigba ti iya agba ba ti sotan oro iroko to wa didi ayun re loje ti ma njade lo ti yo ma ko ri pe igi kon be loja oje asi ma ja ayun re eje ni fi rofo iroko jangba ti kita soje lasan o ni mo ma pe ase ko ri be ase awon oku a ma wale lati be lewo lojojo ojimo looto titi lo laji olowa ase mi ni kaye afi gba ti o wa gbogbo ona lati to pada wa ile leyin igba to siku tan ase wa ala kekere ko ni okunrin ti oju re ba nsa na mabo o lo ma nfa lese ni pati kini kin si ti se kesi ti mo kin ki lo foju mi egbona bawo ni titi lo la se ko sinu awon oninawo ti won fi gba wa mejeje po sori ijoko kana lati je ki ohun je alaga obirin ti emi si je alaga okunrin looto ni o bi oloju merin lawon oku ko so ti won o le da lara ase oku le mi re jo ngbele latojo gboro wa temi re jo sun ta si jo nji bishadi o ba wa wa lati wa wara re mo mi lorun ko ha bawo ri won se mo eru ere titi lo la se o si tan mi tan mi o tu pera re ni lara ha bo yo ku meji ni mo ti le ba gbele bo ya shadi na ti e ti ku ni ilu wa ki o to wa ba mi bi o ba si jebe a je pe arin oku ni mo nsunu e wa gbona se bi titi lo la ti le so pe ohun feran mi ni ki wa lode to fi so oko sori ipanu logojo oru eyin oni pe o ti lo kuro lori ibed oku tu re lasan le mi re jo nsun boya ibasi ti yowo kowo o bi ki iba se ti sade to de se bi ohun na lo ni ohun gba gege bi enikeji o se lo to lo wi awon agba to so pe ori saje npe meji obirin o denu se lo to ni pe bi iya le baba oko re fe birin le o na ni yo le lo bi sade ba wa mo eyi nko ari igbodo wi amo seun e wa gbona ki la nfa ni iyawo ti eyan ni to je pe oko ko lase kankan lori re bo ba wu a jade lai so foko ojo to ba si wu lo le pada wale bo wu o le ma wale laarin osu kan ta lo fe bi ibi to lo mo wa doko ba nge ti han yo ah mo wa doko to kan le egbo lasan bi aja ti o si le buyan je mo wa didirin feni ti ko se be ojojumo ni sade n bere pe nibo ni yaali ohun wa oni nibo lo lo lai dagbere fun oni ko so se ti mo fi le ewe ti mo fi le mo wi pe nko mo ibi titi lo lalo mo daran ojo wo ni mo fe mu iso inu eku morada igba wo ni mo ku oni ku igba wo ni sadi oni mo lai je pe emi ati titija lai je pe o se gbolohun aso kankan pelu orogun re keyin o kan sadede pora lori bed la toju ala ha keyin o si ji saye tan ki ala si se a se iro lasan lo npa fun mi pe oyun omo mi si wa nikun ohun a se ko le wa mu iroju baba ijaya fun mi ohun lo se da wale iba wa ni maku oni iba wa ni nkan asiri ko ni di nkan gbangba lose to koja ohun lomo kan to bi tele ko to ku ni josi ohun lo fo sole to ku kini kin wi to ba de gbogbo ise re latayin wa tele kokuku jote yen gidi o si ni nko gbodo so oni bi ohun ba si so oni ma pe laye bi mo pe se pe ona wa da teyin o fi ni so ninu eyi won ni be eyin o ba ku e kan oni omo eni ni si igbe ni si omo ohun da bayi bi ya re lo ti mu lo nisisi ta lo mo ohun teyin le bi ohun da o ti no lo bi oko o su sade ti pe o tun ti le ojojumo loyun pariwo baba omo kiri igba wo ni sade oni mo baye mo mo wa gbe o ha mo mo ti doko dele danimo o mo ti gbe sara mi koja amosalasi mo ti fi wa gbere foku wale o mo ti lasiko yi ni ile ko to ti tele lo rora si je ko se ni kokon to wale rara o logun pe ta lo nsilekun ko gbo ohun kokon o sare lo si bi ile o si wo nkan ko lura won o lo si yara asade lati wo boya ohun lo wa silekun fon fon fon o ni sade ti sun lo o lu pe pe pe sade da nla toju orun nigba ti poju si ti mo pe ki se sade lo silekun o rora palekun yara asadede o pada si yara eru bere si ba le kan na lo kan sokan okunrin o ti ilekun re wo ki o ma ba wa di ohun ti sade to fi le wole lojiji lati gbo ohun to nwu lasiko yi o lo roro nipa titi se bi titi ti farahan mi keke bi apa mi da bi mi kan ni mo pe jo gbele bi o ti ni nko podo so fe da la ye kankan ko sa gbo lenu eni kankan wi pe mo tu asiri latojo to si ti pora ni le ni ti sade ti bere re bi mo se nji sade sebe be eni mo nji si poro ko sa ma ba mo kankan na ni kini ti tuntun fe so pe mo tun fi sohun bayi ti yo to fi ma deru ba mi ah eyi ma wa lewu ta ni mo fe soro yi fo ko ti pari oro re ti o fi gbo ko lara ilekun o bere pe ta ni nko lekun sade dan pe ohun ni ade poju lo siji ilekun o si se kilo ade te tun fi nti ilekun mori abi iya le mi ti de abi e se nkan mo je agbo ni sade o ti gbo esi okan to fi re ibere mi fun oko
1: FM 94.9 Yoruba dun na leto Yoruba rewa Yoruba wo mi jojo iwe tambabo e ta pe ni tire leyin ku latowo ojogbon kowe koton le banjo akilabi babi npe ise mo pe o kadeda ko ba nlora emi ba bi npe apa kini iwe ohun ni tire leyin ku nigbati apa keji re to je alejo oran mo ma so lopolopo gba lori eto wi pe ogoro na lawon oloye omo orilede Nigeria ti won gbo eto yi Laughter House, Premier Hill, Okitente Mokola Nilu Badon, Uno Lawa Ileri, 32 FM 94.9, Yorubadon, Uno Litu, Fungbogbo Enyo Lolu Fewa, Telori Ofe Lati Gbowa. Abela Kotun Yali Yali, Ati Gbogbo Awon Lolu Fewa, Ati Won Shagba Teru Eto E, Adupe Lowo Yin, Fun Aduro Ti, Tonte Koriya, Eite Man Shefuwa, Lori Eto E, Ino Oni Eton Wo Yin, Eje Antu Fasiko E, Ki Ntu Kesi Gbogbo Enyo Lolu Fewa, Mi Ino, Ti, Aanra Webe Si Yin, Lati She, Onigbo Wo Eto Yorubadun, Kolete Si Wajuni, Masoju opole nijejo opolopo awon mama wa ati baba wa ti won pe o na na ti so wi pe awon ti kefin wi pe lara oni titi ori be ni tooto amo ni bo ni titi lo bayi oyun ti di osu 16 ne kun sade se odo ko dele dani mo ni tooto bayi bo lo mo se waye
2: hello
1: e ka le ma o
2: e ka le anti
1: ya bi n pe e ka le ma
2: e ku eto
1: yes ma
2: oro buru fu o e ri e ni zo ti ni na to ga pari e la na tala fe na so fun gejo n pe lara ni sisi o ni e be ri tin pidan fun oko e ni nsin o ni pidan fun
1: nibo wa ni titi mo ri le bayi
2: o ti pawoda
1: nibo ni titi lo
2: ah o tun ti pawoda nu se won gbe bi kan ni e ba tegun won ma ba rin
1: amo lohun o le foko ohun sile
2: o tun tun bo o tun bo o tun o tun pawoda ni
1: oda
2: o tun pada bo
1: oda se mo eja tu welomi eja welomi 0809 7949 0906 2949 se se n gbo wa fun gba akoko ni
3: amu tin gbo yin ti pe e te ka tan yen mu gbo ṣugbọn mi kin wole
1: ohun ami ti wa wole lale o oluwa o se o
3: mo ba n gba ti program baba paro n
1: to love mi nu love mi love mi
3: gbo e mo ma n gbo
1: e se ma
3: e ku eto
1: adupe ma
3: yes
1: a n gbo yin ma
3: mo kan ni kiki ni o a ba yin lo a foko ba yin lo
1: e seun a e seun adupe e seun e je melo mi bi hello iyan o duro hello
4: e ka le o
1: e ka le o
4: e ku eto
1: e seun ruko yin ati bi te
4: ti e ni wa lagbara olohun
1: a se
4: pele yoru ni lato yi teri oro te we ten time nkan temi kan ri nbe ni pe ko ye keyin oloju kokoro gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lójú kòkòrò àlejò ọ̀ràn náà ni ó padà gbà sínú
1: yín
4: àlejò ọ̀ràn ni ó padà gbà àlejò ọ̀ràn tí ó padà gbà náà ló gbà wọn
1: ẹ máa bé tó bọ̀ ẹ ṣeun pọ̀jù ti gbà àlejò ọ̀ràn pọ̀jù ti gbà àlejò ọ̀ràn báyìí
4: ó ti wà láì ó ti gbà àlejò ọ̀ràn ó máa bá yín
1: ojú
4: kòkòrò rẹ̀ ibi tí ó bá a dénú
1: ẹjẹ́ àti wẹ̀lú míì lójú là Ọlọ́run ní yanjú rẹ̀ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti pè wá.
5: Mi ń sọ Oyè Dèjì láti Ọlọ́sàn.
1: Láti Ọlọ́sàn, à ń gbọ́ yín mà.
5: Ṣé mọ̀ pé à ń sọ ní ìjẹjọ pé
1: bẹ́ẹ̀ni
5: ara ni títí pé ó pàwọ̀dà. Ẹ mọ̀ pé mo sọ lọ́jọ́ ẹ̀ mo ní pé nígbà tí pọ̀jù lọ bá abọ́kù sọ̀rọ̀.
1: Ìgbétadé.
5: Mo ní pé pọ̀jù ní ohun àti máa yẹn sọ̀rọ̀ ó jọ sọ̀rọ̀ pé títí ò mọ̀ kọ̀kà ẹ̀jẹ̀ pé títí fi di afẹ́fẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Tó ojú títí ní gbogbo tí ń ṣe torí pàfọ́n rẹ̀ wà lára pọ̀ jù. Ó mọ́ nípa pọ̀ jù ni.
1: Àmọ́ fínúfíndọ̀ gba ìyàwó mi ìbá ìtọkọ rẹ̀ fẹ́. Oyún kíni káti kíni yóò ṣẹlẹ̀ sí oyún. Ọmọ oyún oṣù mẹ́rìndínlógún tí wọn ò bí. Ta ní bẹ nídìí ẹ̀ sọ́mọ ni ò wáyé ni. Àbí hello ma.
5: Ó wà ń bẹ wọ́n gbá yín
1: mà. Àbí Sadé ti lọ fara káṣá. Àbí lara náà ní bẹ nídìí ẹ̀.
5: Lara ló wà nídìí ẹ̀.
1: Kí nìdí sẹ́yìn fi sọ bẹ́ẹ̀.
5: Dẹ́mọ̀ pé torí pé ó ti bá kìíní sùúrù ó ti bá kìíní ló pọ̀ ó ti bá kejì lò pọ̀ tó ó ti mọ tó fẹ́ ṣe.
1: Àmọ́ náà ló yọ̀ǹda rẹ̀ fọkọ rẹ̀. Ó lágbára láti yí ọkọ rẹ̀ padà pé kọ́kọ́ òun ó má gbà á.
5: Ẹ mọ̀ pé ó ti di afẹ́fẹ́ òun ẹ mọ̀ pé ó sọ ẹni ó bọ́ sọ̀rọ̀ ní ara òbí erí.
1: Lódà.
5: Ṣé ogun tó ju ẹ̀rí pé kò gbọdọ̀ sọ.
1: Ẹja fẹ́lòmíì náà láàyè. Àwọn èèyàn ń bẹ lójú òpó ayélujára wa ẹ dákun ẹ darapọ̀ mọ́ wa ń bẹ̀. Ìbá ń ṣalábàápín ẹ̀ ojú gbogbo òpó ayélujára wa sóńsó mídíà wa ẹ bá ń lọ ọbẹ̀ ẹ dákun. Facebook, YouTube àti Instagram @32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀. Adébọ́jẹ́ Yusuf alàgbà níyì Adéṣínà ẹ ṣeun Olúwakẹ́mi Deborah wọn ni àkúṣe takuntakun ẹ ṣeun àdúpẹ́ wàwa náà kí yín tẹ dúró tì wá ń bẹ̀ ẹ ṣeun ṣeun ṣeun. Màmá mi ọmọgùsóyè Rọmọkẹ́ ẹ ṣeun ẹ lóò ẹ kàálẹ̀ o ìyẹn ò dúró ń bẹ̀ ẹ kàálẹ̀ o ẹ lóò. Hello. Hmm. 09062009 ekale o.
6: Ekale o.
1: Ekale sa.
6: Nipe kuse o.
1: E seun sa oruko yin ati bi te ti pe wa o.
6: Segun lo so lati Elebu.
1: Alagba Segun lati Elebu. Hmm.
6: Olorun sanu awa okunrin. Ti aba ti je oloju ko mo lo. Bo se man pada o won pada gbe alejo ni. Ọlọ́run
1: ṣàánú ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣeun àdúpẹ́. Wọ́n láwọn ọkùnrin tó bá ti jẹ́ olójú okò mú ò lọ. Àmọ́ ṣáwa lè sọ wípé ṣé pọ̀jù jẹ́ olójú okò mú ò lọ? Ṣé alágbèrè ni? Ṣé oníṣìná ni? Ṣèbí bákan náà ni ó ṣàpadà fẹ́yàwó? Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti kú. Hello. Yes sir, ẹ kalẹ́ sà. Ẹ ṣe orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
7: Wà á ṣe mọ̀ lórúkọ mi mọ̀ ń pè wá ní ọ̀gára first time call out mi.
1: Èyí
7: ojú
1: òpó yín. Ojú òpó
7: yín.
1: À ń gbọ́ yín àgbọ́ yín dáadáa ojú òpó yín.
7: Bẹ́ẹ̀ni ok. Bẹ́ẹ̀ni ok. Ṣé ẹ ti ń bọ́ mi báyìí?
1: À ń gbìyànjú ẹ̀.
7: Ok ma. Ṣé sọ pé wá mo ti ń kọ́ yín hàn well. Question me about this thing is that most men are getting restrict arawa.
1: Hmm.
7: Don't show me. Hmm. So that is so bad. So this evening, I know my mother, my mother in rural Kumai. Already, what she every year had, so that if she didn't buy it, what is certain boom arawa? Because last week and before that, it's not even over any money, and only then see. It's something that is mysterious. Then they go first to the world of Ozim.
1: Eh?
7: So, we never can tell. So, could think of what they happen now.
1: Wow.
7: So, that is why I say, I'm buying a lot.
1: Wow. Eshego. Eshe, Modupe, Eshe, Wala, Umbara. Wọ́n ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ pé wọlé fúngbà àkọ́kọ́ ni ló jẹ́ ń fara ká mánéjẹ̀ láti gbọ́ ojú òpin. Hello. Yes, sir. Ẹ kalẹ́ o.
8: Ẹ kalẹ́ àti bí
1: pé. Ẹ bá bí ń pé ẹ kalẹ́, sir. Alàgbà ní yìí ẹ̀kalẹ́ sà.
8: Ẹ̀kalẹ́.
1: Yes, ba.
8: Nítorí pọ̀ jù gẹ́gẹ́ bí olójú kòkòrò. Nítorí pé tíyàwó bá kú, ìyẹn sàmàrì bárì. Ó kàn jẹ́ pé títí jẹ́ aláwojúmọ́ ni, tí kò jẹ́ ríbi tó fẹ́ dà sí. Ó gbìyànjú náà, ó kúrò nílùú tí wọ́n ti mọ títí. Ẹni tó lè lọ fẹ́ new person ni títí ló change sí lára. So èmi ò rí gẹ́gẹ́ bí olójú kòkòrò. Tó bá kú lójú kòkòrò ni dúpẹ́ wà ń bẹ̀ tá ń ṣe sí tí ò mú dúpẹ́ àti gbogbo ibi tó ń lọ tí ò sì kankan. Ṣùgbọ́n only one bet for life now. So in your report you get your legal kokoro.
1: E ko wo la wa ri ko nbe bayi e ko wo leyin fi ko wa bayi kini nse
8: e ko ti mi kan ri nbe ni
1: yes
8: bo ti kiyan ni suru to ona na ni ko ma dare eyan because oku to lagbara ju eyan lo kini a fe se
1: to si
8: o ti lo le aboku soro
1: o ba pade
8: to ti ro pe won ti bi se ogbe si na o si dule lorun ni
1: ha
8: yo ma gbadura na ni en tolorun ba ku yo lo ku yo
1: e seun adupe 32 fm 94.9 Aoke tente Mokola na la wa Laughter House ni Premier Hill ni Mokola nlu Ibadan ibe na la wa egbojo opo yi ntana ntana e ma gbagbe e dakun e ba nso fun gbogbo awon ti won belegbe le wa lotun losi e ba npe won e call won e so fun won e ni wi pe eto kambe to ye ki gbogbo wo jo ma gbo Yoruba dun o na ni hello e ka le yes ma
9: hello
1: e ka le ma o
9: e ka le ma
1: yes ma uruko yin ati bi te ti pe wa
9: o lori ate ti pe lo to apata
1: lati apata ise ma
9: be ni ma
1: an gbo yin
9: e wo eni ori da po gege bi oloju kokoro ni eri gege bi oloju kokoro rara because o ti ni suru to eyan ni gbogbo wa emi ko ri pe titi ti yara ju lati fara e han ka to ko si so tun to to ni je o n le wa la lara bono kini o le wa la ikola o se wa ma ba gbe de yen ah o fun re da bale o fun re da bale sugbon na wa la sha o e ma be to bo
1: ami olohun la bo leyin oro oyun nu sade o se je bayi ki lo ko oyun osu 16 hello
10: hello
1: e ka le o
10: e ka de bi pe
1: e seun sa oruko yin ati bi te tin pe wa
10: oruko mi ni ze lati omi adi o
1: se n gbo wa ketekete nbe dada
10: lagba olorun lagba mo ti pe pe lati lati mi lo wole ajo bere program lati pari ni ijo pari jo
1: e se mo dupe ero lo po loju la ise ku fe wa ko ni reyin
10: akoko eko ti eko ti story ni kokon ko wa o kokon ko awon ti won taja ninu oja o ko won leko
1: awon to n taja ninu oja
10: eh to wa ninu oja
1: e sa wo e sa wo
10: se ko se gbo awon eyan to n wonu oja yen gangan ni eyan ya gbo mi
1: ba gbogbo agbaye n gbo yin sir gbogbo agbaye n gbo yin
10: eyan to n wonu oja yen ni eyan opolopo awon elomi elomi a mo mo kolu yi a fe wo boye ma be ohun be ba be ke wo pe kini kan ni ibinu ibinu le ni elomi bo wa bi ba wa lati nu gbo
1: su
10: wa sinu oja te ba de lo si mistake o le fe nkan ti o da si yan lara Tewari poju. Mistake je yo kan to si. Kani di e mi ni.
1: Ok.
10: First time ki yu. Okun ye ti mba soro. Mba ye ti to ti mba soro. Iye ko ti ase. Ko ti gba. Kalo ti gba ni bugo. Ko ba yu ni shele.
1: E se yo wa rorun. La ti je kwe ke. Ako ku si wa ko si lo da un ti gbo.
10: Seri. Ye ma gbo kalo ti shele. Seri yu. Ko ba yu. Ko ti shele. Ni ilu pori. Ti wan ti mo gbo story ye. Ilu ye bi side away. Yẹn ni mo ti gbọ́ sórí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ni nǹkan tẹ́ka ó pàtẹ́ ìmọ̀ tẹ́ka ló ti àṣẹ́ẹ̀tì ni ó máa fi lọ́kàn balẹ̀ yóò gbé gbogbo ẹ̀rù yẹn kúrò ní ojú ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fún ẹlòmíì láyè
1: ẹ ti gbìyànjú dáadáa ẹ ṣeun mo dúpẹ́ àsìkò yẹn náà ti sún mọ́ wa púpọ̀ dáadáa hello ẹ jẹ́ ẹ tún fi àsìkò yìí kí n tún fi ké sẹ́yìn èèyàn wa gbogbo pé ètò ìnílò onígbọ̀wọ́ alàgbà Kọ́ládé ẹ ṣeun bẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa Amara ẹ ṣe àdúpẹ́ ojú òpó ayélujára wa àwọn ń bẹ ń bẹ ẹ jẹ́ ń gbìyànjú ìpè ẹyọkọ̀ sí i. Hello.
11: Hello, Aunty
1: Zimu. Yes, ma.
11: Ẹ rí oyún yẹn. Títí màmá ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ó fẹ́ ti kọ́ ọmọbìnrin yẹn lọ́gbọ́n wípé èèyàn kì í wojú mọ́ pé yẹn kàn déédé bẹ́ mọ́ èèyàn. Ó màmá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, òun ló bu. O le jẹ ọ̀nà kó ti nínú ó dẹ̀ le jẹ́ kó ló gbọ́wọ́lé oyún yẹn.
1: Ẹ ṣe ma.
11: Tàbí ń pàtẹ́ pé àwọn méjèèjì ló gba ní ìbálòpọ̀. Ẹ mọ̀ pé òun sì ti dabara méjì. Ó tó láìpẹ́ nǹkan ọba oyún tinú yẹn. Àfi bó bá tó bá sọ bọ́pọ̀ yóò ṣe ṣe lókun.
1: Ó dà ẹ ṣe mọ̀. Ẹ mọ́ bínú ojú òpó yẹn náà ló kọ lura wọn. Ẹ mọ́ bínú mọ́ mi. Oluwa Kemi Debora woni sade gan lo fa wahala funra re o woni nigba to kokko pade titi nile poju gba yen lo ti fa wahala funra re to na so pe eyin awon jo loko ni hey hello inye oduro hello hello ojo opin hello ojo opin yen kora won lesson e je ngbiyanjo eyo kan yi ki ndide lori eto lale yi hello
12: hello e kale o
1: e kale ma
12: e kweto
1: e se ma
12: an gbadun yin ni gbogbo gba o
1: e se mo dupe oruko yin ma
12: ti ma ri ipele mi se oluwaji lo nsoro lati aroro
1: lata aroro aroro kole
12: aroro yerokun
1: yerokun ni e kale se ma
12: ni e kweto lo a ma ran yin lowo
1: ami jesus
12: a ma ran ohun yin lowo
1: amen
12: cherry titi o fe fi ko fola sade logbon ni
1: chai
12: oyun nu eyen o mo npa e to ba de wu lo ma je ko bi
1: to ba wu lo ma je ko bi
12: tori fala sade ti fi owo ara re fa wahala
1: lona wo
12: ta to ti debe to ti ri pe demand ti ni yawo o ye ko fi sile ko ma lo ni to tun wa claim pe eni ti o konu siri oko ohun ni iyan o de konu siri bo boya tori pe dapo gentle because o ye ko na le insist pe ohun o konu si ohun o de fe fe o fi ko logbon ni
1: e se ma
12: jo bombe
1: ami won lo lo wo jo bombe lata roro yerokun Abdulwali Atu oni mo si ni bi iseju meji si ama je ntaja laarin iseju kan sira won ki n padade ki tun fa won ololufe wa lore ofe e ma gbe kuro nbe Yoruba dun si ntes waju 32 FM 94.9 e ba lo soju opa yelu jare ba yin radio yi oke e ba so fa won ara ile eni won je ajo kogbon laarin iseju to ku imu nbo
13: ma wo mi bi mo se fe yin
14: mo n gbo 32 FM
15: 32 FM 94.9
16: me that Guinness, make I take small.
17: No worry, this one serve go reach us.
16: Reach us get? How?
17: My guy, Guinness know they high joy, oh. This one now the new 44CL can. It dey bigger now. Same bold taste with more Guinness to pour and share.
16: Guinness know they ever miss.
18: Guinness Foreign Extra Stout. Still bold, still black. Now with more to share. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18.
19: Last boss, oh, last boss. Enter with your change, oh.
16: Ah, driver, wait, oh! Itunde, do fast now.
20: Boss, no fee leave us, Joe.
16: Eh, make with that.
21: Time no dey wait for person, oh. Now, why for Betano, everything are sharp, sharp. Play, cash out, and win big. Download the Betano app on Google Play or Apple Store, or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
22: Gbogbo ojo ni ibere otun. Ibere otun lati sa gbogbo ipa re. Sagbogbo ipa re loju opopuna. Sagbogbo ipa re lenu ise. Koda, sagbogbo ipa re laarin awon ti e. Bo se ile ijo, sagbogbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju. O sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo. Iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo. Live it 100 MTN.
23: Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga sese agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke kasi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbo leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o
24: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
25: Power Oil, Power Oil.
0: ever pour a can of Guinness and think that's not enough to share with someone?
23: Not anymore, my guy. There's more in the can now. More bold flavor. More to go round. Cheers.
0: The new Guinness 440ml can with the same great taste in a bigger pack.
23: More to enjoy. More to share. More Guinness. The new Guinness Foreign Extra Stout 440ml can. Now you can enjoy more Guinness. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18.
13: Ma wo mi bi mo se fe yin.
14: Mo n gbo 32 FM.
2: 32 FM 94.9.
1: Eje n ki wa kaabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9. Hello, Ekale.
10: Ekale.
1: Ekale sa.
10: Je re mi o mo why ti boy do fin for problem o.
1: Eh.
10: Ti o ba so fe ni kankan ko se ti o mo igbopun ni ba gbele.
1: Sororun be, sororun.
10: Gbogbo nkan o ti mo lo, yo mo lo bo se ko lo. Tumele to wa lo ko re ti wa lanzi ti o to o so nkan fun e ta so nkan fun e o rojo nu le, o pa ru eh o ni paramo wo le se. Ko je ko pe ti anje nu pa

go go go go lohun agogo dugbe dugbe lohun akeregbe opun alapa laba yi ni bata n roti e afefe lele o ti ya wa ma gbohun mi regberi okun iwo e fufu lele o da na wa ma gbohun mi regberi osa iwo osoje iwo oseje wa ma gbohun mi roko ti ole o fala fala baba igala mi lami arole baba ojo eje olola tin ba won sakeke eje olola tin ba won kabaja edi an benu jeje eje olola tin ba won wa ko demu igunugun gbageruru geruru akala magbo nda bage bage gbigbo nta je ki kon ta gbo didere nikan ni ba won keti e ni meha meha ade nla fin mo ba o ileke la fin mo joye ta ba ro mo eru ewon la fin mo ru won usman aruna nloruko temi deuni oniro odunun yin na re o oniro odunun re ti oni ba won fo won banu je laye fa abada o mata mata we mo tun de ara ma san wa fori onigbese ke mo lo nkin yugbe e ka ale o eku de di asiko yi eku ataro eku ati je ati mu ta n ba kiri eh edumari aku pe mi ati yin lere ko ni baje o ire fun yin ire fe mi na ire loni ori yin afire lojo gbogbo iwo na mori e dani o dori e mu ko so tele mi lori mi o ni buru leke leke dati en bi to ti funfun nene aparo dati en bi to ti pon roro ogare alarambara ni afawo ti o ba ri ni oni gba ara un na ni mo gbe wa ka yin mo le 32 fm 94.9 lale to ni o ikoni 32 fm re ta kale suke ti nte premier ni mokola mbadan ikoni aderin posunu yin na ni ori mi oni buru ori yin oni buru o gbogbo eni to nla anfani ati ma gbo mi lasiko yi lale tu ni ori yin oni buru esa mi o ko ma ba da bi en pe ah iba ton so ibo ni wo wa sami adura yi ori yin oni buru ori awon omo mi oni gbabode mo de ki gbogbo muslimi ati muslimo wi pe aku omoro odun a ba wa laye dera obe oni sele ayan nu ni jaso odun yin elo ni disappoint oluwa oro ni danu lori ina lojo odun o tori elomi gbogbo kan ati set tan won ma deran lowo bayi afi iwo lagbada aye dande oni ri be lapo odo tin yin o jari esa mi eyan na eni kan rerin be yen ko sami ah olohun ni je ko sele si e wa mo padura gidi ni bata won alejo ba de tan ni o ye gbo nje jade te wa se n salaye bi eh ah abe ma ri nkan to sele ni a n dana lowo olohun lo ti e lororo odajo oyan gbogbo eran lo ti danu te ba be seyin kule nbe yen ma ri nbe gbogbo e ti yiye pe a de le fi serve yin mo seru e lo fe so ko ni sele si e o jari e wo e je asu gbera lale etun ni inu bo la nlo iyen lori eto yi tun ga lale yi ti ma tun ti mu oro to nse ni niyan oro to nya ni lenu ti ma tun ti mu wa lale eto ni ilu bo gaga la nlo a n kuro lorile ede nigeria ni be ni itan ti mo fe mu wa lale eto ni orile ede france lo ti sele france ohun lo ti sele aye le o omo eyan buru o omo adamo soro ewo ah gbogbo eni ba n gbero ka si yin to n gbero ka so mo yin olohun a ba n wa nkan gbele won lowo tan fi ni roju raye ti si yin mo n bona e ku kale

mo yi odun to se pe seyin iyen lorile ede France awon ebi kan be nibe awon odun ti mo nso yi mo nsoro nipa 18 kini kan before 19 something something ko to wa di pa wa lawon odun 2000 bayi odun ti mo nsoro npa e lale yi a itan ti mo fe so lale yi o sele laarin e je ka ni itan yen ka mo lati bi odun 1849 oun ni itan yi ti bere molebi kan ta le pe won ni molebi monia ta ti ri iya ninu molebi toruko tohun je Luis Monia pelu oko e a le salaye molebi won gege bi molebi kan to je wipe gbajumo ni won olowo ni won otokulu ni won ilu mo kadan ni won pelu koda ton ba ni afun ni mawo be e le daruko molebi iyen mama je gege bi alaye e le pe won la fun ni mawo be nibi to wo yi pode gbajumo nbe arabirin Luis Monia yi o bi omo okunrin kan fun oko e ti oruko ti e nje Marcel Marcel ti mo nso yi ohun lo lewe o keko o de gboye koda agbejoro ni onise lowo bedere o laburo obirin kan oruko aburo obirin a ma je Blanche Monia ti won bi ni odun 1849 ni won bi omo obirin ti oruko en je Blanche yi itan ale tu ni o dale omo obirin yi lori Blanche ohun la le pe ni omo to ni wa irele ta ko to de gbe ko ta ko nlere omo to jade lati le gbajumo to tun wa ni teriba fagba o de je omo to je wi pe omo to wa lati ile to pe gbajumo ni won otokuli ni won gbajumo lohun fun ra e omo obirin to re wa daada ni koda awon eyan mo o je omo to ma jade gan opolopo eyan ma ri nita won ma ri lorisirisi bo won fe se nkan bi won pe o wa won fe se nkan bi o lo be o ye won si te ba wa woju opo Facebook e ma ri omo de birin kan be Blanche ohun le wo yen ni oju opo Facebook yen to re wa daada arabirin to re wa yen Blanche ni yen 32FM949 fẹyin loju opo Facebook aworan meji lo wa nbe loju opo YouTube na 32FM949 fẹyin aworan omo obirin to rewa ninu awon aworan meji yen Blanche niyan fomo obirin to rewa daada ti o de wa lati ilere orisirisi okunrin ohun ni won feran e orisirisi okunrin no fefe orisirisi okunrin lo nwa wi pe emi na feran Blanche ma fe amo nigba to di ojo kan ni odun 1876 abi Blanche ni odun 1849 nigba to ma di odun 1876 Blanche ti pe omo odun 25

o ba mu ya Blanche na beyin na se tiyan mole o da ya eyin na e bole ati mole re ye won ti le won mo ya yi sibe amo iya to ti omo mole fun odun me dogbon ojo me dogun pere ohun niya ilo lati mole lo gbe mi 15 days later leyin ti won ti ya yi mole han iya dagbere faye amo en kan soso to wa nu ebi mo ni a to le down gbogbo obere won ohun na ni Blanche o omoju abi ohun na ni Marcel won moju Marcel bale ejo tori wipe Blanche o ti e le salaye mo ila kaye o pe mo ko si opolo nbe mo ta fi dahun awon obere ko nse eyan lasan mo gbogbo nkan ti yi pada won moju Marcel bale ejo won ni kilode to ran aburu e lowo ko le bota oni a ko si nkan to ko hun ko lohun ti mole oni kede tun wa ma wo won si le kun pe ki Blanche bota hun ni o bota o ohun lo lohun a wa nu yara yen be amo won mo bi ti letter ti wa won kon fura pe o se se ko je kan nu awon omo odo to n sise nu ile yen ohun lo ko letter yen ranse oni koda Marcel oni koda lasiko gba kan Blanche ma so di jama won lowo a pa won ja ke se pa won ni ko ma bota ohun lo kan won ko wa nu yara yen amo nigbati won ma gbe dajo kale Marcel o da iwo na lo wo wa 15 months pere na ni ko lo lu lewon amo nigba to ya o won ni kan fi le ko ma lo ile to rohun ko lo ti Blanche mole o won ni ya won ni amo nigba na lohun won ni ko si ofin to ni ko rescue e ofin to ni be ko gba le lowo ya won ku sofin to so be e fi le je o ma lo le Blanche ko jara aye ko jero orun mo ko gbegbe aye gege bi awon eyan se n gbegbe aye mo nkan ti atimole yen ti dasi ni opolo ko je ko gbadun aye mo won gbiyanju pẹ̀lá àwọn dókítà àtàwọn ọ̀tọ́jú tí wọ́n lè ṣe fún ilé ìtọ́jú kan ló gbé títí tó fi gbẹ̀mí mi ní ọdún 1913 ní ẹni ọdún 64 years báyìí ní ìtàn Blanche mo ní àṣẹ lọ.

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gugu ori ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gugu wa o mojuba gugu se nse lapapo isensi oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju sosi to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro te le pe ni si 08032601 41 tabi 08053459223 odufa ti e lanfani lati mo bola sale yi o na ni odufa ogbe ate ogbe lowo otun irete lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogbe re terete lo difa fun odu abata won ni ko wa rubo nitori ogun arun awa lo ogbo riru ebo oru ogbe ru o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la abani lese o barisa odu abatari bi awon eyan baji tan je ewe eko won danu e bi an ba kole ko doti won danu odu abata bi an siga inu odu abatari won da si bi an fon sari inu odu abatari gbogbo odoti pata inu odu abatari won ru da si wala iwa su odu abata ngba odijo kan lo ba mu o kan o ba fi kun eji ogbale babalawo lo egbin ati doti gbogbo ti won ko da si inu yi o le di sele ru bayi ni da fa si waja ti babalawo da fa fun odo abata to pon sun to ye la o gbe lowo otun irete lowo si lodu to wu loju opon won ba ni ki odo abata orubo odo abata ni kini si ebo kini si itutu odo abata gbo riru ebo oru asen wa asen bo ko tojo ko to su ase wa latodo olodumare bi ojo nla kan si belule hire o eri bayi ati doti ati ga gbogbo egbin titimoti mu odo abata koda anu pata gbogbo eni agbara gbon lo patapata ase olodumare odo abata wa di sele ru o eri bayi odo abata banjo odo abata banyo odo abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odo

0: kan keji gbogbo osoro tin sele ese da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo ta le ni to kokko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini kan to se toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti re ni be fi bori ogun yi agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni today lo ni won tu ole no de awon ton so pe won tu ole no de njo gba waju won koja ni bi karubo ka se tutu eni ta je bade aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe lo to le bo wa lo to le tutu wa adua ki takura won an baba wa moni moni won ani mo to se lo loyo ti an ba ririn ajo won de ikori ta kan to na ba pin meji meta ti won me ti won ya si wo mu o kan kun eji won to ifa lo ni asembe ninu oro o oro lo lodumare fi dale aye gbogbo ase to ba fi nse adua to fi nwure lori ajo ti won ba se fun o leyin to ti rubo to ti se tutu o didana ke tutu re ogba egbo ogi to nlo ti o sise lara re o didana ko sise tori pe ifa gangan ti kala re ta ndai ifa ni akose ti e loto oto ni ka da ifa ka ru ebo fa oto ni ka mu ewe ategbo ka papo sugbon ipo yawo okan ni tori pe eni ta nse ajo fun kiru eni bi o sa ti lalaafia ni sugbon iwadi ijele on la koko leyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odufa to ba loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbo ogi to tin lo to ko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pe orun re leyin odu to ba hu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun o tan to ba wa ni ton lo ni won ma tun o se o di nana ka yo tun o se to ba ni faloni ka yo mo fo mora o di nana ka yo mo fo mora bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tude lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lookun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isan tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa ti nbe nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wipe nirin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro ri o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura won bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ti se le wa oni odufa wa titi to fi delu ebo o la si se esin fado ni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje eso loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a ti n te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale eso loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba iwe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 o gbe ate lodufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasa leyi e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni agogo wole

jẹnikala o ọtun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori ite ọmọ dida wa mọ gun mọ tẹ onisulo niyan keyan ma sese ni ko ma jẹun bi eliri ọjà tẹgbẹ rẹ n ta ni wọn gbe kalẹ lọọta o sowo gbeyawo orere nbẹ igbiyanju rẹ ni eto wa maru ori to gbe waye ma balọdọ ewe nje adubi ọtun oluwawo le ibadan ni baba asale loju ọna oje nbadan lati oje eleni egun ọkada baba asale oju sọọsi ni ẹ ti sọkalẹ ẹ ti ri akọmọ na wọn gbagada gbagada ewe nje adubi nbẹ tabi kẹpẹ wọn sori 08033260141 oloye ewe nje adubi ọtun oluwawo le ibadan lo ni irọrun labanigba ta daye.

ogun to soro seju on logun eja ti ogun abinimo iyen won ogun ti eni o to je pe ogun omo iya omo baba ogun to tun tele o ni ogun ohun te yan lo fowa re wa to fowa re wa si ogun niyan gbogbo wa ta ba wa ni ru ogun be olohun asegun fun wa

as quadra lawa Nigeria he ile ya ku yomi lewa o ku boya bi jo bi eh eya kan jo kan aisun ola ni aisun leya gbon gugbe e kan tutu ni luwa ngba to ba nkoja mo temi koja o mo be o idi re ti mo ye forin mega yi wole pe wa gba adura wa to ma nje ki aye sun eyan ni pe ngba ti yan ba gba adura ti ti ore si adura awon ti won wa gba adura ton won wa nje lo ti won sako ton won ni awo lo sosi o de gbogbo nkan lo lohun fun awa aye yeso ni aye oni kini aditu laye ko se won olon lo nsola awon to gun se fun awon omo pogun ti se fa won won believe pe agbara awon ni bandarin pada seyin ani won believe pe agbara awon ni wa kapajo a ma fa ladura se eye bigba to je pe aladura o te ma dura gba mani awa ke awa a lo sose a lo moselasi a sare kiri lo le adahun se aye wa de n better ju teyin te n ka kiri lo nigba to je pe awon iran won ti segun fun won ka won to dele aye idi niyan ti won se mo riri adura en ti ran o ba ti segun awon adura gbigba fun nigba to ba dele aye lo to ma mo pe beli ti yato si bante en to gun ti se fun ogun iran ti se fun le baba ati ye awon baba ati ye na inu ogun ni won ku si ki se pa won na bo lowo ogun we dabe ha o pe ni o a we pe yes ile aye yi o lagbara se iru ran governor Seyi Makinde se ru omo won lo ma ma lori oke ba wa se nka kiri ni abi ele romo se ele romo ele romo tinubu lori oke ni lori pe awon baba won ti segun okunrin gbo mi daada try lati segun di awon omo e o you try yo tori baba ti e o segun di e lo se wa nu ogun oni ma je mu ngba ti baba ti e o segun lo se wa ninu ogun baba ti mi na o ti segun tan ni mi na se wa ninu ogun emi o wa nigba ka won mo ti mi wa nu ogun ma ya mura sadua ni ti pati ku ko olon ko gbo ti mi ninu awe atadua olon ko gbo ti ti mi na ogun to ma nfaye eyan se eni o to ma nfaye eyan se leya to ma eni o to ma ngba koko eyan jukoda ogun eje lo poju ri bawo lo si ma se ira dura wo lo ma gba bo ba gba dura segun fun ra ipo lu ajo ba mi segun awon ota ile ota ode tun gbadura na lo tun ma wa pe adura pe ya e gbadura olodum ma je kin ri eni o ma je ba won sunkun lori aburo lori egbon lori iya lori baba be ki awon tun won ka sile yi awon gangan lo lori ogun aye awa ma waste akoko awa de be ni pe aladura o ma dura gba mo anybody to ba fe segun aye o ni le eyan wa nira eni ore wa ma so po le eyan wa nira e wa focus adura sori ara e nitori yoba ti po we tan won ni bina ba joni to ba jomo eni ara eni la n kokko gbon danu ko senti o le se eyan saye ta wa yi eni o ti baba ti n ronu lati fomo sogun owo tomo ti n ronu lati fi baba sogun owo aye ta wa yi eni o ti yawo ti n ronu lati lu oko toko ti n ronu lati lu iyawo ile aye ewu ile aye wahala ti damu.

0: ogun to wa te nja Nigeria po jogun le bomi lo akoko segun ogun dile ogun Nigeria oto ni ogun dile baba ile iya ile ana adugbo ayika ijo oto ni yen mo lori ogun ni pe segun eje segun emi mo ni nkan mi o de tun segun eni o ogun ogun emi gangan ogun afowofa eku le o akiyin o eku le o eku ise o ni bawo ni o awo pe program wo le ike program te n gbo na tele ni faji express ni sugbon se mo pe emi ati wo ta n dari eto yi eni o akosile latodo olorun la wa ma fin dari eto ise pe agbewe kan si waju kimi bi awon to ni ogbon ise pe an kawe kan jade bi awon to ni oye ise pe an soro jade bi awon to ni mo ijile sugbon ti oluwa ba so si wa lete atenu la wa so jade eku lele kan eku ise oni o wa eku ataro se ko rera o ba re ra mo ko shock je o ogun ti doctor ba ko fun yin eni o la pe ke lo lu e mo mu senu o ba da be ni pe ara yin o ya gege eni o ti e lo ri doctor akogun fun yin e ka bo le kan si faji express le to eto ni faji express ye o mega 99 ni onda bule eni o ibi ta wa bayi ta tin soro eni o ati ku nkoko a o si o eyin te ngbo wa o ati wa ni ori oke koko la wa sugbon tele tele ni tele niyan bayi ati wa ni premier awon hotel akoko tun won koko ko nile Africa awon oruko to gbinle to mile ibe ni 32 fm ti man gbinle eni o awa ta ko ni koko awa wa ni premier a je pe gbogbo nkohun to ba ndan eni o wura ni lodo titi wa o e mo da won eyan lohun pe nkan ni wura o e mo da won lohun taiwo temi loluwa ko lo wa seun timi tope mc obama pelu
1: o ko temi ni oladepo johnson ti gbogbo eyan mo si mc wo mo ma be pe kini mo wo mo ni mo wo jesu ati anabi e ko ata o
0: e ka e ma binu awa ta jo ngbadura loru e ma binu iye nkan yi pada ni pe ngba ta ba ti eyan ba shipo pada si bi kan gbogbo owo na ma yi pada e ya je ka gba wa yi let's go there ati bo sinu faji express lo pe imam wa o all right e ma binu o n teyan ba mowo o sagba o n ton ni e se o

0: Oya na un Faji Express ti bere na niyan. Nbi ki bi te ba wa kin le kan si pe eku asale. Ni baba wa go wa ba ago me kan, ago me wa ti koja. Ibi ki bi te ba wa, e je ko je ile Faji fun ara yin. Eso nun le yin di nun le Faji, eso adede yin di odede Faji. Eso ayika ati agbegbe yin di ibi Faji. Tori pe ko so nti ronun le se o, ju pe ko so ni di alaisan. Eyan ba ronun titi. Eni o iyan de en to ronun ma nfa ke eyan ma gbagbe nkan. En to ba tin ronun ju, a ma bere si ngbagbe nkan. Memory e a ma se kini. I'm a reduce. Idi ni e ti mo se ni e ma ronu o. O to gbogbo nto wa nwaju eyan nu aye. Kiki dai ronu ni. Sugbon lohun ni e tuju ka o tori pe ohun ti segun aye. Elomi oro yen dabi oro agbe mora ni. Sugbon je nso fun e o ti segun aye to to bo ba ti gbagbo bo segun fun e. But to ba gbagbo I ma ira bi gba ni problem ni o o se ni problem eh
1: won do se fa problem
0: ya je n de ja itan awon awon ti won beru yen won beru wo na ai ni tori won pa won sa si e won sa so mo won pori e won ri pe nkan kan sele eni o won report tun fine si ni iwo de re eni o bo ba ti wa yo lokan bayi gba ti won beru won yen awon eru to wa lokan ti won ju titi e lo so meanwhile ore wa mo ronu pare o mo ronu pare o ile aye yi eni o olodun da fun ayo de da banuje wo so zen to man fell king ibanuje kan laye olodun ma je ka ri bi ibanuje awon muslimi wa ni eni o wa ni eyan olodun lo da mejeji now a Christian agbagbo pe ah Olorun o se bi ire lo nse ṣugbọn sibe na to ba gbe bo se nse de jo ta lo le so pe kilo de to fi se na ko si so re wa bi ki bi to ba wa mo ronu pare o mo ronu owo school omo lo ti so tan eni abi ran le a lo ti
1: lo
0: ba won ti ra mo ronu pare awon enikan ti pa maalu won pa elemi kan pa jana kuri sugbon ru won sibe eni o edun ejo tun won pa erin tun pa jana ku odun eye kan tun se laye niyan won pada se mi eyin na so allah wa ku ba ni bi te wa yen e se o ani o sugbon iwo to ri iwo to pa eja lodun to koja iwo lo wa laye yi o awon enikan won ko lo le won lodun to koja won eni o won se faji nbe a o fi yo won won pa eran agba won eyan lo ba won se sugbon lodun yi o wa nu le tutun yen na gbo wahala sele si won won le pa eran kankan won te lo wo eran na lowo sugbon eni o se en tun ba wa laye lo n so pe alhamdulillah so pe le mi rent ni won wa lodun to koja ti si o tun wa nbe lodun yi na binu are o mo binu
1: Olorun
0: gbagbe e ya dupe ti eni o eni o a dupe ti eni o are wa kan gba ti mo dele now fa lawon mo won won ti reran dun awon mo de so pe daddy eni o bawo la se ma wa reran bayi sawon wa ni feran jani sawon ni feran odun ni abi obama ma gba mi moran mo ni kosi moran ti mo le gba ju pe poko e soju kan tawon me ba je alagidi lowo en to mo eran iwo en to mo nkan ya ni kon be ya guda sori egbe ogiri eni o kon ya eran oni wo nla kon ya won ya ko to ma joko ni ma je kon ya ko duro aya won lati wa ya ton ni kon ya okun e kon ya kon sa kon ya okun yen lo sona ta legbe ta ni nlo eni o ta won me ba ti de lati school lo ba won pe e ma dede eran yen o ti pon enikan pa o aya won me awu ore wa de wa pada se o olohun kan sanu wa o o pa won tun mo kan draw ore wa kan lo ba draw yen lo fe ko gbogbo o ba draw eran agbo nla to tobi eran da bi malu ni lawon me na binu won du omo kekere ah come and see our land o ah daddy what you eran do be daddy won ko mo ko nbe ojo buruku to ro nje ta o kan so ori eran lo ni o so ori eran lo awon me wa ji o wa ri pe ah daddy eran come and see our e di ki lo sele o ni ayo our eyes don't see no half head again. I
2: head
0: it. Look, my name, whatever. You're right by Ati Dira. Ati Mupi Pai bit Ati Ma. Jeun. Alole Lamboroki. Ajeun lo da won Lamboroki.
2: Abosodo da la po.
0: Awaku lo da Lamboroki. Bola tu ma lana. You're right fat. Ta ajo wa ambi kiro ka fa nje. Alo sile orana. Aje rambe. Eh? Ta tu ko mbe.
2: Ta tu ko mbe.
0: Tu so mi. Aso alole murai na. Aje mbe. Ba ko mbe alo do shashi. Aje mbe. Ba ko lodo shashi to nta moto ni kini a lodo keke yen ni li li felele a je lodo keke wa ko nbe agba sagamu lo a lo sodo bishi a je nbe jo keta odun la ma pala sodo hopeless fashion iki bishi a je nbe ta te ni di ka se wahala ma ka kiri Olorun ba se wo eni o tolorun ba se wo fun wa ta re pora a lodo wa swain de masha olori omo ba a lojo un le ya lodo e ni jebu olorun ba de se olorun ba de se bo se nse na eni o en tori olorun lagbara jeda lo ele wa wo pe jebu yen e mo lo be ona be oda ajoko ajoko a je un
2: ta lo
0: ta tolorun ko lo far barika si Honorable Gantor, Leonerubu, Adele, and what Jem. I am Muslim, any more Christian, any more. I shall Jem Bellon.
2: Oh, sure,
0: Jem, and I Jem.

0: ati baba omo lo ko mo yo o lan yo mi nkan ni obama lo gba
1: form
0: lo ra form mu de ti wa design ninu mind mi pe kin ra form
1: form
0: ni o pe kin ra form kan ni form honorable ni ati baba omo lo ko mo ko ma ma ki oruko Oh, my man, you look away. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Lagbara gidi gan lataro ni gbogbo e ni le ori Facebook ti nja eni eleni to je pe awon la ni ko wa oyo npe won ti ya sare da gbogbo erun eleni kan wa o eni o ah nja twali gbogbo e le se ki o mo ri be tori pe Olorun o da aye pelu eru tawon tolo wa da dara dara ni Olorun ti program aye yi ogbo re wa ti program aye yi o de da ku da pelu iru to ba da pelu iru ni e je mo pe orun eni o ojo tojo ba yo bayi o je mo pe a gba chance mo aro lowo eni o sugbon to ru ba ru eni o bi o ru e ta ba wa luru osan o le wa gba chance mo oru lowo lai lai sugba wa eyan a ma n gba chance mo ra wa lowo a ma n chance ara wa ma n koju ara wa so run ale eni o ani yara kan le gugu ajo wa yara yara wo lajo wa yara ti o si fe yara to je pe ko ni nkan kan to fe fa yoju pe kokoju e so run ale lo o de li so toro ni waju awon ti won fe yun e je laye kun won like e o so ngbo wo toro la nbe so yi o mo ti le o ko je oluuto oro to ni waju awon ti won ma yan yan je won ni like e won na to so toro kan se pe o toro ti won na so ki won na le je ninu e na ni o sugbon e je ka te se kori bo se fe kori eni o ka le je ka le so fun wa pe yes ah a se nkan bayi dada kini olorun du si

awon ni to dun to ma gbero nuko lara amomo nlo ni amomo nlo ni bayi ni ṣugbọn ko le diro nu wa ku na ni 32 fm la se wa fun yin lati ma fun yin lawon orin gidi ṣugbọn bo si bo ti le o keyan je ni o bo ti le o keyan laye oto keyan dunu to eni o ko si ti yan ba ran ti nkan tun sele lati je ki ipapo mo kekere inu eyan ma baje eyin joba idun awa ara ilu ninu eyin te nsoju wa eyan lase ibi to ga orile ede Nigeria e ka dun awon omo wa e ka dun awon ara ilu ninu e ka dun wa ninu won te le fi dun wa ninu na ni pe ohun akoko ni abo ohun akoko ohun ni abo ti e ba seto ti abo ba wa fun wa eni o ati munu wa dun ikeji ni onje onje ba ti ko ninu ise iyo ba soro soke okunrin yi iye eni o ise buse e fun wa lo nje ani ke ma da titi eni o ani ke ma da titi o sugbon e koko danu wa na kinu wa dun e danu wa o e fun wa lo nje o je ki gbogbo nje wale ohun ti mo n so re o abo ni akoko o eyin oluselu eyin ti olohun ma gba fun te ma gun ri aga yi eni o ateyin tolohun ti gba fun te ti wa lori aga e tolohun ba fun yin ni second chance e je ki abo je akoko amo pe en gbiyanju sugbon awon paramba ni po laarin awon to n ba yin sejoba sugbon bo ti le okori be e je ki abo je number 1 e seto abo fun gbogbo awon omo Nigeria ikeji ni keke wa se eni o ke se bo nje se ma po ke se fun wa iketa ni pe e wale e kole fun wa ka awon to sun legbe titi eni o ti gbogbo nkan ba rorun ta awon eyan ba ri legbe a ko won ni ri wahala gbogbo nkan ti won fi n kole simenti eni o gbogbo ewurukuku en yepe gbogbo awon nkan bayen e je ko wale ti awon eyan ba ti wale eni o te de ti sabo fun wa te ni o ke fun wa nise kise po jabo ti rere o mo ati so merin bayi abi ise ko po repete eni o akoko abo ikeji ko nje po iketa oni ibe ibi ta ma ma fori wa pamo si tile ba su eni o ta ma fori wa pamo si ta ma ma sun àwọn ẹlì ìjọba anlọ̀lú òyìnbó àríbá àwọn òyìnbó ṣe ń ṣe ẹni o ilé tó ilé tó máa kọ́ táwọn èèyàn máa gbà tó wẹ̀ máa lẹ́s ẹ̀kọ́ tí ò ẹni o tí kì í ṣe pé ẹnìkan máa nílẹ̀ bíi mẹ́wàá àwa kọ́lé bíi mẹ́wàá ẹlòmíì gan ilé tó kọ́ gan kò mọ iye ilé yẹn mọ́ ẹni ẹlẹ́ni ló ń gbẹ kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀.

0: e ba ti se yen fun wa tan kini wo tun ro pe won tun le se fun wa kini won ro pe joba tun le se fun wa ati daroko abo
1: education
0: ayo ni o awon mo wa ni le iwe gidi e tun le iwe se fun wa e wa se na fun wa eni o ina mi gbogbo e to ba ti wa o ti tan

0: ma se n ple orin yi orin oro to ba orin yin mu lo je ka ma so sugbon ironu o je ki ka soro to ba orin yin mu e mo binu tori n to ba ru lokan eni o gori aga waasu on lo fi ma preach jade ore wa Any tinu yawe badun ninu ko nle eni o ko si bi o se ni waasu gidi o ṣugbọn ti yawe ba baja nu nle abi to nbo loju ona to gba police station debe eni o ikanra kanra ni o ni o mo kanra o idi niyan to je pe ba se nlorin to dun yin oro to dun lo ye ka ma fi si orin to dun yi mo oro bi imoran oro bi pe ba wa se la nso yi o ola ni ola laisun leya gbogbo awon omo yen e te fi e fi awon omo ti won ko e fi se leya fun wa e fi won sile e lo ba wa gba won sile pe powo la awon eyan yin fe e fun won lowo o to ba n fe ko sa fun e kokko te e kokko yan da awon omo fun wa na
1: kinu
0: wa dun daada leyin yen a ti ton a ni problem kankan ele ni oro mi o wa tun wa se mi lenu won tun so mi sugbon le ta so yi e kan jo abeyin eyin ijoba wa abeyin o awon mo to wa ninu gbekun e wa gbogbo ona lati fi won le o awon pe ko nse yin le fi won sinu gbekun o sugbon e ba wa yoju si won awon ti won fi won sinu gbekun gbogbo ona e ba wa gba awon omo yen jade kinu awon omo yen dun kinu awon obi won dun kinu Nigeria dun eni o e de ba wa wo e ba wa seto bi abo se ma ran le eni o tinu wa ma dun ta ma fa yo sodun tara awon yen lo le odun bayi o eni won tin tra ba e je ki abo yato si pe o kan ko igi soju ona oto ni kolopa ko igi soju ona o koko ha o pe ya iso gani o oto ni kolopa sise o tolopa ba ma sise won sise o ko se gi oju ona ni won fi sise o gbogbo ona ti awon eyan ma gba lo le odun e ba wa je ka won eyan awon agbofiro kan do soju ona e se o awon na tan lo le odun e je ka se jeje o ma je ki dunu eni kan ma ni ayo lo si daada si won a ni so payo lo pa won ara ma bo ka de ba wash e se o a n bo pada dan paro ni na abi ah sashina peters e ba mi nu n fe paro ni ni

0: kagbero noko lara ka se faji
1: baba
0: baba
1: baba
0: gidi. Hello, fin kan sara obirin ah eni o ba ri omo to ba fine wa wo be meji pada ko wa no mosala shi to ba wa kirun lowo ni allah akwa la ko sara la la sara omo kokan fine omo to fine o kan koja ni bi to tin kirun yen ko si ko sogbon eni o wa si wo allah akwa la akwa la akwa omo lo fine wa lo allah akwa eni o awon kan ti o bere ninu iwe yoruba gbogbo awon kan to da ni eni o obirin da gidi gan o obirin da o ke ran mo obirin to lewa to da dada ati ti o lewa to niwa obirin da olon da obirin pe o owo na nko ma daru count kan to wo bere owo ohun to da ni awon kan ti o bere awon kan to da ni o te je pe ofo o na lo bere ofo yen ni pe gbogbo kon to da eni o ile aye yi na lo mo bo to mo gbadun are o mo gba kiro nu pa e o ara ran la nso le kan pe ojoro o san ori eran dandan kan ni ko pa eran odun dandan kan ni ko se pa eran odun o wole ya lodun ni yen dandan kan le yan fi wole ya o le dodun to nbo ko wole ya abi eni ojo dodun ko in fact to ba ti wole ya o sa wo owo awon mo school wa ti ruwo mo school so ti tun e oyin ni olon ti gbadura e wo la buro so pe o fe ku ninu leya o se tun koja la nsoro npa meka abi meka ko la soro npa
1: ton
0: da si lotun lo si pe
2: mo dupe

0: ni gbogbo igba ti ni gba ku gba ope ni ka ma du dupe na ni eyan lojo bi osu yi akiyin o apanio eh
1: happy birthday
0: ye ki baba wa prophet sam oluwalo baba dani mogo eh ni akiyin pe ko ojo bi ti oni ni gaga ni ojo bi baba wa sam oluwalo baba wa sam woli sam oluwalo aki won pe won ko ojo bi oni igba odun ni odun mewa ni o se fun yin o tori keyan riru awon woli bayi kare yin pe o nle re wa lorile ede Nigeria o ti baba lola ba pe pa ke baba lola lo pe Nigeria ti otiti lo Nigeria le won ri bayi o lo daro sa to lo eni o ori ba kan lara orile ede Nigeria o Olorun jo eni o ko Olorun jo ko jo abi Olorun o ke pe loruko Jesu bo ti la wole o ke pe to eni o ke mo baje lodo Olorun sa baba wa Sam Oluwalo igbadura fun yin ke mo baje lowo Olorun o ori biyan ba pe ninu aye yi to ba gbese Olorun dani to ba lo baje lowo Olorun ah nkan buburu ni gbadura fun yin o baba pipe yin ninu aye e o ni baje lowo Olorun arugbo woli l'Olorun ma se yin ebun woli ebun emo yan o ti po ko Olorun jo ko lodu e patapata eni o ke Olorun jo ke ko lo yin lati mi gbogbo agbaye ko lo yin lati mi gbogbo agbaye to fi morile ede Nigeria baba mo kiyin o happy birthday sao o momo lo king sonny ade yi fun yin ni eni o do mi o ko je ko je so po se ran se yin ko ni baje o sam oluwalo gbogbo Jesus City lapapọ gbogbo awon igbimọ lapapọ mo kiyin o e ku aduro ti baba wa Sam Oluwalo ni oruko temi aturuko Oluwa seun temi tope it is well o na ba n pari e akiyin pe happy birthday sa lagbaro Olorun Olorun yin agbodo tawa na koja wa na nbo wa jeri o e se o duwo yo odun to nbo ajo se ile to tun lani ni ju ile te se yi lo ni baba e ba njo e ju bo se je pe ke kan mi so tun sa

part time in the land. Eric pe money won ti bo si abala high school ti ati bo si abala tuntun o school niyan part time $20 ni mo lo fun yin lekan sugbon to ba ti di ago mokola abo ma ko lori eto faaji express e ko mo tin bi awon alase wa lowo pe konjo eni o bo je 30 minutes yoku yen eti a to ye ka jo lo latago kan sago meta awon alase wa nbe won kan te ba wa 50 30 minutes tori adura ye ti o ti wonu eje awon elomi mo se npe mi won ka pon mo bi ni pa pe ruku class la mo pe ti wa sugbon ti mo premier bi ta wa yi ni ba ti wa si bi e mo binu e je kin o ti wonu school gba ti mo le lo orin baba fata ironi ndola osku aba be ni won wa kin te lo bi orin bi meji ke fi gbadun eto yin osku la gba

0: abala yin atope ni mo wa yi abala ti e je pe owo ago kan sago meta oru la ma nse oni ati fami royan mi lati kede nade ati itusile fun gbogbo eniyan wa yi nade ka fu sataru abele kasanda ya ibi ta ti ma gbadura labala yin atope atadura adura je adura ileri olohun abi si aba e pa won mo yin bayi o e pe won jo pe o ya o won ti fe bere adura adura ta ba fe lo sun leleyi o adura family gbengben e ji awon mo yin ebo mi bo won loju laarin 30 minutes nay to yi abala eyin atope atadura ni mo pe lẹyin ta ba se faaji tan ta denu le wa ta fe lo sun adura loku ya ye ibi ti ati ma gbadura ni asale yi o e ba mi si iwe Isaiah ni 49 verse 23 nikan la ma ti gbe gbadura wọ́n tó bá ní bẹ́ẹ̀lì ní kò gba àfi bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ kò sáyé o ní o jẹ́ ń gbò àjọ àwọn tó àjọ ń gbàdúrà wà ń bẹ̀ ẹni
1: 0809 0 meta 949 0 0 9 7 or 0962 odometa 949 0962 odometa 949
0: mejeji eni ke pe si en te ba ma pe eni to ba ti ku bi iseju ma edogun ta ma pari eto yi ni ke to pe o sugbon mo ngba mo yin olodun lowo bayi
2: yesu lapa jesu
0: lapa e mo gbagbe o eto yi eni abala eyin atope atadura ki se fun christian nikan o ki de se fun muslim nikan ki se fun elesin abalaye nikan sugbon gbogbo awa ta ba mo pe adura si ngba awa la ni o awa ta ba mo pe o to enikan wa to da aye ta wa yi eyin ni le ni abalaye o abalaye yin atope atadura eni o la wa yi o eyin ti enjoy wa lago kan sago meta e le darapo mo wa bayi just 30 minutes lati wojo olohun e ba yin soke dada e ba mi yin ohun ti lu yen so ni iwo te won ma ba yin olohun darapo mo wa igbagbo osi mo ninu aye ni igba aye awon baba wa won ni ijokora won jo sinu yara kan won de n gbadura tori pe paul ati saul wa ninu owo tubu ohun kan ni won fi kora won jo ni niyan ti mo fi nwe pe awon baba wa nu olodun lowo yi eyin na kora yin jo sinu yara kan eni o e ke pe olodun to ni nigeria e ke pe olodun to ni agbaye ori gbogbo problem to sele ni nigeria o ma dawo e duro teje sile po ni tooto o le o ki teje sile po to sugbon olodun lo ni aye atorun lo si ni eyan o le gbagba lowo awon ti won teje sile yi ko lo nde ki la fe so ga en ko se on ta fe bolohun fa e jo nturi olohun e je ka tira won mo yara kan ka jo yin oluwa ka jo kepe ni o lakoko to po ju se mo ni awon ta jo ngbadura eni o lagoko si ago meta ki se adura christian ni o ki se ti muslimi o ki se telesin abalaye o ti awon ti won mo pe ooto olohun be ni o eyin eleyi to pe alabi ma tele

0: Hello,
1: sir.
0: Ekale.
1: Awa ta jo ngba adura loru ni
0: o. Awa ta jo ngba adura loru ni. Be
1: ni,
0: sir. Lagbara Olorun adura yin ti gba. Gbogbo bo ti le o ki Satani ma se ko ko ma rin koja to loruko Jesu ipinu Satani o ni sele yin lori.
1: Amen Jesus.
0: O gamo Olorun a wa si yin lori.
1: Amen Jesus.
0: Ase ase. Ole yen meta ni ma gbe pe leyin keta yen bayin a ni lo sinu adura ni.

0: 070 and you Abby
1: 62
0: odometer
1: 949
0: 62000949
1: Abby 070 55 odometer 949 070 55 odometer 949
0: then wait can see lay lay and log by dua
1: hello
2: hello
0: echo
1: kale
2: kale awata jonga dua le
0: loruko Jesu Kristi mo gbadura ina Olorun ko yi yin ka
2: amen
0: alai bi ati ran bi oni sele yin lori
2: amen
0: en to ni lokan lati ba yin ja lori omo loruko Jesu ko fowa re pare
2: amen
0: Jesu lo awa e ma binu pe a ni le gbadura e loru mo a ma se 30 minutes e ma binu tori epo ni o no time. Oh, yeah.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. E ka lo gbadura e se o eyin te ba ni bill lowo ni ke pe eni kan soso to ba ni bill lowo ko ba mi si
1: Isaiah 49:5-23
0: adura ti bere bayi o mo nbo ko to di pe a ma gba ina safale kasadaba e mu gbogbo awon ebi ati ara e je ki gbogbo ajo kora wa jo family koko family jo gbogbo inu le kokan te tin gbo mi bayi ejo atoko ati yawo esowo ara yin mu ba wa se dira wa mu mi bayi e di ara yin mu bayi adura koko re e poruko Olorun to da aye ati orun e pele dumare e kila ru abadale e se ni daru afatale agadaru amapalo aga e poruko Olorun e pele dumare en te ba je muslimi e pe Allah o te ba je Christian bi temi ni wo pe Jesu Kristi ai na shakata ru adaba e poruko Jesu Oluwa jo awon tun agbogbe awon tun wa ninu inira eni o ton wa ninu awon ti okun wa ninu inira awon ti awon omo won wa ninu inira lowo lorilede Nigeria ati ni ipinle Oyo Olorun jo lo ba wa tu won sile mo ni a ma gbadura fa awon omo ti won wa eni o ton wa ninu okulu awon ajinigbe eni o ka to wa gbadura ti ti wa e poruko Olorun o tori pe Olorun lo ma nje emi ni nigba ti o ba si eyan mo eni Oluwa dide o ti re mi okan mi e jo gugu ebi to ba n gbo mi lowo lowo bayi te ba tin gbadura yen gbo nkan ti emi Olorun yen so fun mi baba ti gbadura fun awon ti won wa ninu igbekun yi awa na ma boku ninu igbekun e poruko Olorun e pe Jesu e kigbe e pe Allah o Olorun o jo awa wa ninu ile to fi wa si awon to wa nibi ti won awon ti won ko won si bi ti won ofe wo ko won igbekun sibi tun won ofe Olorun lo ba wa gba won sile ni pinle Oyo ba won gba wa sile lorilede Nigeria e so dadua uruko Jesu uruko Jesu Oluwa awon ti won gbe won tun won ko won ninu igbekun sibi tun won ofe Olorun jo nigba ti o ti re eniyan Oluwa gba won sile Oluwa ba wa gba won sile Oluwa ko won sile Oluwa ko won sile Oluwa ko won sile Oluwa ko won sile Jesu Oluwa wa mi e meta la ma gba ati gba koko o e poruko Olorun to ba je ese ni dariji Oluwa Oluwa rin koja lorilede Nigeria tori awon to wa ninu igbekun yi e jo e sanu e tu e je ku won bo ku ninu igbekun won to tu Paul ati Saul sile ibi ti a ku awon omo ti won ko yi ni ipinle Oyo abi ni orilede Nigeria Oluwa lo ba wa tu won sile e so dadua uruko Jesu iyali ka pasota le agada oluwa tun won sile awon omo tun won ko to wa ninu igbeko da won omo temi re ninu ile awon omo ti re ninu ile won oluwa mo wo mo fi si ara mi oluwa joba wa tu awon omo yi sile awon omo to wa ninu igbekun yi awon omo to wa oluwa ba wa tu won sile oluwa ba wa tu won sile oluwa tu won sile odun leya ko la oluwa tu won sile oluwa jo shanu oluwa jo shanu jesus oluwa wa amen what to feel what any o ti o fi owo ton ko farao lati tu awon mo israeli sile ninu eni oninu gbeku lojo si awon won yi o tin peju o tin pe ama kajo mewa oluwa jo shanu tu won sile awon mo kekeke amo tu won je oluwa jo oluwa jo du ipile oyo ninu du governor wa ninu ni ri awon mo idu adu oba ninu du ijo ninu wa du awon obi won ninu tu gbogbo won sile adua uruko jesus oluwa wa fe ni o wa fi tu sile re wa fe ni o wa fi sisi agbara lo tu awon won yi sile awon mo to wa ninu igbepo oluwa bo wa tu won sile oluwa jo eyin te gba e ba wa gbadura yen oluwa tu won sile iyari masandaru kapalia oluwa tu won sile tu won sile tu won sile oluwa jo ba wa tu won sile oluwa ba wa tu won sile awon to wa ninu igbeko awon omo ti won tu won ko yi oluwa tu won sile iwo to tu awon omo iseli sile labe ogun farao lojo si oluwa tu awon omo yi sile oluwa tu awon oluko won sile oluwa tu awon oluko won sile oluwa tu awon omo yi sile oluwa tu awon omo yi sile nipile oyo oluwa tu won sile jesus christi agbara wa amen ase o e ka gbadura ti wa en to ba ni bibili ko ba mi ka adura ye ko pere na la ma gba o si ti wa nu we Isaiah 49:23 en to ba ni bibili ni ko ka 07809 okay en ko ti pe ko ni di to ba ni bibili te ni credit e ma pariwo se ni bibili e ba yin radio yin sile ke sun si eyin pata
1: ko
0: be edun yen
3: patapata
1: an to fe pe ko okay
0: sir se ti ba share gbadura yen ajo gbadura ta gbadura e to e
3: ah
0: ni yen se
3: ti
0: sunday
3: e ti bere mm bene ase
0: ami jesu e ya ba wa ka ibi ta fe fi gbadura yen ese kan yen
3: oni asa for first
0: eh I'm 49. O de adura de ku fun o ku fun re of o ku fun anu e poruko Jesu Oluwa mi eni o ipa eniyan ti pin lori oro aye mi family eni family angeli eni o angeli kan soso eni o ti o ba mi to ma ba mi seto aye mi family lowo olore ti oni seregun olore ti oni ti oro aye mi oni su oluwa family lowo e so dadua oruko jesus oluwa family lowo olore ti oni seregun olore kan soso oluwa family lowo fa won mo mi le lowo fa yawo mi le lowo olore ti oni wo asise mi olore ti family lowo jesus oluwa wa amen e gba le kan si e olore ni o olore ti won olore ti won ti o ni gbo oro atako nipa mi e li o olore ti je pe ko ni gbo ko ni o ko so ba strong ba ni en to fe si lori ko ni ti o ni gbo won ni won pe oluwa se olore ti o ni gbo won ni won pe lori aye mi oluwa family lowo lati se mi lore e ni o ninu osu ti mo wa adua

0: wa ami e ma binu adure ko si laarin iseju mewa e ba mi ka beye ka fi gbadura adure la tin gbadura to wa nu be na la ngba o ye ka
1: awon baye je baba olutoju re
0: eni oluwa je ki gbogbo e gbadura adura ye ko yi e so oluwa oluwa pase fun gbogbo awon ba eni o lati toju mi eni o pase fun awon oba tin ba lo ba ki sa awon oba gbogbo eni bo to ba ti wa ni po ipo agbara o ti oba ni oluwa pase fun won lati toju mi adua uruko jesus oluwa sa ti ko pe awon oba yo jo toju mi pase fun awon oba lati ma toju mi lo pase fun awon oba lati toju mi lati toju mi lati toju yawo mi lati toju awon omo mi jesus oluwa wa ami o ye ba mi ka gba mi ka mo ro si ni o
1: awon ajoba awon awon ajoba won yo si je ya olutoju re
0: e poruko jesus oluwa eni o ati eli o pase fun atoba ati ijoye pase ni o pase fun omode ati agba eni o lati toju mi adua uruko jesus oluwa pase fun oba pase fun awon ijoye pase fun governor pase fun president pase fun lagbara lati ma toju mi lati ma toju yawa ta mo bi niru akoko ti ebi niru akoko ti o nje ti won yi niru akoko won yi pase fun lati toju mi jesus oluwa wa mi o ya ya ba mi ka so
1: idoju bole ni wo ma teri ba fun o ni idoju bole wo ma teri ba fun o mo si la ekuru ese re
0: e ka we si waju si
1: wo si mo pe emi ni oluwa
0: emi ni oluwa
1: idoju ki yo ti awon ti o te to ba duro de
0: e poruko jesus e ba mi pa beli yen de adura yen ti eni o e poruko jesus christi eni o oluwa

0: olubarika fi pegan mi re jesu oluwa wa ami dugbe yin te ngbo e ba wa nowo si radio e gbadura fa wa na oluwa jo mo gba ki iran yin pare iran ti iran file ma gba ki iran yin pare o enu o ma gba ki eto oluwa ma gba ko ton lori ijo yi ma gba ko ton lori radio yi o je ki radio e ma lo si waju je ki so wa di number 1 nu gbogbo agbaye eso dadua oruko jesus oluwa jo ma gba ki ran ipare ma gba ki radio yi ton so wa di number 1 e gbadura fun wa ami ami ami ami ami ami ami mi jesus oluwa wa ami omi yin egbe soke loruko jesus la ko yo mi simo omi yan ko die je jesus bi e se mu ke mu fun iwosan ke mu fun gbala ke mu fun ayo kan eni ogun to ti baje nu agara omi yan ko tun se omi yan ko yi para ko de je jesus ni wo yo se tun bo ka pade laya talafia nipa ife olugbala ki o si nkan kan dagbere ileya
1: o ko ti mi ni Oladipo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo o ye je ni nkan te fe ba wa so
0: e pe this number yi
1: 09 37 29 00 57 07 37 59 57
0: ele fe pe mi na eni o pe mi sori number yi fun bo te mo pe mi mi o ni church mi o ni masalashi mi ni bi te le wa mi wa o e ko pe mi 0055-917-348 0055-917-348 Jesus Oluwa wa ami o dabo.

ọkọ yọ ọmi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm doju o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.